0: Nindo si Sir Ronnie Bio Barsagay. Follow Nindo Tabian sa iyang Facebook account, Ronnie Bio Barsagay Flower Shop.
1: Good morning, good morning.
0: Pag-ilaog mo dyan sa may Arco, sa may Hampangan Kansaro dyan na meat shop. Iyan na promerong pwestong iyan dyan sa Divino, Purok 2. Sa iya tabi iyan na pwesto. Hanapon nindo si Mr. Rory Bio Barsaga.
1: Good morning, good morning. Good morning.
0: Good morning man sa mga paraan tabi itatabi. Ang programang ini pinagpipresentar man tabi sa sa Indo, kan Balayo, Gravel and Sand, kun baybay sin graba man sana. Uning mga nagprotestang ini dapat yan nagbabakal sa Balayo, Gravel and Sand. Tadyan, barato ang baybay sin graba. Kay nagmamahal. Yo. Balayo, Gravel and Sand, Purok 2, kan San Antonio, Tabaco City, hanapon sana si Engineer Jun Balayo. Medical oxygen, industrial oxygen, LPG regulator, host mo na LPG mismo na nagdi-deliver po sa mga harong-harong. Diyan ka mo tabi mag-order sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading sa Procuno, Kanbunbun, Tabaco City. Kahirira po yan, kanbulwagan ng katarungan. Maski matangang banggi, mabungkaras mga katindugon si Sir Alex. Buda si Ma'am Elena Fernandez, mapabakalan sa nakamo kan Medical Oxygen.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: I-follow nindo ang Facebook account ni Ma'am Elena Fernandez. Diyan ka mo mag-chat. Diyan ka mo maghapot kung grano pagpa-deliver ka ng LPG. Na libre, yugun mo. Libre ang delivery, tabi. Makatipid ka na.
1: Good morning.
0: Mahalat ka na sa dyan sa langag mo.
1: Good morning, good morning.
2: Bayang tagabi.
0: Katuwang taman sa programang ini, Sinda Honorable City Mayor Ray Bragaisa, Tabaco Rising.
1: Good morning, good morning.
0: Serbisyo sin progreso para sa tabakenyo.
1: Good morning, good morning.
0: Honorable Municipal Mayor si Capos Bilocan Bagong Malinaw.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Siyempre pa si Board Member Carol Siga, buda si Board Member Vic Siga, and Norcan Red Cross Albay Chapter. Serbisyo asin pagriparo sa mga taga Primer Distrito na ipo nagkikibrada pon kay ito sagkod sa kunyan mantinido asin sustinido. Serbisyong sigaman gilay on.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Yaon man tabi si City Council Riner Burse. Tandaan, kagawad sa pag-asenso tunay na amigo Riner Burse.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Nom, taalas 8.4 na Madam Ellen Visa. Good morning tabi da kay Tuying Borse kan mabinis sa Malilipot Albay. Mabinis Street Malilipot. Good morning. Christian Masenas, Romnick Bilaus, Jenna Brera Christian. Maray na pagka morning Antonio Camaya kay Yus Launon, Yeso Trust Ratings Ludes Nior. Musta? Garo may day ako nagkadarangog sa issue na inaddress. Evangeline Boral, maray na pagka morning kay Cheryl Flores, maray na pagkaga Shane Corral, Perla Bindal, Richelle Dabinalia, Rowena Morris, Cherry Carr, good morning tabi pa shout out sa mga taga TV Albay kay Daisy Bori Carillo, Teresa Capa and Aida Cortuna na always tindungon kay Madam Jenna Coderes, maray na pagka morning.

0: Evelyn Bonete, Bonavente Tabi, blessed morning man si mo. Manoy, manay, di magrali. Sa pagbulta da ta, tirahon ta na ang mga isyo. Ta tiba, do tirahon pa kaniba. Ama, diyan sa natabi ka mo!
1: Tira!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasudyante ko. Kaya dapat may katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket.

0: barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako, dyan lang sa pangkang tamikel. Kahalap mo, mus na!
1: Magpa-B2B's na kita, John Deere Street, Kiko City, Pambakal.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang
4: Green? Dahil masarap siya, ang kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Dabangdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Paiinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Hey. Voltada na kita mga Manoy Imanay, dito po sa programa alas 8:14 ng tulos. Maria, good morning sa imo. Pabati na kay Jordan Desalisa Wallet na happy 34th birthday sa Vilches Bakery. You po and God bless. Kay Des na Buban, Marina pagka-morning man. Subanggi mga tugang suulat sa bayan ni Mayor Ray. Naka-sentro so sa iyang ulat sa bayan duman sa iyang pangaran mga katindugon, di ba? Sabi ko na nga na isa sa indo. Kung na-miss nindo suulat sa bayan, may mga parte digdi mga katindugo na ipapadangog ako sa indo kan mga ipigpresentar tabi ni Mayor Ray. Lumuwas ka na dyan nga ni today ka nag ay nakinaba. Happy birthday po kay Kagde Verses kan Panal Tabaco City. Wad, happy birthday tabi si imo. O pigpresentar ni Mayor Ray ang walong mayor na hari administrasyon, walong prioridad na yun po ang magiging giya kan administrasyon sa paghatod serbisyo, pag-implementar kan mga proyekto, asin pag-ibo ni mga desisyon, tangani na padagos po ang pagtalubo kan syudan. Ini po nakaangkla duman sa sayang acronym na Rinaldo. Iyo, Rinaldo. Yung R, Revenue Generation. Yung E, Environmental Protection. Youth Empowerment. Yung N, Nutrition and Health. Yung A, Agriculture Transformation. Yung L, Livelihood and Economics Development. Yung D, Development for All. So, O, Organizational Reengineering tabi. Dangogunta ang report ko na ni Mayor Ray. Himation ta. Ngani na marama ni Us Launon. Imam Maria Ninebet. Ati Ninebet Saison. Marina pagka-morning. Kumusta ka mo ni Sir Boy dyan sa Tanawan? Ige. Oro halawi gini pero pahaliputon ta sa na mga tugang ha. Awhain na ito. Matiuntan ulat sa bayan ni Mayor Ray. Madali sa iyo, Yor. Madali sa na, Mayor. Tawin na ho. Hindi ka mag-ulat sa One Radio. Hindi ko naka-live sa internet. Mga tugang, ilalive ko ko taan ako. Di, wala internet. Hindi kita.
1: Understand the direction and priorities of our administration. During we have organized this report into 8 pillars of governance. These 8 priorities serve as our guide in creating programs, implementing projects, in making decisions that will continue to shape the future of our beloved city.
0: Ilipat ko ta medyo manipis, adi, manipis. Didi kita sa

0: Kutruhon, tan, tabi yo, madali sa layo, nagpararibok. O nina.
1: Have organized this report into 8 pillars of governance. These 8 priorities serve as our guide in creating programs, implementing projects, in making decisions that will continue to shape from our beloved city. Ang walong haliging ito ay bumubo rin sa pangalang Reynaldo na binigay ng aking minamahal na magulang. Hindi lamang bilang pangalan ng inyong mayor, kundi bilang simbolo ng mga pangunahing layunin, pagpapahalaga at prinsipyong nagsilbing gabay sa nakalipas na isang taon. Reynaldo, para po sa revenue generation. Upang mas mapalagas ang kakayahan ng lungsod, napunduhan ang mga serbisyong kailangan ng mamamayan. Pero po, alam natin na kahit po sa report mamaya, makikita natin na medyo tumaas, pero kulang pa po. Hindi po ito sapat, gusto sa lahat. Ang lahat ng mga programa ng ating lokal na gobyerno, kailangan pa rin po natin ang suporta ng national government at the different the national government. Letter E, para sa environmental protection, upang mapangalagaan ang ating kalikasan at mapatatag ang ating kandan sa mga hamon ng panahon. Y, para sa youth empowerment, dahil naniniwala tayo, ang kabataan ang isa sa pinakamalagang puhunan ng ating lungsod. Salamat din po sa pamumuno ng ating SK Federation President.
0: Alat ka. Nasa ina kita, way pasa ta. Baga katindugon ta, binasa way pasa na kita. Ay padagos tayo nitabi mga tuga nga. Yan ni Alcalde Ray Bragais na nakaangkla sa iyang pangaran. And padagos po na paghahatod serbisyo para po sa satuyang mga kababayan digdi sa Tabaco City. Dali sa na, maribukon inyo.
1: Councilor Vince Bien. And para po sa nutrition and health, dahil ang isang malusog na mamamayan ang pundasyon ng isang maulad na komunidad. Alam po natin yan. Letter A, para sa agricultural transformation, bilang pagkilala sa malagang papel ng ating mga magsasaka at mangingisda sa ating ekonomiya at sa ating food security. Letter L, para po sa economic, upang makalikaan ng mas maraming oportunidad sa trabaho, negosyo at kabuhayan. Letter D, para sa development for all. Dahil wala tayong ang tunay na kaulat ay dapat sa bayan sektor ng ato sa organization engineering o dating mapahusay ang ating pamahalaan mas mabilis, mas epesyente, mas transparent at mas handang maglingkod. Ito po ang ito po ang kwento ng ating unang taon. Hindi kwento ng isang tao, kundi kwento ng isang lungsod ng sama-samang kumikilos, nagtutulungan at patuloy na umuulan. Mga kapwa ko Tabakenyo, narito po ang aking unang ulat sa bayan bilang inyong lingkod at bilang iyong mayor.
0: Yan tabi, so patara-tara ni may mga tugang tabi. And sa iyang panggogobyerno, pigsasabi niya na nakaangkla mga tugang duman sa iyang pangaran, abbreviation. Okay. And riparo ko noon, mga inumay, kunyan pa sa na-introductually, ang nag-report naman, kada department head, revenue collection, report si, siyempre, Dingdugon, so, sa opisina kan Papi Calios, no? Good sir, Rabi, pasensya na. Oh, basta gabos na department heads, mga katindugon, na nakakonektar duman, BPLO ba yan, si Sir Papi Calios? Anyways, mga katindugon, gabos na mga department heads na nakaangkla duman sa abbreviation ni Mayor, pigpa-report niya ito. Gabos ito na

0: presentar mga tugang. Nyo naglangkaw sa collection mga katindugon tabi digdi sa Tabaco City as compare kan mga nagtalikod na taon. July man mga tugang 25 to 2026 compare po sa July 24 to 2025. Nagalang yun na taon ang trebi sa Tabaco City. Pag-ibaot pag-abot sa environment, si Sir Dick na Martires, Dick Martires ba ito? Reynold Martires mga tugang. Anedkin sa environment, sa iyang pinag-reiterar, ang halos ural daw na pangungulektakan mga basura digdi sa syudad. Importante ngayon ang kalinigan, yung progreso kung matin palibot, buda so pag-implementan kan no segregation, no collection policy kan syudad. Ray Y, youth development. Mga tugan, ang suporta kan LGU sa mga kabataan, nagtitinir na makusog sa paagi kan youth development programs. Reynaldo Y, and nutrition and health. Nag-report man si Dr. Liz Duncan kan mga serbisyo kan City Health Office. Si say pa kumduman ko sa na dahil ka kaya ngayon naglista nutrition yun yan Reynaldo. Agriculture, so nasa sektor kan agrikultura si ano nang nga ni isungaran dyan kang city agriculturist niya to, si engineer, nalingon ko madam si pangaran mo, bira kaya si madam magpa-interview, ano pa Reynaldo, livelihood, yan, yaon dyan si Sir Simo, katindugo nag-report si Sir Simo, kan mga natabangan kang LGU na nagkariguanan ng trabaho, Reynaldo, D, sa kunyan, sa letter D, nag-report si Sir na Jel Nambulato, buda sa O, si City Legal Officer, Attorney Yami Balayo. O, yan po mga katindugon. Ang saro lang sa riparo ko duman, bagatugang ta, naibong ulat sa bayan kasi, ako, bako sa pag-ano mga katindugon, kita bagang mga Bicolano, basta nakatagal, kunyan kita no taas kilay man, ako kasi, mga katindugon, ang punto ko kunanta ko na riparo kasi bilog na durasyon kan suulat sa bayan puro Tagalog. Sabi ko nga ni sa mga pagiriba sana po ay ngunyan ko sana na experience na yung Tabaco Maynila na din pala. Maynila na din pala ngayon ko lang kasi mas masasabutan ko tayo ko mga tugang kan mga Albayano kan mga Tabakin pigpapadrahan kang report ni Mayor Ray kung ana si ito Bicol so presentation duman. Mas malinaw, mas madaling sabuton kuta na mga katindugon. No? Arog kayo ni, pag sa basura, dahil tangayang pigtugutan, na dahil kita makulikta kan basura, na dahil nasegregate, ang nabubulok at hindi nabubulok. Puro Tagalog ugari mo. Buda haralawigon sa report.
1: Tira!
0: Haralawigon sa report mga katindugon, na iyuan, kunyan, sa mga nimbiteran, medyo, ano nga ni, nainip sa nalangkag. Pati nga kita di naman tatawag ang Bicol ano nalangkag na
1: hala.
0: Other than that mga katindugon sa sakuya sa presentation ni Mayor Ray Kasu-Udma kasi bago ang kunyan bago mga katindugon ang atake okay man ito na pinapareport niya sa mga department heads para ipasabot sa publiko na ang panggugobyerno mga tugang, day man po yan kakayanon, kan saru sana. Iyo, tara. Kung kumbaga sa auto, si Mayor Raymond sa mga katindugon, ang driver kan si Braga Islaine. Kaniyo. Siya ang nagdadarang tiyempo kung pasain ang dalagan kan bas. Kung pasiring ngayon kita sa bangin o pasiring duman sa kunyan, matinding destinasyon ka biyahe. Ganon lang naman yun. Pero sana sa mga sunod, Bicolon, pinakang the best para sa kuya, Bicol ang presentation. Kasi ang pigre-reportan, kan mga ulat-ulat na yan sa bayan, sa imong konstituentes, bako man sa mga dayuhan, ipipenda, so sa imong naginibuhan.

0: Mapaga ako, actually, nadipisilan ako. Medya na nga niya, kung nadidipisilan pa ako magsabot mga katindugon kan mga kunya na ito.
1: Hala, tira.
0: Mga nakabugtak duman na mga accomplishment report. So sana sa mga sunod na ulat sa bayan kung magkakaigwan pa, berikula sana para mas madali. Dahil nakul na... Dahil nakul na kunya, napun kayo ni pawala, patuor, kumpasay.
1: Hala, tira.
0: Magatugang data, relax na kamo dyan. Namabulta da tulos kita mga katindugon. Pag-restoryahan ta, ining sinasabi ka nagkakapira na sumanga nagprotesta, bayad.
1: Hala.
0: Pero may man bagay yan. Gabus man, maski sa Manila sumanga nagprotesta, basta nagprotest, nagsabay ka sa protesta, iyan ang hiling sa imo, binarayan na. Lalo kung basta ka man sana nag-iba na dahil mo aram kung anong sa imong pinaglalaban, talagang titiraon kang binayadan ka. Alas 8, imedya na tabi niin pag good morning.
2: Attention adults and senior citizens, di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality. Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282-4568.
2: Glabit bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
6: Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na.
5: Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahin lang kami ng bahin ng Paulinimed sa buong katawan.
6: Siya talaga nagpapahid sa akin ng Pau. Banding na namin yan eh.
5: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
6: At kahit itong anak, Pau na rin ang gamit.
7: Tama si nanay, kaya di ko na hinihintay pamangalay ang mga paat kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Paulinimet na may sikamo extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na nit sa katawan ko. Itong anak kong teacher, USF din to eh.
8: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng Pau at Honor Price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Paulinimet is a must-have in every Philippine.
9: Parang hindi enough yung sabon mo. Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Ipo, fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos

0: everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. IMAX Whitenings Achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasinagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Nay at safe sa mga sensitive skin.
4: May nag-iba palang duman na nakasulong Columbus na Bado, salamat tigdi sa pigpadara mo na inimpadi day ko friend at mga taga Knights of Columbus na iyan. Diretso na kita mga tugang digdi po sa issue. Ay, good morning una palang dyan sa tabi na sister kay Ma'am Yuli. Ta, may nagpapabati palang luwas naman nga ni ta, nga ni mabasa ta ka na para dangugunda sa One Radio. Si Susan Bea, kan Santo Cristo, Purok Uno. Ural daw da ini kihimante. Salamat tabi, manay Susan Bea, dyan sa Santo Cristo, Purok Uno tabi. Nga paradangog. Si Wad Noel, bako miyembro man kan Knights of Columbus. Day ko daw aram. Lilian Clarino Boncalos, good morning. Anya Gomez, ibahon mo ang INC. Ayling mo naman. Di ba kung man ako nagtataram na bayad sa mga nag-iriba? Sukuminto kang nagkakapira na binaryadan. Ba kung man ako? Niyaman, basaman sa naman daw ini minapo. Gawak man naman na mana.
5: Pasawayon ka! Tiraon ka!
4: Style, yung minapo, gawak man ang tao mo. Gawin ako nagtaram. Kaya nga, nagkaklaruhong tango niyan. Ang katindugo na pagkaaga. Tapig sasahutan, permini, na pag nag-iba, pag may mga protesta, bagatugan, bako naman bago ang issue na pagka uminiriba sa protesta, sasahutan ka na, nabayadan ka. Lalong-lalo na, kung nag-iiba ka man sana, naday mo aram kung ano sa ibong pinaglalaban. Kung nanta ka nakikipag-protesta, di ba? Manaman na papahibla doon naman kita kay Nika na tultulan sa utak. Ano ko nagtaram na
5: hala, tira!
4: Ibahon ko da ang INC. Baadlo, so INC sa rally, an mo yan yung sabihon? Nganing dakol. Iyo gayod. Anarog managad ka. Depende sa pagkasama. Buda pa kainchindi. Kaya so, an darakulan. Kundi ang tema taligdi. So sinasabi ni Dan, nabayad. Chill lang. Chill lang ako kung ikaman sa naan. Ang dalagan ka naisip. Iyugun mo kung sasautan mo na ibahon ko daan na INC. Tigreiterar ko sa naan.
5: Tira!
4: Para maraman mo tabian niya Gomez. Buda, ika nga ni, karo ka man sa rosa nagapo protesta. Ang panduk mo dyan, dahi tama isiyan kung tunay yan o bako.
5: Hala!
4: Ngunit nga ni masabutan mo. So mga nag-iba duman sa protesta, silent protest, kasud ba sa Kapitolyo Provincial kanalmay mga tugan, pigsasabi kan mga kunyan, inihong kritiko kay itong mga nagprotesta na nagkabarayadan na itong tigkirin nyintos. Tang hururon na ating sa tigkirin nyintos.
5: Hala, kita. Tira!
4: Na pangyayari sa maabaka. Ngunyan, pinagdidiscredit mga tugang ito ta sa paagi kan

0: inihong kung talaga ngayang maray ang sa indong intensyon, dahil man kay puan magtago kan pandok, dahil man kay puan magsuklob ning bonnet. Sabi ko nga ni pigkaluwagan ko, pati kaya niya ko mga nagpo-protesta ngunyan, tataon ang protuheranan sa indang buhay sa data privacy, dahil na kay puan i-blurred. Dahil na kay puan i-blurred, mga katindugon. Dabad no sumikat pariyo duman sa Metro Manila so MMDA ibaga so pusukod niyan so teacher baka sabihon na kung ano-ano naman sa kaya tatao na pati mga tatao na kansen ng data privacy igpapigsukluban ng mga pandok mga kadindugon nga dai mahiling
1: hala tira
0: iyan ang kagayunan kan may aram sa kunyan sa data privacy tapati so nagapoprotesta maprotesta kan kita masuklub na ngay ako.
1: Hala, tira.
0: Sabi, makita mo ang pandok ko. Sabi, meet tayo nang makita mo ang pandok. Nang makita mo pandok mo. Dahil ko ini, kung nasabutan ini.
1: Hala,
0: maray na pagkaagang na dyan, Bus Lolo, sa Ditablan Bakery, sa Cruising Barangay Rizal, Kasiguran. So, kabot man kitang Kasiguran, sursugo na di. Bago kita ipagpagod niya, ito ipagpadago sini. Good morning man ko na, dyan kay Daikoni Nabati Sudma. Okay, tiaton niya, dyan sa San Jose. Marina pagkaagatabi dyan sa mga taga San Jose, Malilipot, Albay. Na kunyanan ko ini, na punka ini, nabalanganan ka Sudma. Padagos ko mga katindugon. Ramnindo, ang dapat mga katindugon kan gobyerno, lalong lalang ni Governor Noel Rosal, buda, kan mga kritiko kay ni mga nagprotesta, bako sa na mga katindugon so pagsulot nin bonnet pagtaklob mga katindugon kampandok kan mga nagiba sa protesta para sa nasabihon na nagkabarayadan ano ang Anya Gomez na talagang binarayadan buda ako so nagbayad sabihon tang ako so nagbayad. Ako so nagbayad ta operator ako kan kuari digdi salbay na pinapundo.
1: Hala, tira.
0: Diyos ko kita. Pamugtak ta bayan mga tugang tabi sa mga nagprotesta. Pero hilingan nindo mga tugang tabi ang nakabugtak sa placard. Por gorangay pasmado na pariparo man tabi. Diba? 40% kung sabi niya digdi ang pinaglalaban kay ni mga katindugon kang grupong ini ang haloy nang ay nagrangay ninda na mahalon mga katindugon tabi mahalo na ang baybay as in graba, digdi po sa probinsya kan Albay. Iyo po. Di, gustong ilihis mga tugan, imbes na ipresentar sa publiko kung ano naman ang God ang estado ta digdi sa probinsya kan Albay, manungod sa quarry of... Sarong nagpagana sa gobernador. Kan karampanyahan mga tugang pirmi niya pinagsasabi papurunduhon ang quarry dai man ang papunduan ang quarry labo-labo man girare ang quarry. Oh
1: hala tira
0: so mga nagpaparalapala mga katindugon na nagka-quarry na apektaran dai na nakakapagpalapala kaya dapat balidaruning maray kasi yung pagiging legit kan issue hilingon din bako sa na mga katindugon na porke nakasuklo kaduda-duda na tabi na raya. Taman ka muma na Ramlin Duminsan mga tugang tabi o mga nagsabay sa protesta kundi sumensahe kan protesta mga tugang dapat mariparo din mahiling din. Kung babalikan ta si Gub mismo nagtaram na dapat siringay kay ni

0: presyo. Ganbaybay asin graba. Pig presenter niya sayon mga katindogo. Pero harayo man sa realidad. Ungun yan, naiguan yung protest. Para lang madiscredit. Para lang mabaling sa ibang atensyon. Okay, sabihon mga katindogo na propaganda sa naso mga pagprotesta mga tugang titirahon sa ibang anggulo. Sisiripon duman. Puro anas. Anas puro. Hay na ito sa iba digdi mga picture mga katindogo. Basahon ko kung ano pa sunang kabunga. Iba sa hero protesta. Sabi digdi. Pero ikagadaan kan trabaho as in hanap buhay mi. Ha? So possible, pag-arog kayo ng mensahe, mga katindogon, may mga nagsabay sa protesta na posibleng nahalian ng trabaho. Dahilan po sa siguro may mga napasara na mga operator dahil napaundrahan na magkapag-operate. Iyo, sabi pa digdi, Gob, ika nagpamahal kan baybay sa albay. Ining mga mensaheng ini ang dapat na aramon. Puros kagub, yes. Pagtalikod mo palan, ano na ini, no. Sabi digdi, puro kagub, yes. Pagtalikod mo palan. But sabihon, may mga hururon siguro sinda, iiyuhan sana ang pagdindugon no na sa gobernador. Puro sa naiyuyo. Diba?
1: Hala, tira.
0: It's a legit na issue bagay ng mga katindugo. No? Disulting duman, disulting digdi, disulting boys. Na nangyayari, kundi, mga katindugon tabi, arogo ni Gob si dating governor and now vice Mayor Glenda Ong Bonggao, mga katindugon, kan magtukaw bilang gobernador kan probinsya kan albay, ang gabos mga tugang, ang gabos na income hali po sa kwari, igwa ki direksyon kung sa inpo pinagagamit, ipiglatang ni Governor Glenda and now Vice Mayor kan siyudad din Tabaco kung sa inapapaduman mga katindugo ang collection sa aggregates digdi sa probinsya kan albay nataangon yan may naisihan pa kamo dayta naman aram kun sa inyo katindugon.
1: Hala, tira
0: buda poon sa pagpuon mga katindugo ni Gob Noel. Nanta daw yan ano ta. Dahil napupundo mga katindugo ng isyo sa baybay asin graba digdi sa probinsya kan albay. Minsan mapag-isip ka lugod. Kung ang direksyon kan sa iyang panggogobyerno mga katindugo tabi nakasentro na sa napuro sa kwari tayling aho dahil nasusolusyonan. Sa ibong kan mahahamis mga magagayon mga katindugo na mga panuga sa panahon kan karampanyahan sa aktual daiman. Natakang panahon ni Governor Grex may nagprotesta dyan sa ano sa Kapitolyo unong sa presyo kan baybay sinigraba. kan panahon mga tugang ni Governor Al Francis Bichara may nagprotesta dyan manungod sa presyo kan baybay sinigraba sa Kapitolyo. Kan panahon ni Glenda Ong Bonggao may nagprotesta dyan unong sa presyo kan baybay sinigraba sa Kapitolyo. Raman, ngunyan man sa naigwang nakatindugon, buda sa mga nagprotesta pa, iyo pa ang pigta-target ngunyan mga katindugon, tangan isa na mag-submerge o kaya maghurom ang isyo as in tirahon mga katindugon sa mga nagprotesta dangan sa uta na pinagbarayadan ng mga ini. Labot man indukon binarayadan, kamo man daw magpainin. Kodi mga tugang an ush an issue digdi. Sisay na baya ang nakakagulpi sa quarry digdi sa probinsya kan albay. Hay na baya ano na baya an update kan sarong municipal councilor mga katindugon na pinagkukunik

0: sa pangungulek ta mga tugang tabi nin Pirak sa mga quarry operators. Ano na ang update kay to? Ano na ang kaso kay to sa pikintrap ka ng NBI? Ta, kung sa tuyang babalansyon mga katindugon, paano igwa dyan kay mga suro sindikato talaga na dapat maibulgar mga katindugon as in maipaabot sa publiko ang totoong estado kan mga nag-i-income ning dakula sa aggregate sa probinsya kan Albay. Uyan nga ni o, bugasan ng nimbuga si Mayon, libreng pigbubuga mga katindugon. Libreng pigbuhulwa dyan hali sa ngimot kan Mayon mga tugang tabi at mga baybay asin graba, biyo pang may kasabay na laba. Tapos ang pinagiriwalan ngunyan, ang pinagpapasuruhayan ngunyan mga katindugon sa social media, baybay asin graba man giraray. Ano na dis, mahal kong Albay. Heart lamang.
1: Kalampati.
0: 51 na po nin pag morning.
2: Kalampira.
1: Dahil sa ko, ano daw ang mundo.
0: May ulat sa bayan man ngunyan tabi dyan sa Sangguniang. Sabi digdi, iba man kaya ang igtataram ni Gob sa tunay na nangyayari sa administrasyon niya sa mga ospital sana, igbabasol niya ang administrador kan mismong ospital. Igbabasol niya, tawarada ang bulong. Pero saan ba talaga hali ang bulong kan mga ospital? Garo hali sa ina da inya giasikaso mga PR, mga pirmahan niya sa opisina niya, ano daw kung tutukan man ni Gob? Pati palang sa Gio Casual, delayhon baga, o isang kabaga kayo. Iyan sa naugaring. Adi.
2: Hala! Tira!
1: Naging saba, naging danaw na dakula.
0: Ano po dyan, kung binarayadan mga tugang itong mga nagprotesta, si isang ngunyan ang may mas dakulang bayad na nakukuha ali po sa quarry. Iyan dapat ang haputon, takong sanribo man sana, sinsilyo man sana ito, or kinyintos man sana mga katindugon ang tinaro naman, sinsilyo ito. As compare sa kunigwa po, mga kunigwa, ni nakikinabang, ni dakulang pirak mga katindugon sa operasyon kan quarry, hindi po sa probinsya kan Albay, na dapat maraman kan publiko. Malangani, ang STL baga, kunya na, labo-labo ng small town lottery di sa Albay. Aram nindo kung ano ang report na na-receive kan mga miyembros kan media. Ha? Sinsilyo daan naglalaog sa kabankang probinsya, tamas dakul daan nagpapabuki. Sisa nagpapabuki saan?
2: Kala,
0: tila. Iugon mo an, may STL sa Albay, pero ang naglalaog sa kabankang probinsya. Ta, may kasabay daang bukis.
2: Kala, tila.
0: Sisa na, ano na tayo? Hindi ma sa Amerika. Milking cow ang quarry, amot ang pira. Yan ang dapat na kunya noon. Yan ang dapat na imbestigaran. Bako na itong sunagsulot duman kang bonnet na nagpapahayag kan mga sentimiento tabi uslaw noon.
2: Hala.
0: O di aramon, kung si Risay ay nagkakapirak mga katindugon, ta kan magluwas ay mangining mga nagprotestang ini nagkaharadit sinda makaadit pala ngayon may nagpuprotesta na baan ngayon maaraman na sa to yung rocket. Difícil na ngayon na mabulgaan sa tong rocket. Ay nako, pa tayo magbabago mahal kong Philippines. Inabot na ugaring ako ng oras ang kita para miyentras sa magpaaraw di po sa loob sa tuyang programa. Salamat sa mga sponsors. Thank you so much sa Indoga Boss. Sa parago sa pagtitiwala sin pagantabay di po sa programa ini. Sa technical department, kaibahan tatabi. Wala po ning iba niya dyan si Sir Manny Almoguera. Masunod tulos ang programang Talubo Tabako. Kasabay po si Ma'am Cecil Amog. Magkamuhat, mas dakul kamong manunudan dyan po sa Talubo Tabako. Mga importanteng kunyan, kaaraman, nyauno dyan, sa amutsari mga katindugo ng mga impormasyon na kapag ipakinabang sa Talubo Tabako sa nanitutabi yan, matadango.
2: Hala, tira!
0: May kunyan na.

0: may hanap buhay na mga kag-anunsyo sa mga naghahanap ng trabaho. May pa-premyo pa.
1: Tira!
0: Salamat po kasi ng patago sa pagantabay. Ako ni Sir Bordeus. Wala mga sa kuyang angog. Binalagatak digdi sa mikropono bilang sa inyo. Digdi tabi yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Hala!

0: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
1: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Well, happy listening kay Estrella Besmonte Arcos, kay Anson Calios Flor watching daw from Ligao, at kay Anson Calios Flor. Yon. Okay, nako, meron po tayong very special guest. And bago ang lahat ay introduce ko muna ano ang ating topic ngayong morning na ito. Sa 10th taong anibersaryo ng landmark 2016 South China Sea Arbitral Award, nag-post si Solicitor General Darlene Marie Berberabe, and she emphasized that the award's enduring significance lies not merely in the legal victory won in The Hague, but in the Republic's continuing commitment to uphold and institutionalize its principles. Speaking before government officials, members of the diplomatic corps, and legal experts during the forum commemorating the award's 10th anniversary held July 10th under the auspices of the Department of Foreign Affairs, the Solicitor General underscored that the award remains a living instrument of national policy because it has been woven into the Philippines' constitution, laws, institutions, and daily governance. The promulgation of a judgment is an event, but a legal protection ought not to be a singular moment, but consistent practice. Ito ang sinabi ng ating Solicitor General. The South China Sea Award endures not because it was rendered in The Hague, but because the Republic chose and continues to choose to live by it. Makakapanayam po natin, and it is a privilege na makausap po ang isa sa mga tinaguriang West Philippine Sea Bloc sa Kongreso, si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Good morning, Kong Percy. Narayan na po.
2: Good morning po, Ma'am Cecil. Good morning po sa lahat ng ating mga tapakinig dyan po sa Tabaco at sa buong Bicol.
1: Maraming salamat, Kong, ano, sa inyong pagpapaunlak ng aming interview. And, well, I'd like to ask, ano, initially yung comments niyo po on the government's commemoration of the 10th anniversary of the landmark arbitral ruling.
2: Well, it's about time that the government celebrates this victory of the Filipino people. Mm-hmm. Kasi ang tingin ko nga dito sa ating arbitral victory ay isa ito dun sa pinakamalaking achievement natin in terms of diplomatic policy and foreign policy, at isa ito doon sa pinakamalaking achievements natin pagdating sa usapin ng international law. So marapat lamang na talagang i-celebrate, i-observe ito ng government. Pero while the government is doing this, andyan pa rin yung panawagan natin na sa lalong madaling panahon, ipasa na at gawin ng batas, yung panukalang batas ng West Philippine Sea Bloc, na dapat magkaroon ng annual celebration tuwing July 12 ng ating arbitral award, which will be known as the West Philippine Sea Victory Day. Wow. Isa ito doon sa panukalang batas sa tinutulak ng WPS Bloc sa House of Representatives. Incidentally, one of the other members of the House of the WPS Bloc ay ang ating kinatawan dyan sa Tabaco, si Representative Cristian Lagman. Isa sa pillars din ng WPS Bloc sa House of Reps.
1: Yes, ito po ano, syempre nabanggit nyo ito ay isa sa pinakamahalaga, no, na achievements ano ng ating bansa. And even in the international scene, ano, why would you say Congressman Percy, no, para sa kaalaman lamang ng ating mga tagapakinig, at gaano ba kahalaga ito?
2: Well, this is a major victory for diplomacy and for rule of law sa ating pong international level, dahil noong panahon ni President Noynoy Aquino, parang the whole world was saying bakit kayo lalaban sa isang superpower tulad ng China? Mm-hmm. Pero ang sabi natin noon, hindi natin sila kayang labanan militarily at ayaw natin ng kera. Mm-hmm. Kaya dinala natin sa diplomasya yung ating hinaing. Dahil nakita natin, even then, matindi yung pangharas ng mga Chinese forces na illegally occupying yung ating sariling teritoryo. Sa mga frontliners natin, yan man ay miyembro ng Coast, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, o kaya naman yung mga kawawa nating mga mangingisda na araw-araw na lang gustong lumaot at kumita para sa kanilang pamilya, pero iyaharas pa ng mga puwersa ng China. So this is a major victory because this is a victory for the rule of law laban sa isang superpower na China. At buti nung panahon na yan, naging matapang, naging bold at courageous yung ating gobyerno na dalhin ito sa arbitral tribunal. Kaya nga, ganun na lang yung lungkot natin at sadness when the administration after Pinoy ay binaliwala yung victory na ito. Kaya nga, ngayon pa lang natin nararamdaman yung celebration after so many years. 10 years after the victory, ayun pa lang talaga, dahan-dahan ino-observe na itong West Philippine Sea Victory Day sa national level at sa maraming mga local government units across the country.
1: Okay. So you mentioned, ano, yung, 10 years na nga, ano, itong arbitral ruling na ito. May I ask, on a personal note, asan po kayo noong 2016? At may kamalayan na po ba kayo about the West Philippine Sea? No, that would be 10 years ago. Baka kayo ay ano ba? Go ahead, Kong.
2: Mrs. Ayoko sana mag-age reveal, pero may age reveal ako niyan.
1: Sorry.
2: Noong 2016, ako po ay commissioner ng National Youth Commission. Oh, I was commissioner for Luzon during that time. At noong panahon na yan, bahagi din tayo ng movement para protektahan yung ating mga frontliners, no? Kasi napapanood na natin at nare-report na, nakikita natin kung paano inaapi yung mga kababayan natin sa sarili nating bakuran.
1: Yes.
2: So we were very glad then when the government took this bold step to raise this in the tribunal para i-assert talaga yung ating independence at sovereignty. So during that time, nung ginawa ito ng gobyerno, nung una, may agam-agam din ako na kaya ba natin itong ipanalo kasi nga ang kalaban natin ay isang superpower. Pero sa dulo, dahil malinaw yung ating claims, both historical and political, maayos yung airtight yung ating kaso, na ipanalo natin ito at nai-award nga sa atin ng July 12 itong victory na ito sa international tribunal para sa ating exclusive economic zone pagdating dyan sa West Philippine Sea.
1: Okay.
2: And even before that, Jessica, alam mo, ako ay bahagi ng Akbayan at
1: yes,
2: ng Akbayan ang isa sa unang nagpanukala na wag natin siyang tawagin doon sa kanyang lumang pangalan. Marapat niyang pangalan na West Philippine Sea. Kasi totoo naman, ito ay isang karagatan sa kanluran ng Pilipinas.
1: Yes. There is... The reason why I was asking, hindi ko naman gusto kong na mag-age reveal kayo. Kaya yung reason bakit ko tinatanong is because it would seem like ano, at that time, no, well obviously a youth kayo at that time, pero you were already woke, no, about this particular issues. And is that one of the reasons then bakit kayo bahagi nitong West Philippine Sea? No, at in other words, yung kahit na ikay kabataan, maaaring woke ka sa mga areas at sa mga issues na ito patungkol sa ating bayan, hindi po ba?
2: Totoo po yan, Ms. Cecil. Actually, talagang lalo na sa panahon ngayon ng social media, mayroon talagang tendency na mas unang mamulat ang mga young people pagdating sa social issues natin. Kasi sila may access to information. Alam mo, Ms. Cecil, noong celebration itong July 12, wala ako sa Maynila. Nasa Palawan ako.
1: Wow.
2: Kasi yung Palawan, ang unang probinsya sa Pilipinas, as early as 2024, nag-approve sila ng isang provincial ordinance declaring July 12 as a special commemoration of our victory dun sa arbitral tribunal. Kaya since 2024, yearly sila ay nagse-celebrate na West Philippine Sea Victory Day. Bakit ba kinukwento? Kasi at the core of that celebration, even if it is a local government-led celebration, ang core ng celebration, ang volunteers, young people, ang mga artists na nag-paint ng mga murals sa mga eskwelahan, sa mga gate ng eskwelahan at bako ng eskwelahan, young people, yung performers, young people, yung marchers, young people, and young people were inspired by the stories of courage and bravery of our frontliners. At nagkataon siya na pagkakataon na ma-meet yung mga kapalawan, kapwa Palawenyo at Palawenya nila doon sa front lines of the Kalayaan Island Group Municipality kasi sakop ng Palawan ang munisipyo ng Kalayaan. So, natutuwa ako that the young people of Palawan are leading the charge for the assertion of our sovereignty at pagpapaalala sa kanilang mga magulang at sa katatanda na dapat hindi natin sila nabaliwala yung usapin ng soberenya at dapat araw-araw inaalala natin na atin ang West Philippine Sea at dapat kinaglalaban natin.
1: Also, you were mentioning about yung yung pinaglalaban ating mga teritoryo kasi recently of course nagiging controversial yung mga claims ilang Chinese scholar although hindi naman yung official Chinese government na ang Batanes daw isang natural geographical extension ng Taiwan. Of course, the Philippine government dismissed itong mga statements na ito as baseless. And sinabi rin ng ilang mga opisyal at historians condemning of course yung assertions na ito as deliberate disinformation. So anong masasabi ninyo about this na pati ang Batanes and in fact pati Palawan nga na-mention go ahead, ano po ang comment niyo about itong mga claims na ito?
2: Well, itong mga claims na ito goes to show that China is getting more desperate. Kasi as we celebrated the 10th anniversary of the Arbitral Tribunal ruling, nakita natin na dumadami yung mga countries around the world. In fact, majority, if not almost all countries around the world are now recognizing our claims as an exclusive economic zone sa West Philippine Sea. So they are now upping the ante when it comes to black propaganda. Kasabay nung kanilang violent operations dyan sa West Philippine Sea ay yung equally violent malign operations, no? I call it violent because lies are violent. Marahat ang pagsisinungaling. At ito mga black propaganda na ito ranges from yung claims nila dyan sa Batanes hanggang yung claims nila dito sa Palawan. At kahit yung kanilang paggamit noong video na piniprint ang mga Pilipino bilang mga monkeys na maunggoy. So this is a malign operation na ginagawa ng China para una, i-distract yung mundo mula doon sa usapin ng ating arbitral victory. At pangalawa, para kahit mga Pilipino ma-influensyahan. Kasi we cannot hide the fact that they have their malign operators sa Pilipinas who are also spreading fake news when it comes to the West Philippine Sea.
1: Oo nga, no? It would seem like the battle is not only sa terrestrial waters, more so nasa digital platform na, no? And talagang makikita natin itong disinformation na pinapakalat. Do you see this as a concerted effort?
2: Yes, very much. No? Nakita naman natin, merong nangyayaring battle doon sa karagatan at meron din nangyayaring battle for the hearts of mind of the world and most especially of the Filipino.
1: Kasi mangyayari kapag kinagat natin yung naratibo nila?
2: Well, babalik tayo. This is a question where we were 4 years ago when government and the nation paid a little attention to the West Philippine Sea. Kaya nagpatuloy yung aggression doon. Nagpatuloy yung pag-construct ng mga illegal structures. Nagpatuloy yung pagharas sa ating mga frontliners. Yun ang mangyayari. At sa dulo, sinasabi ng iba, hindi malayo naman sa sikmura yung issue na yan. Tandaan po natin, malaking bahagi ng kinakain natin isda araw-araw ay ang kinukuha sa West Philippine Sea. Mm-hmm. So kung patuloy na iaharas ang ating mga kababayang mangisda, maaapektuhan na kanilang huli at maaapektuhan mm-hmm. yung food security ng ating bansa.
1: Mm-hmm. And you mentioned a while ago ano na well of course yung AI video no depicting ang isang monkey di umano symbolizing well the Filipino no at winater cannon ng Chinese Coast Guard pero ang nakakalungkot ano when you hear a sitting senator seemingly tinuturo pa na ang nagpasimula daw ng world wars na ganito ay well si Rear Admiral Jay Terriella no ano po ang masasabi niyo about this?
2: Well, itong binanggit mo na ginawa at sinabi ng isang senador talaga nakalulungkot kasi you would expect that a senator of the republic would be loyal to the constitution and would be loyal to the Philippines. Pero nito man nakakaraang panahon, repeatedly, pinapakita ng ilang mga personalities na ito na tinagurian na nga online bilang senador or senators. No, kasi talagang never natin sila naringgan na kapag ang ating mga frontliners ay sinasaktan at sinaharap, na kinundi na yung actions ng China. At ang matinukundi na pa nila lagi ay yung strong stance ng ating mga government institutions na naninigigan lamang doon sa kanilang sinumpaang tungkulin na ipagtanggol talaga yung ating teritoryo. So sa dulo, it's very unfortunate up to now that we have government officials who are mum or silent on the issue of aggression in the West Philippine Sea at mas hindi-pili pa ng awayin ay yung kapwa Pilipino kaysa ipagtanggol ang ating kasarian lang ni Tete.
1: Oo. And nakakatulong ba yon sa narrative ng China about the West Philippine Sea when they see that some of our public officials no elected public officials parang medyo lumilinya sa kanila?
2: Definitely, Ms. Cecil, no, ito ay nakakatulong dun sa malign operations ng China at nakakasama naman doon sa ating pagsisikap to defend our sovereignty and also to educate our fellow Filipinos on the importance of embracing this arbitral award para tiyakin yung soberenya ng bansa. At mahalaga din siguro na paalala ito sa ating mga kababayan na mag-soul-searching pagdating sa usapin ito so that when we choose leaders who are loyal to the Philippines and who are not puppets of China.
1: And ito sabi po ng ating Solicitor General no sa kanyang speech on the arbitral ruling anniversary. Sabi niya, an award is paper until a republic chooses to live by it. So do you feel like our government is doing enough to live by the monumental award and arbitral ruling? Sapat na ba ang ginagawa ng present government natin?
2: Well, we're off to a good start. No?
1: Okay.
2: Siyempre, binibigay naman natin very credit is due na itong current administration ay talaga kinikilala yung arbitral award na ito and stands by yung mga institutions who are asserting our sovereignty in the West Philippine Sea. Mm-hmm. Pero mas mahalaga nga, so lalong madaling panahon sana, bigyan din ng priority ng gobyerno yung mga critical legislation na tinutulak natin sa West Philippine Sea Block. Pangunahin dyan yung West Philippine Sea Victory Day.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pangalawa, yung pagkakaroon ng mandatory education on West Philippine Sea.
1: Yes.
2: At integrate ito sa ating basic education para hindi tayo nabibiktima ng mga fake news at malign operations ng China at ng ilang mga official ng gobyerno na loyal sa China. Tapos pangatlo, ito yung in the light of what happened recently, itong violence na nangyari sa ating kababayan, na frontliners, meron tayong pending na panukalang batas ngayon, dapat bigyan ng hazard pay yung lahat ng frontliners natin sa gobyerno, whether uniform personnel or research personnel na nariyan sa West Philippine Sea. Kasi yung precarious situation that they are in, deserve nila ng hazard pay sa kanilang pag-duty, sa pagbabantay, sa patuloy na pagpapayaman ng West Philippine Sea natin.
1: Ako, napakaganda, no? Kasi ito nga, ano, in a recent confrontation, ito lang, no? Sa Yungin Shoal, ano, yung China Coast Guard personnel sa kanilang inflatable boats aggressively blocked yung isang Philippine resupply mission. And di umano, isang Philippine Navy sailor was severely injured. Pinakita nga sa social media, no, yung kanyang ano, yung sugat niya, tila sa ulo pa. And yet, yung Chinese embassy, yun ang nakakalungkot, ano, they claimed that the Philippines initiated the encounter. So meron po ba kayong information about this, kung Percy?
2: Well, dapat linawin natin sa ating mga kababayan, yung ating pong mga frontliners na yan from the Navy, sila po ay nasa isang resupply mission. Ibig sabihin, hindi yan combat mission. Resupply mission simply means sila ay nagpadala ng critical supply para dun sa ating tropa na nasa BRP Sierra Madre. So most probably may dala yung tubig, may dala yung bigas, may dala yung pagkain. So yan po yung hidarang, hinarak, at eventually, ito nga, sinaktan ng Chinese Coast Guard. So, yun po yung unang punto na mahalagang tandaan ng mga kababayan natin.
1: Mm.
2: At ito pong, ganito pong ginawa ng China. This is barbaric and very inhumane. Imagine that, pipigilan mo yung pagdadala ng life-saving supplies sa mga frontliners. At pangalawa, sasaktan pa. At ito, nakita natin yung injury ng ating tropa mula sa Navy. So, yesterday, akbayan may napon na dapat sa lalong madaling panahon, hindi na sapat yung mga diplomatic process kasi ang dami na natin nilalag sa diplomatic process. Kinakailangan medyo mas drastic na yung action. Kaya our call yesterday, dapat sa lalong madaling panahon, i-expel na from the Philippines yung Chinese ambassador, yung kasalukuyan yung Chinese ambassador, to send a strong signal to Beijing na hindi natin tinotolerate yung ganito nilang ginagawang pananakit sa ating mga kababayan sa sarili nating teritoryo, Ms. Nessie.
1: Mm-mm. So bakit po umabot ano doon sa punto na gusto nyo ng ma-expel ano ang Chinese ambassador na si go ahead.
2: Napakalayo po kasi nitong gawin na ito dapat ng gobyerno to send a strong signal na una, hindi na pwedeng mag-escalate ito. Dapat tumigil na yung ganitong violence in the West Philippine Sea. Tapos pangalawa, kinakailangan tayo mag-apply ng rule of law. Kaya nga diba, kung karahasan ang ginawa ng China sa West Philippine Sea, hindi dahas yung ating magiging sagot. Diplomatic pa rin yung ating sagot through the expulsion of the Chinese ambassador. Kasi isa yan sa mga diplomatic measures available to a state like the Philippines. Pwede tayong sa kundukta ng mga estado na kanyang hinuhost yung kanilang mga diplomatic corps sa kanilang bansa. Kaya ang palawakin talaga natin, expel from the Philippines yung ambassador ng China. So that Beijing will be warned na hindi tama itong ginagawa ninyo. At ang ganun din, makita ng mundo that the Philippines is not taking this sitting down.
1: Mm-mm. But won't it trigger a more aggressive action from them or reaction from them? Kasi yun ang takot, syempre, no? ng ordinaryong Pilipino pag yan ang mga ginawa mo, and which, by the way, yan ang narrative before, di ba? Hindi naman natin kayang gerahin ng China.
2: Kaya nga, Ms. Cecil, di ba? Hindi naman talaga natin ginigera ng China. Kaya nga, nung panahon ni President Pinoy, ang ginawa natin, pumunta tayo sa arbitral tribunal. Doon natin dinala yung ating kaso. Hindi tayo nakipagkiraan sa West Philippine Sea kasi ayaw natin nakarahasan. Kaya nga din itong ating pinopropose na course of action, hindi din karahasan, kundi itong available sa atin na diplomatic mechanism, which is to expel their representative in the Philippines. Kung sa tanong na hindi ba ito mag-e-escalate, tinin ko mag-e-escalate ito kapag wala tayong ginawa. Mag-e-escalate ito kapag patuloy lamang na pinabayaan natin yung China na gawin ito sa ating mga kababayan.
1: Mm-mm. At ito nga, ni-repost ano, ni Rear Admiral Tariela itong post ng Chinese Embassy sa Manila patungkol nga dito nga ano doon sa ano daw yung nangyari at bakit sila nagka girian ano yung Philippine personnel, sabi doon, were the first to resort to physical assault. And syempre pinabubulaanan natin yun, ano, Kong Percy.
2: Oo, at lagi naman ganyan ang ginagawa ng China. Hmm. Every time may skirmish sa West Philippine Sea, ang sisisi ay ang mga tropang Filipino. Every time may masasaktan, kahit na mangingisda pa natin yan, ang sinisisi nila ay ang Pilipinas.
1: Mm.
2: So the lies have to stop.
1: Mm-hmm.
2: Kinakailangan nila natin sigilan itong patuloy na pangharap nila sa ating mga tropa sa West Philippine Sea. Kasi napakasakit isipin na sarili mong kababayan sinasaktan sa sarili mong territory.
1: Oo, no? Well, let me ask you then, ano, asa na ba sa proseso, no, yung pagpapasa nitong tatlong napakahalagang panukala na isinulong ng West Philippine Sea Bloc, no, yung yearly anniversary or of the arbitral ruling, yung education, ano, sa mga kabataan patungkol sa West Philippine Sea, and yung hazard pay sa mga frontliners nagtataguyod, ano, sa ating soberanya sa West Philippine Sea. So where are we in the process?
2: Well, ano naman po, umaandar naman itong mga panukalang batas na ito. In fact, yung pagdating sa frontliners, ito ay kakatapos lamang sa committee level. So hopefully, pagbalik natin as soon as possible sa session next week, no, after SOLA, matake up na ito sa plenaryo yung committee report. Doon naman sa dalawa pa, I understand na sa committee level topics na ito. Pero itong mga nangyayari, at mas lalong-lalo na ito nangyayari ka makailan lamang yung pananakit sa ating tropa mula sa Philippine Navy, I hope that this would send a strong signal to the committees in the House of Representatives and even in the Senate and even to the executive na dapat talaga gawing priority yung mga panukalang batas natin para institutionalize yung una, protection for our frontliners in the West Philippines. At pangalawa, protection in the consciousness of the Filipino people para sila kayo na hindi makakalimutan yung victory na ito.
1: Okay.
2: Kasi yun ang gusto mangyari ng China. Makalimutan natin nang sa ganun ay hindi natin siya mabantayan.
1: Okay.
2: Yun kasi ang freedom, di ba, ng kalayaan dapat patuloy na binabantayan at inaalagaan.
1: Okay. Nako, maraming salamat Kong Percy, no, sa napaka-comprehensibong interview with you, and mayroon po kayong final thoughts na gusto nyong iwan sa ating mga kababayan na hindi natin alam, ano, baka first time nila nga naka-tune in at first time na narinig yung mga ganitong impormasyon patungkol sa West Philippine Sea. So go ahead, Kong Percy.
2: Alam niyo po, Ms. Selvin, I was in Palawan last week, no, for the West Philippine Sea Victory Day celebration, yung 10th anniversary. Na-meet ko yung mga kababayan natin mula sa Kalayaan Municipality. At ang lagi nilang sinasabi at paalala sa ating mga kababayan, huwag niyong kalimutan ang kalayaan. Siyempre, when they're saying that, ang sinasabi nila, huwag niyong kalimutan ang munisipyo ng Kalayaan na nasa West Philippine Sea. Pero sa dulo, mahalagang paalala din sa atin to na huwag natin kalimutan ang kalayaan. Kasi pag naniwala tayo sa fake news, when we disregard and forget the victory that is the West Philippine Sea, sa dulo, masasakop ito ng China. So the only way for us to ensure that this remains as part of our exclusive economic zone, ito ay ligtas na mapapangisdaan na ating mga mangisda at ligtas na mapapangalagaan ating Philippine Sea frontliners sa dulo, huwag natin silang kalilimutan. They should be part of the national consciousness.
1: Okay.
2: Marami pong salamat, Mr. Buhay kayo.
1: Marami salamat, Kong Percy. At sa uulitin, God bless you, mabuhay po kayo. Salamat.
2: Ulitin po, mabalo. Thank you po.

0: si Congressman Percy Sendanya ng Akbayan Party List Group. Siyempre, nagpapasalamat din tayo no sa ating butihing congresswoman na Crisel Lagman na siyang nag-coordinate din po ng ating interview. Thank you, Ma'am Crisel. And of course, ano, salamat kay Kong Percy at salamat sa kanyang availability na i-explain sa atin kung gaano ba kahalaga itong 2016 Arbitral Award, ano? Okay, so ready na po kayo sa ating talubok quiz. So napakadali naman ng ating talubok quiz. Sabi nga ni Sir Ed kanina, may trabaho ka na, meron ka pang premyo. Okay, patungkol po saan ang interview natin with Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. So, maaari niyo pong i-message sa ating comment section, ano? Sa One Radio 91.3 FM o di kaya ay i-text sa 0962-409-3467. Ulitin ko po. Patungkol saan po ang naging talakayan namin, ano, ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. So, i-message niyo po kami o di kaya ay i-text sa 0962-409-3467. At habang inintay namin ang inyong kasagutan, ito na po ang ating Talubo Story for the Day.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: May isang batang lalaki na nawala ng braso dahil sa isang malubhang aksidente. Ang karanasang ito ay naging mapait sa bata at nawalan na siya ng pag-asa. Ayaw na niyang lumabas sa kanyang silid, ayaw makipag-usap kahit kanino, ni tumanggap ng dalaw ay ayaw niya. Subalit nag-iba ito ng isang araw, sinabi ng kanyang ina na mayroong isang lalaki na wala ring bisig ang nais dumalaw sa kanya. Matagal itong hindi kumibo, hindi katulad ng dati na sasabihin pa lamang ng kanyang ina na may dadalaw sa kanya ay kagad na itong sisigaw ng ayoko, ayoko. Sabay takip sa kanyang tenga ng kanyang mga kamay. Ngunit ngayon ay iba. Nakikinig lang ito at walang kibo. Kaya't nagkalakas ng loob ang ina na tumayo at mabilis na pinapasok ang nasabing lalaki. Nakamasid lamang ang bata. Pagpasok ng nasabing lalaki, ang bata ay nakatingin lamang. At ang una niyang tiningnan ay ang bisig nito. Wala nga at nakita niya na putol ang kaliwang bisig ng kanyang bisita. Tumaas ang kanyang mata sa mukha nito at nakita ang isang masayang mukha. Mga maliliit na matang tila tumatawa. Maari ba akong makaupo? Hindi rin kumibo ang bata at naupo na ang lalaki. Ako nga pala si Ray. 8 taon pa lamang ako at nag-aaral noon nang may pumasok na naguhuramentadong lalaki at biglang nang harabas ng taga. Ang dalawa kong kaklase ay napatay at nang ako ay tagain ng huramentado ay isinangga ko ang aking bisig at ito ay naputol. Noon ay parang nais ko nang mamatay. Pero may mga dumalaw sa akin na kapitbahay, nanalangin at binasahan ako ng Biblia. Ito ay araw-araw nilang ginagawa. Doon nagpasimula ako magkaroon ng pag-asa at naisip kong isang bisig lang pala ang nawala sa akin. At salamat nga at kaliwa ang nawala sa akin. Natuto akong tanggapin ang aking kalagayan at unti-unting naiakma ko ang aking sarili sa aking kalagayan. Nais ko ring ikaw ay aking matulungan. Ang tanawing ito ng isang lalaking wala ring bisig ay nakapagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Nakadama siya ng kapayapaan na nakatagpo ng isang katulad niya at nakauunawa ng kanyang nararamdaman. Ito ang nagpabago ng lubusan ng kanya.

pananaw. Well, kaibigan, ikaw ba ay katulad ng bata dito sa kwento na sa pakiramdam mo ay walang nakakaunawa sa iyong kalagayan? Sa Hebreo Kabanatang 4, talatang 14 hanggang 16, ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga yamang tayo ay may isang dakilang pinakapunong saserdote, si Jesus na anak ng Diyos na dumaan sa mga langit, tayo ay magpakatatag sa ating ipinahahayag. Sapagkat wala tayong pinakapunong saserdote na hindi maaaring makiramay sa ating mga kahinaan. Siya ay sinubok sa lahat ng paraan katulad natin, ngunit siya ay hindi nagkasala. Kaya nga dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo ay tumanggap ng habag at biyaya na makatutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa tuwing lalapit ang sinuman sa pamamagitan ng panalangin, meron tayong katiyakan na lubusang mauunawaan ng ating dakilang saserdote ang ating dinaramdam. Kaya nga anuman ang iyong pinagdaraanan, anuman ang problema o pagsubok na iyong kinakaharap, anuman ang iyong sitwasyon, palagi mong alalahanin na mayroong nakakaunawa sa iyong kalagayan. Minsan nga ay maging yung mga tao na inaasahan natin, yung mga tao na malapit sa atin, maging yung ating malapit na kaibigan at kapamilya ay hindi nakakaunawa sa atin. Subalit sa ating Panginoong Jesus, ay nakakatiyak tayo na tayo ay Kanyang mauunawaan. Kaya nga ilapit mo lang sa Kanya ang lahat ng iyong nararamdaman at asahan mo na bibigyan Kanya ng kapayapaan, tunay na kasiyahan na sa Kanya lamang matatagpuan. Kaibigan, kung wala ka ng mapuntahan, wala ka ng ibang matawagan, wala ka ng malapitan, kung walang makaunawa sa iyong kalagayan, meron ka pang malalapitan. Siya ang iyong kailangan at siya ay iyong maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus na siya nating tunay at matalik na kaibigan. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, maraming pong salamat dahil ikaw nga po ay palaging nariyan. Ano man ang aming kalagayan, gaano man kahirap ang aming pinagdaraanan, alam po namin na hindi mo kami iniiwan. Salamat po dahil sa mga pagkakataon na walang nakakaunawa sa aming sitwasyon. Alam po namin, Lord, na lagi mo kaming nauunawaan. At nariyan ka upang kami ay samahan at bigyan ng kaaliwan. Panginoon, salamat dahil ikaw nga ang aming tunay na kaibigan. Isang kaibigan ng pagkakatiwalaan at kailanman ay hindi kami kinakalimutan. Salamat po, O Diyos, sa iyong katapatan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, at ating tingnan ang mga kasagutan na ating mga katalubo. Sabi ni Ma'am Irene, hello and happy listening. Sabi niya, ang sagot ay West Philippine Sea from Ma'am Irene. And then sabi po dito, may nagpapabati pala. Bati ko man daw ang mahigos na para hilot na si Ma'am Cherry Carborja, tindugon pa at salamat po. Sabi ni Angelito Ortega, ika-10 anibersaryo ng arbitral ruling sa West Philippine Sea. Okay, sabi ni Mary Ann Benconsejo Borcelis, 10th anniversary of the South China Sea Arbitral Award. Sabi ni Renato Magalona, West Philippine Sea, ang ika-10 anibersaryo ng arbitral ruling, West Philippine Sea Victory Day. Sabi ni Julie Columna, 10th anniversary of the South China Sea Arbitral Award. Sabi ni Roslyn Cobilia, 10th year arbitral ruling anniversary. And sabi ni Dante Borcelis, 10th anniversary of the Philippines South China Sea Arbitral Tribunal Award. Sabi ni Alma Bilolo, about sa ika-10 anibersaryo ng arbitral ruling sa West Philippine Sea. And sabi po ni Maria Clavilla sa Banico, good morning po Ma'am Cecil, and pa-shout out sa Gabos na naghihinanyog sa programa mo, sa mga taga Fatima, bye-bye, at sa mga taga San Carlos, kamusta po sa Gabos? And ingat po kita, pirmi. Okay, at ang nalo po sa ating talubok quiz ay si Angelito Ortega. Tama ang sagot niya, ika-10 anibersaryo ng arbitral ruling sa West Philippine Sea. And by the way, West Philippine Sea na po yun, ano? Hindi na natin tinatawag na South China Sea. Sa muli, nakapanayan po natin na si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. And again, thank you kay Ma'am Crisel for coordinating the interview. Salamat po, ma'am. Namiss na namin kayo. Kailan po namin kayo ulit makakausap? And of course, thank you kay Kuya Manny. Nako, napakagaling talaga. Thank you, Kuya Manny. God bless you, ang ating technical director. Kami po ay nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow. Bye!

0: ating iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang lang.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.

0: anywhere buko as sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Mga Mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis? Shit, mga misis, laging malakas at ganado.
2: Mga Mister, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala Fable at tagline ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing na mga nasa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas. Tigasin at tataka, alam nyo na.
3: Honey, patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi sukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na.
2: Pampaligaya pa.
1: Ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
2: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at super.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 1 Coffee.
5: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Ito ang patotoo na natulungan ng Pau de Arco Capsule.
7: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street. Ayan, ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako katawan. Tinig ko sa, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Gumawin pakiramay Pau de Arco Capsule.
6: Kaya mag-Pau de Arco Capsule.

magandang umaga sa inyo. Nig kay Osang, dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo. We love music.

0: in Tabacong City. This is Free One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga. Ikaw na lang ang hindi yung DJ dito, tindogon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindogon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindogon na tayo.
2: Ina,

Ngudoy pa sana! Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang lubat sa DJ Osang! Simula na ang duelo! Tindugulan!

0: show. Kasama nyo pa rin po ang Doy Nan, si Osang Pulang. Kita nag-miss manay Tyson. Matson, saan kita? Manay. Dumang katabi sa microphone, tamay babatiun da siya. Saan tabi digi sarang microphone na saro, ay ni sa guest. Good morning, madam, batang bata.
1: Radio 91.3.
0: May bisita FM. Po ako ngunya.
1: Fresh.
0: Jesus. From?
1: Tanawa.
0: Taloy po kami mga katindog. Hindi ako nakaka-intro. Actually, yan niya bago pa. Para di ako nag-microphone. May bisita ako. Napaka-special na bisita. Avid. Winikang One Radio. Para dangagumpo kang One Radio. And talaga namang friend ko po siya.

0: Si Sir Madigli.
1: Thank you po sa... Na naman kami digdi sa makita ko po aking mga ay.
0: Ah, Nini Beth. Saan ka na naman hali sa ano sa mundong ini?
1: Oo,
0: saan ka na naman hali? Nagparaduman ka na naman kunsain sa mundo.
1: Sa Yuki lang, Katlan.
0: Minsan din. Minsan nag-UK siya. Parang UK. Pupunta na ng ano, no, ng Saul. Minsan pupunta ng London. Nakakaingit naman, ma'am, mo, yung buhay mo ngayon.
1: Hindi naman po. Biyaya kang mahala, Diyos tabi. Kaya Inutabi. Nga ni idol ko po si Mama. Oh, Santa.
0: Wow.
1: May gustong po yan. Kaya, ano po, lagi ko po siyang namimiss.
0: Uh-huh.
1: Pag nag-uuliyan po ako dito sa Bicol,
0: uh-huh.
1: Day ko talaga dito sa One Radio.
0: Wow, hali pang London na, tsaka UK na. Diba, ano, sa pangaran po ginaring ni Madam?
1: Si, ang pamangking ko po si Mimi.
0: Ah, Ma'am Mimi.
1: Pamangking ko po
0: welcome
1: iyan.
0: Welcome sa One Radio, Ma'am
1: Mimi. Iyan, ma'am po ay paburubulta sa Taiwan.
0: Wow.
1: Tayo mo po duman nag-work si Agum niya po.
0: Aha.
1: Uh-huh. Siya mo po parubisita, pero mm-hmm. mag-work na din po siya.
0: Wow.
1: Madali na.
0: Ayan. Good luck tabi si iyo, Ma'am Mimi. Sa trabaho sa Taiwan.
1: Asa po nun, ma'am.
0: Yung tigdi si Ma'am Nini Beta. May regalo siya sa kuya. So, di, nang gadna lingawan, Sir Manny. So, mga tigba para karaw-karaw. Taman sa nabagano. Para nagkaraw man sa nako. Na ano nga nito, sudarahon. Ayun pa na ganoon. Kaya gusto ko mag-thank you talaga. Oh my God. Ano nga niyang mga pag-aral talaga kayo ni mga day mo mabanggit. Day mo ibig sabihin, social an. Lancome.
1: Lancome.
0: Anong pronunciation kayo ni Lancome? Joke lang. Come. Ayan. Thank you so much.
1: You're welcome po.
0: Mami, di ba?
1: Pasensya na po, ha, ma'am.
0: At kapag ginibalik, bayan back siya sa kuya. Tapos ini pa, uni. Ay, paborito ko nang gadi ni Amon. Paborito ko ini. Thank you so much sa mga palosyon.
1: Day ko po iyan nalilingawan. Tapos sabi ko, yung masananganing paborito. Day ko po maitao.
0: Tapos Mark and Spencer. Buda, may sarating inakapatos.
1: Ay,
0: may chocolate pa palang kita.
1: Pampataba yan.
0: Thank you po.
1: Pampataba.
0: Cheat day, baga. Pwede baga mag-cheat day kita. So, si Ma'am Nini Beth po kaya, talagang napaka-inspiring po ang buhay kay ini mga katindugon. Ay, istorya. Manay so sa imong istorya kang buhay mo.
1: Ayun ka.
0: Istorya ta kung paano ka na kon? Ano, ang buhay mo ngunyan, talagmuan sa imong life.
1: Ayun po.
0: It's because of the hard work, no?
1: Yes po.
0: Pakilang tabi sa inda, madam. Kung ano ang mga pinag-aragihan mo para matupad mo yung mga pangarap mo, mga lugar na naduman mo, it's because of your hard work. Para po ang mga listeners niya itong ganyan, ma-inspire po sinda
1: iyong
0: na maging arog sa imo.
1: Iyong ani po. Ako po, sarong tao na tiuson po talaga na ni sa pangarap nga ni di makabagal ki bisikleta.
0: Mm-hmm.
1: Sa hirap ni Mahalan Diyos po, na gawa maning maray na ano ito tawag dito dahi ko naaram sa Bicol tabi ma'am
0: but
1: niya naabot na nakapa-eskwela man ako kang maski nga ni po ako dahi talaga po ako nakatapos haki ko na lang po ang pigpatapos menta para mas magkaigwa mas sinaning maray na buhay
0: opo
1: ka nagkaigwa po sinaning trabaho
0: pero po aki mo palang tabi manay
1: apat ma'am. Po puro
0: apat.
1: Yan opo. Mga naka ano duwa po ang nurse ko
0: wow
1: tapos ipo ito so nasa United Kingdom tapos bunso ko nga ni po nasa cruise ship nurse manggiraray po
0: nurse
1: sa barko
0: manggiraray siya ay gusto ko talaga mag cruise
1: tapos sa ikaduwa supervisor man po kang casino sa barko man din po
0: mm-hmm.
1: sa cruise ship tapos sa panganay po na bali psychology siya
0: mm-hmm.
1: ito po so nasa Barcelona
0: sa Spain
1: magician
0: wow so ibig sabihin manay madam gabos na mga aki mo talaga nagtrabaho
1: nagkahos
0: nagpursige para maging maduman sa inda mga pangarap sa buhay
1: iyo po taang sabi ko sa inda bako kitang may kamo tapag di kamo makaadal kaya na kamo pag-abot kang alda
0: Tama.
1: Kaya sabi ko, nasa sa indyo yan kung maghugak-hugak ka mo, basa ang gigibuhon may maadal ka mo, makaon, makaturog lang, arog lang kayo. Tama yung mga katabang man po kami dati. Nasa raday pa po sinda.
0: So tinaguyod mo talaga sinda?
1: Iyo po.
0: Para makaano?
1: Kami palailain na siya ng pigtitinda. Gabos po
0: dati
1: yan.
0: Po, ano po ang trabaho mo dati?
1: Nasa Bali Branch Manager po ako ng College Assurance Plan.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Kaya lang po, wara na po ngayon.
0: Wara na.
1: Natapos po kami kang 2004.
0: Mm-hmm.
1: Pung po ka ito. Oh. Nagdidepende lang ako dun sa Agum Kota.
0: Mm-hmm.
1: Sa police po baga.
0: Oh.
1: Tapos ngayon po, nag-retire naman po nga ni siya. So, piki-enjoy mm-hmm. po ngayon. So,
0: so, fruit of the labor.
1: Ayan.
0: Kung baga, so resulta kan sa inyo mga pinagalpagalan kay mga nakaagi.
1: Tapos, mga akin

0: pagkatao mong po sinda.
1: Aha. Kaya bagang ngunyan manay, madamas kasi insayin ka nakakaduman.
0: Yung ano,
1: maduman ka sa Romong Aki sa London. Maduman ka ngayon sa UK. Maduman ka sa Spain.
0: O ano?
1: Ngayon ka mga cruise ka pa. Batayin ang pangarap ko mag-cruise.
0: Yung mama.
1: Yun ang God. Ang pangarap ko mag-cruise. Sabi ko, regalo ko sa diri ko pag-graduate ko sa culinary ko ta. Kaya lang, di kita makarabas-rabas na sa negosyo nga ni. Pero hopefully, no, ang pinaka-importante bagang ngayon, madam, susay mong happiness. Susay mong peace of mind.
0: Enjoy yun muna lang.
1: Kasi sa totoo, ayun yung ano, panata ko sa buhay ko eh. Sabi ninda, dati ba kan mga nakaagintigada, paharalabaan kang buhay. Ngunyan, buko naman paharalabaan kang buhay ngunyan, paurugmahan na sana kang buhay.
0: Basta
1: mag-enjoy
0: healthy.
1: Kita.
0: Saka ang importante po healthy, pero speaking of healthy, mahilang po ako.
1: Anong ilang mo ngunyan? Day ko lamang mali siya. Sa itsura mong ano, hilang ka.
0: Saka pati liver. Saka matabao na baga ako, madam.
1: Ako man.
0: Natutong na ako dyan sa tanawan.
1: Ito. Nagpapara, sabi mo sa kasubago, nagparalinig ka.
0: Sige linig. Tapos mainiton, madam. Tapos, yun na nga po ito, madam. Dapat ang mga tawong ngunyan na, so nagpapasiguro baga sa sadire.
1: Yeah.
0: Baka usubos-ubos.
1: Anong advice mo sa mga tao na gusto man maging mag-asenso?
0: Maging successful man sinda, dapat ang primero mag-trust tayo sa Panginoon.
1: Tama.
0: Pasunod na sana, so sa tuyang pangarap ta, siyempre baga God helps who helps themselves, sabi nga ni Linda. So, doon, duman lang po talaga ako nung tiwala sa kagurang ng Diyos na pag-abot kang aldaw, bay man ako habang buhay nagtitiyos talaga.
1: Tama.
0: Siya man mag-ibo sa buhay ko na kung anong muya niya sa buhay ko.
1: Yeah.
0: Pinangarap ko po iyan, madam, na day na lamang magtiyos yung mga aki ko. Inagiyan ko bagang mga pagtiyos. Labi-labi talagang pagtiyos, madam. Bako iyan na intermes, aram ang kambilong na taanawan.
1: Na talaga sa pagtiyos.
0: Kaya, pag nahiling ninda, ay kung nga naaram ko nasusupog sindas ako. Pero pigraranihan ko pa rin sinda. Tapos yung mga tao dyan na naghahamak sa kuya ngunyang supog na sinda.
1: Diba? Kaya magandapot na yung kamangamak itaw. Today more, magandapot kang panon. Inatig para hamak mo na yan. Oh. Hagadan mo mangkitabang.
0: Yung
1: magbuhay kayo sa imo.
0: Iyon po ngunyang bagaan nangyayari.
1: Diba?
0: Kaya mas nga na nasupog sindas ako. Ako yung nagre-reach out sa inda. Tahabo ko man kang araw gaya na magtanong baga kay Kulokibot.
1: Tama.
0: Dahil kita maarasin so kaya.
1: Tama.
0: Kaya maski araw ka ito supig tataram ninda sa pamilya ko ka ito, okay lang sa kuya yan.
1: Pero at least may
0: si
1: peace of mind ka. Buda maka ibalik mo sa inda sa paagi kang pagtapos. Ka pang maray ni Lord. Maski
0: po,
1: may ginibungan sa imo, ano?
0: Iyo po.
1: Maging maray ka man galaray para sa inda.
0: Kaya pasalamat ako sa mahal na Diyos po. Ta, tinawan man kami ni Maray na buhay, pati si mga aki kumani. Paminsan ang kakatabang ako sa mga tugang ko. Kaya lang kung minsan, sabi nga ni Ninda, turuan mo man sindang magdakop nin sira. Bako, sige siya nang kakanin sira.
1: Sige siya nang tawag ko sira.
0: Pangwit.
1: Para sinda niya may magbangwit ki sira.
0: Difficult man baga po.
1: Tama.
0: Siyempre, may mga pamilya naman.
1: Tama.
0: Na sinda. Ayan. Pero sa bagay, siyempre ang mga pamilya baga.
1: Oo, kamo man giraray eh. Diba? Maski anong gibuhon kang panahon, ang pamilya-pamilya iya.
0: Oo.
1: So, anong advice mo, Tabi, para sa mga gusto mo na maging mag-asa man ang buhay? Pero sa pagiging, naging maray kang magurang. Kasi mga aki mo, nagtao sa imo ki, nagtanaw kang utang na buot sa imo. Kasi kung sarang magurang, bako magayon ang pagpadakula sa aki. Mabalik yan sa magurang. Kasi di ba, kung di mo man pinadakula na maray sa mga aki mo, di mo man pigagasusan, di mo man pigtrabahuhan, di mo man pigasakripisyon sa mga aki mo. Ang mga aki, ba't itataw mo na magiling kung kayto, si mama ngayon, grabe ngayon, sakripisyon ngayon sa muya. Ngunyan ngayon, namaray na ngayon buhay ko, itataw ko naman sa kuyang pagtabang sa iya. Kaya ngunyan tabi man ay, madam, tatao naman sa imo kan mga aki mo. So, mga tig-sakripisyon mo para sa iyo. Diba? Siguro ang sikreto para, di taman tig-sabi na investment ta mga aki ta, no? Siyempre, mga sadiri naman na buhay. Pero kung talagang maray kang magurang, maski di ka maghagad, talaga matao sa imo mga aki mo.
0: Iyo po.
1: Kasi talagang maisip sinda eh, na iniso nagpa-sakripisyo sa kuya kan mga nakaaging panahon. Matanaw ako kan sa kuyang utang na buot kay mama. Kaya mo ko, tuturutawanan ko kay mga opportunities, magpaparatawanan ko digdid. Kaya si Manay Tabi, si Madam, ngunyan, sige na sana travel all over the world.
0: Yes,
1: sana all.
0: Sana nga all po.
1: Sana all.
0: Ang hinday ko na lang naduduman po talaga.
1: Anong bansa na sa nanday mo naduduman?
0: Paris na lang.
1: Ay, magayon na sa Paris. Kailan dakulo na mga bus dyan?
0: Yauna po ako duman sa nag-France na po
1: dakulo
0: ako.
1: Dakulo na mga pitpocket duman. Naiiling ko. Kaya mag-ingat ka, madam, pag nagduman
0: kasi na makukuha sa kuya. Tawa mo.
1: Yun ang mga ginto mga mo.
0: Ano po, lockdown po kaya kanyaon ako duman sa
1: 2020.
0: France.
1: 2020.
0: Sa France po, lockdown. Pero

0: Yung pagpunta mo po sa Europe, madiretso na po sa Switzerland po, ma'am.
1: Wow, Switzerland, nakadumang ka na?
0: Day po po.
1: Day pa?
0: Ito, iningan sa kami pinalawag sa boundary.
1: Nanta ito.
0: Ta, ara mo na, so higpit ba po?
1: Kaya mahigpit kang inot.
0: Clearance.
1: Oo. So ngunyan, ang pagkatapos kayo nagka-interview na naman, mapasiling ka sa Switzerland, mapaparis ka. Oh my God, sabi ko na, Sir Manny.
0: Dream
1: po. Pangarap ko talaga. Dream. Ako nga, hindi, pangan ako nakakaluwas sa pinkabisihan ko. Pwede mo ko ako mag-or abroad. Pero sabi ko, kaya, man, magsasabi mo, madam, takot na ako sa aeroplano. Kaya cruise ship na sana.
0: Masira mo ng aeroplano, madam. Lalo na pag itong so tubagang Boeing.
1: Ay,
0: ano
1: nako! Ay, nako!
0: So, may second floor.
1: Hindi ko alam ko na, grabe ang phobia ko. Grabe ang phobia ko sa aeroplano.
0: Magayunong talaga.
1: Sabi ko nga, yung mga barkada ko, kay isog-isog mong babae,
0: yung
1: sa ibang bagay, may sugun ka. Pero pag sa aeroplano, matiklop ka. Kanya-kanya nga bakit ang takot? Kanya-kanya man kita. O yun, mas hindi ka katakutan ni madam. Kung sakaling ma-overcome ko na sa kuyang fear of heights, fear of aeroplano, baka lamang maka-travel na ako all over the world.
0: Diba? Pag nag-cruise ship ka, madam, halimbawa nag-cruise ship ka sa Royal Caribbean.
1: Ayan, gusto ko yung pangarap ko nga.
0: Yan po naman si Aki ko.
1: Sa Royal Caribbean?
0: Siya po ang casino.
1: What?
0: Kaya alam na yung kapag nagsusugan.
1: Ah, hindi naman ako nagsusugan.
0: Hindi po. Pero nagpong po siya.
1: Based na tahanapong ko tabi, so Aki Imota, syempre
0: Angelo.
1: May ano lamang, may kabistuhan lamang
0: Angelo,
1: sa loob kang barko.
0: Saison po, Angelo. Angeleo Saison. Pero ang tawag sa kanya, Leo.
1: Ah, okay. Sige. Tapos
0: susaro naman sa MSC, pero nurse po talaga ito, nasa medical po siya. Sumunso ko po ito. Maabot itong masangling bulan po. Maabot naman siya.
1: Wow, maabot naman siya. Kaya
0: sabi ko nga sa ibang mga magorang, dapat dahi kamu mag-ano sa mga aki nindo na dapat ma-open ang mind nindo na magpaadal kamu tanganing pag-abot kang oras. Mariman so, trabaho ko ang aki nindo.
1: Matanaw kang utang na buo.
0: Matanaw kang utang na buo. Matatawan man kamu dabo po paano.
1: Oo, pero di taman si Tatig obliga na talagang buhayon kita pakatapos. Kasi obligasyon tayong bilang magurang. Pero ang ibig lang sabihon, so, igibuhon tang obligasyon ta bilang magurang. Bahala naman sinda kung magtanaw sinda. Pero kung talagang maray pagpadakula mo sa mga aki, talagang di kakan malilingawan. Nakakalibot ka na sa ibig sabang padabaw ka ng mga aki mo.
0: Iningani pong last year ko tamadumang kami. Kaya lang si aki kung saro, nag-MC kang kasal kang friend niya. Hali ng UK. Nag-MC siya na sa Pilipinas.
1: Wow, nag-uli siya.
0: Nag-uli talaga po, madam. Kaya nag-request ka na ako, magdaragang araw ganito. Araw mo na. Ngayon, mami. Sige, salamat.
1: Kaya, madam.
0: Pero 1 week lang po siya.
1: Ayun, may mga babatiyon ka pala sa mga taga-Tanawan. Taga-Tanawan po yun si Ma'am Ninibet.
0: Ay.
1: Batian na po.
0: Binabati ko tabi suga po sa taga-Tanawan na nagdadangog digdi sa 91.3 FM. One radio po. Marena aga po sa Indoga, boss.
1: May mga amiga ka, buda amigo.
0: Especially sa Purok Tres.
1: Kampayahan.
0: At sa lahat na pala ng classmate ko na lang.
1: Ano pong batch, madam?
0: Diyos ko, 71.
1: Batch?
0: Mabibisto kita gang...
1: Sa
0: Tanawan lang po, madam.
1: Elementary
0: po. Ang high school ko po, digdi ako sa CCS.
1: CCS ka na, high school?
0: CCS po ako.
1: Day
0: ka pa, Aki.
1: Anong taon ka kang ano?
0: 81 po.
1: Ay, day pa ako kaya.
0: 81 po. So, kumusta na lang tabi sa Endo. Tsaka pala si friend ko po, palang si LC Bonafé po. Malilipot.
1: Ma'am LC Bonafé, good morning tabi si Imo.
0: Good morning.
1: Ang amiga ni Maninibet.
0: Ay, nabisto ako. Day ka na naman yung naghapit.
1: Matangon ka talaga kayo mga taga-Tanawan nyo nga. Nag-uli na naman po lang si Ma'am Ninibet. Minarumduman ka pa po.
0: Busidad. Ireling mga may padil, Villanueva, may Bragais pa po akong kaklase. Ay, si Saipa. Ireling ako na po talaga.
1: Sige po. Dako talaga dyan sa kodigde. Magayon naman nga yung istorya ni Ma'am Ninibet. Nakaka-inspire, o diba? Hindi po, bako lang inipang tautak yung mga papremyo. Gusto ko nga ni mag-interview po kay mga tao na arag po sa imo. Na talagang ma-share sinda kang sa indang buhay. Kung ano nangyari sa inda. Success story, mga arag kayang. Gusto ko mag-invite yung mga tao ang arag kayang. May success story. Ano? Ano iyan? Ayun na nanggad. So, paborito nanggad ni Sir Manny. Na perfume. So, Sir Manny po, may pasalubong man si Ma'am Ninibet kay Sir Manny. Nag-thank you man sa Sir Manny tabi sa ibo. Kaya, napaka-grateful ko po. And thank you so much, sabi madam. Today mo ako nalilingawan. Maski magduman ka sa lupalop, ibang lupalop kang mundo, nararamduman mo mangyari kami ni Sir Manny. Digi.
0: Ibata ka, madam.
1: Iba ba ako?
0: Ibata ka.
1: Magduma ka muna sa harong ko.

0: Tama, tsaka kita duman.
1: Iyokota.
0: Pag may oras ka,
2: may madam. May pagluto kang masiraman, sabi ko, yummy.
0: Lutak na imo kay sir. Sabi si tata ka, mahanap po akong oras na machat ako sa imo. Na, aram mo kay bagang unyan. So, panal ko baga. Diyan baga, tigpapatrabaho ko iyo. So, nasuno.
2: Iyo po nani ko ito sa Facebook.
0: Oo, ngunyan. Ano, okay na kami. Tapos, ang bala ko kay Tuti. Papatrabaho ko po itong ngunyan. Tama, grand opening naman kami sa July 28. O, so, next Martes na. Sana lang matapos na ito. Kaya, ngunyan, next week. Sana matapos siya. Kasi, sabi ba ganda ninda, totoo yan, na pag August da, ah, dahil pwede magbukas ki negosyo, malas ang Agosto, ghost month, totoo ba yun?
2: Ang sabi ninda, basta da may otso.
0: Basta may otso. Okay lang maski August.
2: O kaya tres.
0: Taong August, baga otso.
2: Yung nga, diba? Otso da.
0: Paano naging ghost month ang mumanay? Ako na nagutubod sa mga, dahil ako nagutubod sa mga anong ngayon. Takong talagang digigibo mo man ang gabos.
2: Iyo po.
0: Tapos talagang may gusto ka, man na talaga para tubod ka. Pero, di mama, masama baga magtubod.
2: Pero po ako din nagtutubod man kaya ta. Siyempre kita baga, sa mahal na Diyos lang talaga
0: tama.
2: Kita.
0: Tama. Basta mag-arang kita sa mahal na Diyos.
2: Hindi kita makalinga.
0: Oo, buda di kitang tapakan ka ibang tao. Iyo diba?
2: Po. Okay na yan. Sa difícil yan, nakakatapak kita ng tao.
0: Tama.
2: Pag-araw ka, kahit tinapakan hindi ako ngunyan, ano na?
0: Nilinga.
2: Ako mo na sila tapakan ko.
0: The best, no?
2: Makaano man. Day ko yung gigibuhon, ma'am. Day ko yung gigibuhon talaga. Ta, ako araw ko yung pinagalian ko. Kung sa'yin ako naghali.
0: Iyan na talagang day mo tigilingan ko kung sa'yin kahali, ma'am Ninibel.
2: Ihalan sinda. Ate na lang tabi.
0: Ate? Gusto ko nga niya punta takang ate. Ate. O, sa mga niyan, ate na apod ko.
2: Sa kuya, ate Beth.
0: Ate Beth.
2: Sabi ko nga kay Sir Eden, tayo mo ko pag madamon, sir. Ate na lang tabi.
0: Ate na lang. Ate Beth tabi. Ate Beth.
2: Budak madam, bako naman akong madamon niyan. Taday naman akong word.
0: Madam ka. Tabich ka na.
2: Madam, pobrihon talaga tabi.
0: Pag tiga po na lang, madam, rich na. Ang apod na sa madam, mga nakaka-LL ka na, nakakaluwag-luwag ka na. Anyway, so, thank you so much, ate. Nakaka-inspire sa imong life story. And shout out sa mga taga-Bi. Ayan. So, hopefully, mahilinta ka ganari next time. Pag nag-uli ka sa Bicol, magtagahapit ka digdi per me sa One Radio. Para may ano kita, greetings kita, tsaka pabati.
2: Pagyaw po ako duman sa ibang bansa, i-greet po kita.
0: Oo, tara. Nagla-live ka pa duman.
2: I-messenger kita, madam.
0: Wow, para sige. Sure. Pwede kita mag-video call.
2: Iyo po.
0: Oh, sige. Thank you so much po.
2: Madam, you're welcome po.
0: Iyo po.
2: I miss you po and I love you.
0: Babalik po kita. Iyo po, sige po. Babalik
2: salamat
0: po
2: ha.
0: Sige
2: salamat
0: po, salamat po, ma'am. Ate Beth.
2: Mabalos
0: tabi, Ate Beth. Mabalik po ang programa after this po. Ayan.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabito at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal med for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan, Bucco City, bukas to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, compassion.
4: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furniture sa harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. And furniture located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod

0: ni Usang.
1: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling na masirang ang manok ni Usang.
2: Magandang umaga, Tabako. Magandang umaga. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Usang dito sa 93.3 na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

mga papa, oh lala ka talaga digdi sa Tindugan Radio Show. Kay Bampo nindo ang Udoy, Udoy, Udoy ng bayan. Si Osang po lamang sa Tindugan.

Bugo na radio show. Po, sabi ka sa nung texter, hindi ang life story ni Ate Beth Saison. Ayan. O, di nakar ang mga arog ka na istorya, mga katindugon. Kaya, pag ako nakakadungog yung mga life story like that, parang, ano ko, naiinso na maging maray na magurang, di ba? Nakaka-inspire maging mabuting magulang, di ba? So, mabuhay ka tabi, Ate Beth. Kasi maraming sila pagrumdum sa muya digdi. Pagrumdum sa muya digdi sa One Radio. Puro primi. Every time magbiyahe ini, sa insign siya nakakaabot sa buong mundo, si Ate Beth Saison, nakararumduman kita, Sir Manny. Ano? Kaya naman ganyan na ugali kita, ano? Di nakakalingaw, no? Maski sa pinag-agihan niya kung saan siya hali, di talaga siya nakakalingaw. Napaka-humilde, napaka-humble na tao, tabi. Maski yaon sa iya. So, po kita nalilingawan ni Ate Beth. Salamat, tabi, Ate Beth. And mabuhay ka po. Ayan. So, thank you so much, tabi. Maano po lang kita, Sir Manny. Maeran na kita. Pakibalik na dakang sa kuyang pislak, ta. Ano, mapahuli. Pura kitang barangay sa lakay ngunyan, tabi. Nanta ngaya, why, bakit? Eh, kasi po, Erickson, tayaon siya duman sa building dyan po sa Karangahan Boulevard. Tayo ngunyang kiulat sa bayan man ang mga city councilors kang tabako. Kaibahan si Ate Glenda dyan sa Vice Mayor Glenda Ong Bungao dyan po sa Legislative Building. Nakalive nga ni ngunyan ang sangguniang panglungsod ng tabako, FB page. Ayan, so yaon ngunyang duman sa mga reporters niya to, sa mga field niya to, kaya day kita ngunyang kibarangay sa lakay. Pero balit, boy. Mananauna lang ako, kiba premyo. Mapajikash kita ko niya. Pajikash daw nga ni Manay Osang. Sige na nga ni. Anong dapat ngayang hulaan? Hindi, hulaan mo ang kantsong. Hulaan mo ang kantsong. Ma-thank you muna ako sa mga sponsors to, tabi, ha? Salamat, tabi. Sa mga sponsors niya to. Si, ano, and sa mga bagong followers niya to. Sige, sige. Hindi sa mga nag-follow, tabi, sa Kuya Angunyanal daw na ini. Salamat, tabi, sa imo. Cariza Monasterial Concepcion. Jay Sape. Angeline Bayonito. Rina Joy Satuito Matno. Mary Ann Daculio. Yen Balance. Errol Climacosa. Jem Bermas Bata. Aileen Borbe. Des Cleofas, Marie Canabal, Pio Balingbing, Sheila Gringia, A.D. Magdahong, Harashane Cantor, Deversos Davao, Ivy Lopez Culot, Romars Idri, and Susan Idanan. Ay, huminabol man si Jomen De Leon, Angel Rose Broncate, and si Denden. Make sure naka-follow ka mo, ha? Naka-follow dapat po sa Rosana Bores FB account ko para kasabay ka na, buda, qualified ka na na mag-intra digdi sa Hulaan Mo Ang Kansyon. Manggana kan sa lapi. Winner ka tabi digdi pag ika po, ha, ang nakahula. Paurumbasan. Oh, wala na tabi nindo ko anong title kang kanta para maka 50 pesos GCash ka. Congratulations sa mga nanggana kasuod ma tabi, ha. Sa tindugo ng radio show, hula, kanta. Kanta, hula. Pero sa lapi, sana tabi ko yung makakaya oral daw. Tego kitang sarumbilog na manok from manok ni Osang, oral daw tabi na itatao. Kaya alam, wala kitang barangay sa lakay ngunyan. So sa aga na po ang barangay sa lakay niya to. Abangan po nindo. Kunsay na naman na barangay, matugdon ang manok ni Osang.

0: Iga Avenue, Corocuno, Salvacion, Davao City.
1: For your printing needs, high-end cell phone and computer shop. High-end cell phone and computer shop offers 3-in-1 services. Fast, cheap, and quality service. High-end cell phone and computer shop. Piso printing for black and color text document. Indoor and outdoor stickers. Panaplex and tarpaulin printing. Computer catted stickers. Coffee mug and t-shirt printing. At high-end cell phone and computer shop, we print while you wait using our fast and quality large format printer. Also available cheap quality ink for printers and continuous ink conversion. High-end cell phone and computer shop located at General Luna Street, Kinaliet, Tabaco City. Basta tarpaulin printing sa high-end mo na yan. Mabilis na at di... Katutok pa rin po ang radio, 91.FM, tindugo na, kaibahan man ang ngudoy, ng tiyosang arutan, pagkaaga, uwal daw. Digdi sa radio show. Marian Borilla Biltyes, nakatutok ko niyan. Christian, good morning. Richilda, good morning. Romnick, good morning. Angelica Bilarnino, good morning man sa imo. O, pangunto na baga. Joseph Bombita, good morning. Tabi dyan sa Bombita Generator Repair Services. Marinaldo Tabe. Sa mga ma-premyo kang Bombita Generator Repair Service. O, diba? And, Robert Buen, nakatutok naman. Buda, si Kuis Ronnie, always watching and listening. Si Amo po, shoutout po didi sa mga taga-purok sa is kang Santo Cristo, kay Francia Sambahon. Vin Biquillo, good morning. Annalyn Calios, Ayelin Alahas, pakibati po. Birthday mo ngayon, Tabi Ags. Happy birthday, Tabi, si Amo Ade. Ayan. Pakibati didi sa mga taga-Rawi, San Miguel. Buda, binabati ko po ng happy birthday kay RG Comeda. Ama yun man ang tagay. Anong oras pa sana? Alas ang sipang magto mo na. Maghapin mo na bago mag-irinuman. Ako naman. Sa yung katabi nagla-live, digda tabi sa Facebook Live. Diyan nga eh, nag-comment ka na. Diyan po ang live ta. Wala akong Facebook Live sa programa ha. Pwede man ako mag-Facebook Live sa radio program ko. Pwede. Kaya lang day, may pa na ma-master ining ano. Gusto ko arag man kayo ni sa Facebook Live kang One Radio. Buda, Pin Ardales, good morning man si Imo. Andre Patrick Janido, Maria Brigel, and hi sa mga yaon dyan sa Fantasy Spring Resort. Jessica Bilo, Sai Blanqueza Buncalos. Yeah, sila yung mga naka-online ngayon. Sige po, takulong po ki mga naga follow ano, ready na po nindo ang pag-follow, tabi nindo ta. Daka mo naka-follow na kamo para madali ta tabi mahanap ang pangaran nindo didi sa mga followers ko sa Rosana Bores. Say mo ay buro, salamat sa pag-follow. Christina Barcelon Batalier, si Mira Cornel Bariso, nag-follow man si Jajay Butalon Amor, Gladys Buke Reyes, Alona Bilolo, Irene Bolaños Brosa, Maxine B. Capnuevo, and Irish Macalinao. Pati si Jomin De Leon, Budat Denden, Jay Sape, Angeline Bayonito. Sila po yung mga bagong followers natin ngayon. Dapat nakapalo na kayo ha, para madali mahanap pangalan nyo. Tahanapon ko po inidigdi sa mga follow. Magandang tanghali sa'yo. Diyan sa mga taga-barangay Taihi. Sa RTU Ciel Blanqueza. Okay, sige. Shoutout sa mga riyaon tabi dyan. Garo makusog ang radyo dyan ha. Ready na ba kayo sa ating hulaan bago tabi ako magpa-aram? Ready na ba? Ito kang Haven Aldo's Glass Services, Clavis Furniture and Repair Services. Borong. Bombita Generator Repair Services. And also brought to you by Smile Innovations Dental Clinic, Nong's Meat Shop, and Joseph Authorized of Nong's Meat Shop. Ay, natabi. Sa mga word pa, kantahulaan na kita. Okay, sige. 10 seconds bilangon. Dapat mahulaan nindo within 10 seconds. Okay? Ang intro kang kanta. So, pinaka-primero tabi na mag-comment, kantamang simbag. Buda! Ikaw pa ay naka-follow sa akin. Naka-follow ka pa sa akin. Hindi ikaw na ang winner ng 50 pesos GCash. How much Mix Pain Center? It's shop. Sari-sari store. Ang Sari store. Prime Light. Barangay San Roque. Mag-text o mag-apod. 0946-826-2244. Maraming salamat.

0: po sa Lola's Bistro, Jaya Enterprises, and 6G Enterprises, Happy Homes Tagas, Tabaco City. Yes, Pro Lights and Sounds, and High-End Cell Phone and Computer Shop. And of course, maraming thank you sa, ano, sa High-End Solar Energy. BTS, Pro Lights and Sounds, and High-End Cell Phone and Computer Shop. JB Bragaiz Eatery at Zone 1 Salvacion, Tabaco City. Ciao, Ali, bring fiber to the world. Best in coffee mix. Ang best cafe green tabi, 140 pesos na lang po yan. 140 na lang po yan. Yung ating best cafe green. Okay? Sa mapapakal mga branches kang ang Best Cafe Green. Thank you, Best Cafe 20-in-1 Herbal. Programang inihato kang Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal nationwide. Pharmacy sa mga drugs. Sa tabak, TGP. Gabos ng mga branches kang TGP. Ikaw man po kitang boss sa Earl Pharma. J-Med Pharmacy. Man po kita dyan sa ano, sa Volumed Pharmacy ni Doc. Of course, dyan sa Drum Pharmacy. Kararaya ka manak ni Osmo. Thank so much. Alright, 20 na sexy yun da kung nakil. Based on smart, kita kang ano, Nutri Cleanse Herbal Capsule. Sexy ka na, healthy ka pa, pag naka Nutri Cleanse Herbal Capsule ka, it's time to make a change.
1: This is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber tile. Ang pagkakaroon ng sapat na soluble fibers sa iyong diet ay malaking tulong sa digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Nutri Cleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. Nutri Cleanse Herb.
0: Thank you so much.
2: Mahalagang paalala, ang Nutri-Cleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: May mga pa-intro pa pala, may pa-extra pa pala. Nutri-Cleanse Herbal Capsule, Nutri-Cleanse Herbal Capsule, time to make a change. Papayat ka na. Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Si Baro May nag-follow na rin ni Linda Rose. Dave, buda si Lagidao Serrano Manuel, ay Mawel. Lagidao Serrano Balaza. Ha? Sige, sige. And, okay, 10 seconds. Naku, ha? Follow pa, Aram. Morning, Tope. Maray na o nag-aabang na daa. Nakasama daw. Naku, na ho. Kasando lang. Kasi gandang huwag kang pahula mo, mani o siya. Sige, sige. Uy, malapit na pala magbukas ang Panal Branch. Magbabalik po kami dyan sa, ano, sa Panal Branch. Abangan nyo po yan, mga kapatid, mga kakulto, mga kamanok. Ang manok ni Osang Panal, babukas na po kita dyan. Abang-abang tabi, mga katindugon, dyan sa Panal Branch. So hopefully, no, sana, sana mahabol ang, ano, ang opening ta sa July 28. Sana mahabol ang Panal Branch. So, ay bubuksan mga katay-tuan. Nako, pero kung day man mga 28, baka, ano, 8-8, ano, 8. Mabay mo sa first customers by way. Ano pa ka dyan? Attend po ka pa. Ano, 7-20 niya. Ay, sa mga taga-ranggan sa Salaka. Yung sundo ako. Ikatan. Oh, nila. Kung mag-gagal ng contents, pa-orumenta. Ano, so, remta, kain comment bag, yun na po. Sabi na mag-consume bag. Pero, subalit ba, dapat naka-follow ka. Dapat naka-follow ka. Rosana Bo account ko, alright? Uy, sabi na promo niya, may promo niya ng manok ni Osang. Sa halagang 89 pesos lang, may sarong manok paluto, duwang rice tabi, tapos igwa ka pang gravy, ay, igwang Pepsi. Libre po! Free ang Pepsi, mga katindugon. So, igwa ka na duwang rice, sa lunch na chicken, tapos igwa ka pang free gravy, may libre si 9 pesos lang yan. Duwang maluto na iyan, ha? 89 pesos. Wow. Duwang maluto na tabi. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3,
3: Lone
0: 2,
3: just for
0: 1. Wow. Ano? Sabi ni Manay, Lily Table, just for one da ang title kang kanta.
4: Wow!
0: Ay, mali!
5: Bokya!
0: Bokya! Mini Junwell, hello yun nga sa
5: atin.
0: 89 pesos na lang po ito, ha. May promo kita today. 89 pesos tabi. Hanggang maubos, ha? 89, duwang maluto, sarong manok. May libre ka pang gravy. May libre ka pang Pepsi. Ah, diba? Ang simbag, malilimutan mo pa ba ang nagdaan?

ng mga araw. Excuse me po. Dakuli na po. Ang daming nabokya. Yeah.

0: ambag niya just for one data, babe. Ay, naiinot po. Naiinot tabi ang radyo kayo siya sa Facebook Live. Kaya, kung ako sa Indo, mo, oh, sa radyo, kamadigdi sa comment. Spelling wrong! Uni na, uni so naiiling ko tabi, dita, dita po aram kung minsan kaya may nagrasan. Oo. So mag-log sa natabi na link ano ang Facebook. Just to be... Igataram na nga ni... Ang title po ng anta ay The Way It... Congratulations, tabi, sa imo! Ikatabi ang winner. Ama, 11:30 na pala. Nailing mo na iyan. Talaga naman. Late naman. So, bago pa ko, ikaw parang galab-galab digdi. Ano na pala? Programa na pala si... Ano ito? Si... ang programa Alt, mga katindugan. Alright? Sige na, unin na po ang winner. Ito po, mga katindugan. Congratulations, tabi, sa imo. Ika ang nailing ko digdi. Naka... nainot ka... Oo, so iba po delay ha. Depende po sa may screen kaya sa Indo na feeling din nainot ka mo. Pero bakin ko, ang nanggana po si congratulations. Hanggang bimalant na po kita kang oras kang pagpapaaram mga katindugon naman kita po sa tindugon. Bye everybody! Ang album is the title of the smile.
1: Cute. Sang, nagkaon ka mo kayo mapapatingking. Usang, masira mo ang manila.

0: manok ni usa. Nam, nam, nam.
1: Ako po si Jobang Kawate. Masigaw ng manok ni usa. Nalap na nalap ko ang manok ni usa. Nam, nam, nam. Sa manok ni usa, nakamobagato pa. Masigaw mo pa.
2: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masiram ang manok ni Osang.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM.
4: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
3: All in one. Ito ang One Radio, News FM.
4: One Radio.
3: Tindugo na. Bicolandia.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

Albay in My Heart, sarong programa sa radyo na maghahatod asin maglalatag kan mga pangenot na serbisyo asin programa na para sa mga albayano sa lindong kan liderato ni Governor Noel Irusal. Albay in My Heart. H, Housing, Health, Human Capital and H2O. E, Economy, Environment, Education and Energy. A, Agriculture and Arts. R, Roads, Bridges and Resiliency. T, Tourism, Technology and Transportation. Asin mo niyan, yauna ang sa indong program host, Sultan Wali Magdato sa Albay in My Heart.

Almoguera dyan sa One Radio Tabaco. Thank you. And kumusta po kamo dyan sa Ciudad Can Tabaco and Bilog na Premier Distrito? Nadadangog kita charge sa First District sa paagi kang One Radio Tabaco.

thank you dyan sa management and staff ng One Radio. Ang iririsita, maluyang klaseng bulong. Yan sana. Pag-abot kaya sa pag-reseta kang bulong, ang may technical knowledge man dyan, o kumbaga may ara man dyan, Chard, ang doktor siyempre. Pero, iyan na JB Dap, dakola ko dyan nadangog na istorya, Chard. Ang gari naging practice kaya dyan, minsan, maski available man sana itong bulong ito, tataramon kan doktor. Ay, wala ngayon kami kaini. Bakalon ngayon doon sa luwas. Duman niya sa butika ito, igwa. Nata, Chard, may porsyento ang doktor sa kada bulong na pigbabakal duman sa butika. yan ang racket man. So, yan ang bagay na dapat mapundo po sa mga doktor niya to na nasa government hospital. Pag wala kaya ang bulong, siyempre, mangurob-ngurob na pirmi ang nagbabantay kang pasyente. Sabi ngayon ni Gob, may bulong digdi, wala mampalan ngaya. Di ba? Kaya, gusto ko aning haputon dyan sa mga hospital, ano ba talagang mga bulong? O dyan sa Provincial Health Office, ilatag ta siguro, ano ba mga available na bulong? Di ba? Pero sabi ni Gob, papabugta kanya kay Tarpaulin, dyan sa may atubang kan mga hospital. Bawal magsingil sa pasyente. Pero, ano giraraya? Yung mga private rooms, o taang government hospital, arog kang JB Dap, ang aram ko may private rooms po dyan. Pag nagamit ka mo kayan, may bayad po yan. Bako yan libre. O yan. Kasi, mayroong tinatawag na ward ba? Tama yon. O duman, parang libre duman. Pero pag itong mga private rooms na, may bayad na po ito. May singil na ito. Pero, ang karahayan man duman charge sa private room, ikasana ang pasyente. So, kapamilya mo, ngayon subantay mo sa hospital, pwedeng maski lima ka mo duman, sa private room ito, pwede ka mo duman. Pero duman sa ward, may oras lang pwede magbisita. Ang allowed, saro sa nangayang bantay. O minsan nga ni, ang bantay, may oras na pwede duman. Ayan ang problema man. Mas magayon, ako para sa kuya, magayon talaga na mahiwas ang mga lugar kung saan duman ibubugtak ang pasyente. Kaya lang, dahil taman masabi na ngayangon yan, dapat 10 sa nang i-admit na to na pasyente. Paano kung panuuna? O yan ang problema po dyan. Pag panuuna, remember, gusto tatabi sa libre na hospital. Kasi sa private talaga, ako nagpapacheck up ako kang aki ko sa pedya nila. Check up pa sa na chart, 800. Wala pang bulong. Kaya, pig kalintura, may sipon, pacheck up ka sa pedya, pasiguro ka na chart mga 3,000. Oo, mga 3,000 yan. Mga 3,000 yan. E dyan sa government hospital, pa-check up ka ngayon kanaki mo, puro kalintura, libre. Walang charge sa doktor. Dahil ka sisingilong kay professional fee. Subulong, tatawan ka pa, libre. O, dakulao na bagay po yan sa mga kababayan niya to, lalo na sa mga nagtitirios. And actually, iyo po yan ang pinakang kamautan kan sa tuyang provincial government. Mapagayon ang serbisyo kan sa tuyang hospital. In actually, yan na PhilHealth. Dakulaon baga ang kwarta kang PhilHealth?
Kaya inirinsert na nga ni Chard. Inirinsert sa flood control. Pero pinabalik ang Supreme Court. Taday man pwede ngayang gamiton. Kasi malinaw naman ang batas na kung dakol ang pundo kang PhilHealth, ang pwedeng gibon sa iralom kang batas. Universal Health Care Law. Ang dapat na gibon kang PhilHealth, sabi sa batas, pwede mong bawasan sa contribution kan mga member ng PhilHealth. Ang maswerte charge sa PhilHealth, so sudaing trabaho. Pag pobre charge, automatic member sa PhilHealth. Warang bulan-bulan na kaltas. Pero ika-charge na nagtatrabaho ka, may bulan-bulan na kaltas sa imo sa PhilHealth. Yan. Ngunyan, dakolon dati ang pundo kang PhilHealth. Ang dapat kuta ng gibuon, itaas yung binipisyo. Alimbawa, nga nangaki. Narumduman ko si Mrs. Kang nasisaryan sa Panduami dyan sa Albay Doctors. Ang nakuami man sa na-charge sa PhilHealth, garina sa 19,000. Ang biniyadan mi, 1,200. Kaso, baby, minawal at pagari, mga 3 weeks pa sa hospital ta, na overdue. Kaya, bako normal, cesarean sa pangduwa ko. Ang paguna mi kaya ta, so enot, sumatua, normal, sumatupati. Nakisupanduwa ko. Tapos, pag may mabisita, dapat magpakalikot kan dungo. Ano nga po, dumansard? Kang pandemic? I-check ka kasi pasigur. Ano nga po, duman, Sir Greg? Sabi? May pitong mga kaido? O pandemic ito? Makulogon. Jesus. Ang gusto pa nito mangyari, maski ako subantay, pag nagluwas ako, dapat ko na magbalik. Iyon na lang. Sabi ko, dahil ang gibo ko, nalusot ako sa likod. Swab test. Tama. Thank you, sir. Swab test ito. Mahal man pa. Kami lang. Ano po tabi? So, yan ang PhilHealth. Actually, ining mga ano to sa hospital, sina-charge po ini sa PhilHealth. Dakulang tabang ang PhilHealth. Di ba? Kasi, check up. Di ba may ano tayo? Anong tawag dyan nga? May ano po dyan ang PhilHealth naman? Na libre check up, libre maintenance. Naghapot ako kayang charge. Kung pwede ako kan maka-avail, pwede da. Pero da ako makapamili, ki-doktor na ma-check up sa ko. Niya ang doktor ko, neurologist. Kung taon ako ki-doktor na bako man. Kaya da man ako naka-avail ka yan. Yakap ba yan? Yakap, tama, yakap. Libre ang check up, libre ang bulong, libre ang ano, sa programang yan po, yakap ng PhilHealth. Kaya lang, arog sa tuya, mga tugang, di man ako pwede na kung sisay-sisay sa nang doktor ma-check-up sa ko. Pero, nakulaw ng bagay, Chard, sa mga terios na pamilya. Sabi ko nga ni, misan, maswerte yun sa warang trabaho. Tapos hindi, automatic sinda sa PhilHealth, may pigpil apan lang sinda duman na dahil sindang sufficienting income, dahil trabaho, libre na sinda. Samantalang an may mga trabaho, bulan-bulan pigbabawasan ni PhilHealth. Yo. So, hopefully, ining mga pigtataokan PhilHealth, lalo na sa mga regular member,

or ini nagbabarayad chard, sana naman taasan man or bawasan lugod ang contribution. Imagine ang mga government employee pag nagdakula sa sweldo, di ba Sir Greg, minadakula man sa contribution. Kaya minsan su increase garin na obos man sa naduman sa mga pandagdag sa babayadan sa mga contribution, SSS, field health, sa ano pa yan, yung government, hindi naman SSS, JSIS. O yan, pag naglangkaw sa sweldo mo, tutubuan man nila sa contribution mo. So parang ano po tabi. So sana naman yung opuli yung kwarta kang PhilHealth talaga, magamit kan mga nagbarayad dyan. So nagkuruntribo. Minsan baga, imagine ngaya, halimbawa, healthy ka talaga, 10 taon ka chart, day ka man lamang nagilang helang, day ka man lamang naka-avail kang binipiso kang PhilHealth, imagine, nakulo na ang contribution mo. Diba? Nakulo na ang contribution mo. Tapos, pagkaipuan mo na, maritatawanan ka. Narong lumang one is a case ni Tukayo. Naging professor ko pa ito, si Dr. Walter Regalado, dyan sa UST. Doktor na ito, Chard. Pero ang nakuha ka itong binipiso sa PhilHealth, di ito nun sana. Medyo naging, ano ito eh, marayo nun man pati ito na doktor. Makonsulo nito, naging professor ko kaya ito sa ano yan, si the late Dr. Walter. So hopefully maging ano po ining mga benepisyo sa kwarta kan PhilHealth, dapat magamit kan mga nagkuruntribo kay ni ay pagamiton sa flood control. Ini napigkuruntribuhan ang mga members yung nagbabarayad, lalo sa may mga trabaho, dapat sindaman ang makinabang. Diba? May balik ang ini nga ni universal, sa iraram kang universal health care. Pero ako pig-pray ko na umabot ang panahon na libre na ang mga check-up, libre na ang mga bulong sa Pilipinas. Itong pag naghelang ka, diretso ka na sa hospital, wala kang problema. Sa Taiwan, ganyan na daw, Chard. Tapos, monthly, check-up ka, libre ka, boss. Gailang ka? May ano kaya kung yaon sa Taiwan nagtatrabaho? Pabrika. Libre ang check-up, libre ang bulong. Dumang ka, mapa-check-up ka. Wala kang problema. So sana maging arog man kayan digdi sa tuya. Hopefully, si Gob kaya ang pangiturugan ni Gob, ang kamautan niya na maging maayos po ang serbisyo kang serbisyo medical, ining medical services. Kasi nabanggit niya kang Monday nga, dayta man sina matawan trabaho, dayta man sina matawan ki mga bagay na pwedeng makatabang sinda, pero an mailibre ta sinda sa pagpabulong sa ospital, dakulaon ang bagay man po yan. Diba? Dakulao na bagay man po yan sa satuyang mga kababayan. Kasi nga, narumduman ko sa istorya ang Minigob kang 2022. Wali, ang mga nagterios, maski pulo pa paano, nakakahanap yan ki pagkaon. Kaya-kayan, maghanap, mag-survive, makahanap ki pagkaon. Pero kapag mapa-hospital na, yun ito na ang problema. Kaya, 2022 pabaga, pinunan po yan ni Governor. Kaya lang, aramdam po niya to si nangyari. Nakabalik siya kanyang 2025, so pinadagos niya po tabi. Do data po pwedeng lingawan, so naging contribution man kan mga nainot. O, halimbawa, si Governor Bicara, si Governor Grex, si Governor Glenda, ining mga building kang hospital. For example, yan na sa Pio Duran. Panahon ni Governor Bicara. Di ba? Yan na JBDAP. Pinunan niya yan.
So, dahil na pagilingon sa mga isyo, pagtindog kayan. Ang importante, mga tugang, uya na. Yo? Nakakapagtaon na ninyo serbisyo, bako pa man perfecto, pero iniingwa po kan sa tuyang provincial government na maging maayos po yan. O kung kulang ang ambulansya kang JBDAP, padagdagan ta po tabi. Yo? O tayo ang may nagme-message sa kuya, aga-aga ang message sa kuya, kulang ang ambulansya kang JBDAP. Sige daw ta. Si Ripong ko daw nusaro kung pira ang ambulansya po dyan. Sa ano yan? Dyan sa JBDAP po tabi. Pero pwedeng mataymingan talaga na wara ang ambulansya. Halimbawa, doa man lang, may nagapod o may pigatod, pwede talaga mataymingan mo na warang ambulansya. Pero sana ma-ano po yan, na bako dapat arog ka yan. Hopefully, perming available ang servisyo. Sige. Mga tugang, kang ulat sa bayan. Sige, thank you, Tribe. Kang ulat sa bayan, na-mention ni Gob about sa quarry. And pigano niya ang komitiba ni board member Arandia, chairman ng Committee on Environment. Yung may mga issue, mga legitimate na issue about sa quarry, magatinder po kamo sa public hearing na ipapaapod ni BM Brian Arandia. Yo. Duman, iluwas nindo ang issue tanganing masimbag kamo. Yo. Proper venue, proper forum, yan. Pero dahil kang magtaraklop kay Pandok na maduman sa public hearing. Talay ka mukhang palaugo ni BM Brian. Aday magtaraklob kay Pandok. Aday ka mong dapat ikasupog. Tandaan ta, pag may mga ano kita sa gobyerno, bako po yan, maraot, karapatan po yan. Yo? Diretso po tabi niya to yan ng mga namamanuaan. Pero, day kita magtago. Kasi, para sa kuya, gari din naman kamong pinagkaiba kay itong mga fake account sa social media. Sige ang taram, kung ano-ano, pero day man nagpapabisto kung sisay siya. Kung puro man sana allegation without evidence, sa criminal law, pag nag-file ka kay complaint na puro man sana allegation, dahil mo man masubstantiate ang allegations mo, dismiss tulos yan sa piskalya. Lalo na ngunya na ang pigahagad kan prosecutor, prima facie evidence. Iyon na yan ang pigahagad kang ano, with certainty of conviction. Ibig sabihin, talagang ipapile mo ang kaso bako sa nang huna-huna, kundi talagang may ebidensya. Otherwise, kung wala kang ebidensya, murumuro man sana ang kaso mo. Dati kaya, iharas ka, kasuhan ka sa nang kasuhan, bala na ngayon, judge. Ngunyan, bako naaro kayo ng situation. Kasi, si judge, and sa fiscal's office pa lang, iimasian ang kaso. Sa inang ebidensya mo, o allegation mo digdi, arog kayo ni, o saan ang ebidensya mo? Wala ka man ebidensya, dismiss. Duman pa lang sa preliminary investigation, dismiss ng kaso. Then na nakaabot sa piskalya. Kaya, hindi ah, sa mga kababayan po niya to, public hearing about sa magiging adjustment sa presyo kan aggregate sa albay. Magaratindir po kita.
iyo yan ang pigiling kong the best. Iluwas nindo ang mga issue po tabi diyan. Yo? Pero uturong ko, dai magparan, dai magtarakop ki pandok. Gari kang mga mauti. Ayo, warang maraot po pag legitimate ang pigliluwas niya tong iso. Nothing wrong. Dai man po kitang dapat itago, dai man kitang dapat na ikatakot. Kasi mga tugang, sabi nga natin, karapatan po natin yan. Yeah. Ano po yan ng ating saligang batas? Thank you, si Greg. So ito yung gobernador, governor. Diday ko, mga miyembro po, kansang kuningan panalawigan, department heads. Siyempre po, sa muyang officer in charge sa PIO, Sir Marte Gonzalez. Ako po, ang sa inulingkod, Sultato. Salamat in my heart. God bless.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman imong linalang na ipuli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: One Radio, tindugo na.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: High blood, salot,

0: Milyong-milyong katao na ang namamatay sa anhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Sarap na sarap ang baby ko sa pagkain, ah.
3: Very good, apo. Kuwang-kuwa mong pamana kung tingnik ka.
2: Siyempre, Nay. Ito ang aking munting handog para sa kanya. YummyVit ES2 Oral Drops. Para kay baby, YummyVit ES2 Oral Drops.
4: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
6: This is Taylor, and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D'Arco ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D'Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D'Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Ilang

0: Paraminan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba.

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal to. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Teka, iconic halahalo ba? Dito ka na sa

0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
5: It's 12:57 on One Radio.
6: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
5: Sa One Radio. Sa One Radio. 91.3 News FM.
6: Kada oras, may bareta.
7: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Maduon na ipinamutikan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarliala, ang mga akusasyon kan China na infringement o panghimasok kan Navy personnel kan Pilipinas sa Yungin Shaola. Ini ang kasunod kan panibagong tensyon sa pagultangan kan mga tropa kan Pilipinas na nagmamando sa BRP Sierra Madre as in China Coast Guard kan Lunes, Hulyo 20. Sa sarong payag nun niya na Martes, Hulyo 21, ipigdoon ni Tarliala na warang pigigibong pagbaylar o pagpaparibok ang Pilipinas sa nangyaring madahas na inkwentro sa Ayungin Shaola. Tinawan doon ni Tarliala na ang mga tropang Pilipino ang nasa laog kan sa diring teritoryo kaini, mantang ang China Coast Guard ang naglakbay ng ginatos na mga milya, nga ni magkausa ng kariribukan sa katubigan kan Pilipinas. Pigdoon kan opisyal na nayungin ang parte kan exclusive economic zone kan Pilipinas as in Continental Shelf salig sa 2016 Arbitral Award na pinal as in igwang pisa sa iram kan United Nations Convention on the Law of the Sea as in warang claim hali sa China kaibana na ang pigaapod na 9-line. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata aramo kasi Erickson Brutas Team Tuguna.
6: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
5: Sa One Radio.
6: Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
8: One Radio. News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna.

Maray na hapon mga katindugan. Welcome sa tambayan ng mga in love, moving on at kunwari okay lang. Ako po ang sa inyong kaeribanan, DJ Chloe, the love ambassadress. Welcome sa One for the Heart. Hindi sa One Radio 91.3 News FM, Tindugan.

0: balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
8: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
11: Ilamas

0: dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
8: Ha? Nata, masaing ka.
7: Ay, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
7: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pertil man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
7: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
9: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
10: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
11: Tindugo na.

91.3 One Radio Tinduguna. Maraming hapon mga katinggugon. Welcome sa satuyang Tuesday edition of One for the Heart. DJ Chloe, the Love Ambassadress po, ang sa idong lingkod hanggang alas 3 ning pagkahapon. Kumusta, kumusta mga katinggugon? I hope na okay ka mo dyan. Naway kasing ganda ng ating panahon ang inyong mood today. Today is July 21, 2026. Inod po sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrate kasi nag-birthday today. Siyempre sa mga couples, mga mag-friendship, or kung may personal milestone ka man sa buhay, congratulations sa'yo! Siyempre, ang sa imong Ate Chloe ang ma-congratulate sa imo. Sa mga nag-celebrate kang sa indang anniversary today, ha? O na huwag ako pag may nagsiselebrate kang sa indang anniversary. So, sana ngun yan, Tabi, sa pag-celebrate mo kang sa imong milestone, day mo paglingawan na igwa tabing nauugma na mahiling ka na makaabot ka dyan sa kunghain ka man nun yan. Kaya, congrats sa imo! And dahil Tuesday today, meron tayong konting keme root today. Ang ating Tuesday question of the day. Eh, hindi siya question. Ay, question ba? Hindi naman. Choices lang naman. Choices na yan hatod po sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Oy, PM nyo po si Miss Jen Botardo kung nangangaipo po kamong asistensya sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallets like GCash, Maya, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTok Pay as ni Bata. Hanapon lang tabi nindo sa Facebook, GEN Jen Botardo with blue check, verified di meta kaya legit ang sa indong kahuran. And of course, ang satuyang Tuesday Kemerut ay atod sa Indocan Tabaco Electronics. Available po dyan ang barato at sindi kalidad na electronic spare parts. Bisitaho ng sa Indong Shops, AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Ang satuyang Tuesday Choices ay about sa thread. Magpili ka po katindugon, kikulay, kitursido, or sinulid. Isipon mo na sana katindugon, igwang 6 pieces na tursido sa hampang mo. Pero iba-ibang kulay. Kung kaipuhan mong magpili, kisarong kulay na gusto mong darahon sa imong journey sa life, ano ini? Ang choices ta ay red, gold, white, blue, green, and black. Pili ka lang dyan, katindugon. Di mo kaipuhin mag-overthink. Kumbaga, kung ano ang pinaka-inot, no? Ano ang kulay na nagde-drive sa imo? Kumbaga, kung ano lang ang wala, na-feel mo lang na pilion. Digdi sa red, gold, white, blue, green or black. Yan ang satuyang choices. PM mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassadress sa Facebook or mag-comment ka sa satuyang daily post. May post na po dyan. And pwede ka man pong mag-text sa 0927-996-5002. Ayan. Pili ka lang kakaputan mong torsido. Siyempre, batiyon ko ang mga katindugon ta. Diyan po sa tuyang neighbors, of course. Inutun ko na digdi sa Tabaco City. The City of True Love. Sa mga nyanaw po digdi sa mainland, diyan sa upland, and sa island barangays. Maray na hapon. Sa tuyang neighbors diyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo. Sa Bilog na Bicolandia, maray na hapon. Enjoy lang kita kang sa tuyang tugtugan habang nagbe-best cafe.
habang nag-iisip ko anong kulay kitursido ang gusto mong kaputan habang naglalakbay ka sa life. And ano ang meaning kang tursidong ini? Maaraman tayo yan. At siya, mga katindugan, kaya di ka maghali ha. Di ka lang magtutok sa One Radio 91.

0: Bumili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabo na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hotel, one of the newest hotels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown. Your home away from home.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Playing the best songs on the radio.
9: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

0: Ilocos City beside Pure Gold. At Casa Veramore, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato, asin, asertado. Jaya Enterprises.
2: Jaya Enterprises.
1: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, cocoa lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
2: Jaya Enterprises.
0: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Batata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Batata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Batata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 1:59 on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolan dia. Uyana ang bareta sa oras na ini. Natod sa indo, kanbas kasi green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Nairehistro kan Pilipinas ang pinakalanggaw na singil sa kuryente sa mga nasyon na miyembro kang Association of Southeast Asian Nations kanuhun nyo, segun sa Department of Energy. Ini anhuli sa limitadong supply as inalangkaw na demand kan kuryente. Sigon kay DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara, uminabota sa 12.43 pesos kada kilowatt hour an average na presyo kan kuryente sa nasyon kan Hunyo na masalangkawa ni 93 centavos kada kilowatt hour kumpara sa singil sa Singapore. Ipaniliwanag ni Guevara na pinakalangkaw ang singil sa Visayas huli sa kakulanganing supply sa rehiyon na pag-araman na igwang 21 power plant units na naka-experyensya ng enforced outage kaya naglalaom ang Visayas sa supply hali sa Luzon as in Mindanao. Niyantras tanto, sinabi man kay DOE na naglangkaw ang singil sa kuryente huli sa langkaw na demanda tuyong summer months. Huli digdig ay puhan pa ang naroon ang mga mamahalo na power plants nga ni na maimbitaran ang kakulangan ng supply as in a posibleng brown out. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon na tintuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parabo na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Sa dami ng Turmeric Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
12: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng best cafe.
13: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
14: Best cafe 8-in-1 coffee, best cafe gold 20-in-1 coffee, and best cafe black also available. Best cafe green 6-in-1 coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
15: Ilabas na

Lord, white kay Paz Abueva. White and black, sabi ni Cherry Borja. Red naman kay Juliana Bernardes. Hello. And gold kay Raul Campi. Sige, pwede po kami magpili kay multiple colors. Kung ano lang ang feel nindong pilion, arog ni Janet Lohica Reynales, black and white. Sige. Boss, balita. Siyempre, black para day kumahiling ang pang... Ano? Oy, para mapili katabi kikulay. Boss, balita. Black daa para day kumahiling ang pangloloko niya sa ko. Sige. Black man kay Alma Joson Boralo.

sige, yung ibang comments mamaya po. So, inot mo na mga katindugon bago kita magsaru-saro hang sa tuyang mga kulay. Mga katindugon, according sa psychology, ang color preferences ay pwedeng ma-impluensyahan da po kang sa tuyang emosyon, values, and present state of mind. While day kay nitabi kayang hulaan ang sa imong bilog na pagkatawo, pwedeng magtaw iniki idea kung ano ang nagtatao sa imo ki strength tanganing magpadago sa life. Sabi da po, ang inot na kulay na kumbaga attractive para sa tuya ang nagsasalming sa kung ano ang pinaka-importante sa satuya sa ngunyan. So ini po mga katindugon, bako man siya talaga definition kang sa imong bilog na pagkatawo, no, again. Kumbaga, this is just a guide. Guide para sa imo kung ano yung mga next courses of action na pwede mong i-take or ano yung mga realization, mga kaipuhan mong maaraman about sa imo, at least at the present. Pero bako ini ang madikta kang sa imong future katindugon. With that being said, let's proceed sa ating mga meanings. Sa mga nagpili kang pulang torsido. Ang pinili mo katindugon, ikadaapo ay dai basta-bastang naghihiro na daing dahilan. Kumbaga para sa imo, kaipuhan mong mamati na may sense ang mga pigigibo mo. Pag-ara mo kung nata mo pigigibo ang sarong bagay, maski gura ano pa ini kadipisil, kinakaya mo. So sa color psychology, ang red po mga katindugon ay saru sa mga kulay na kumbaga pinaka makaskas na magkuaki attention. Madalas ining connected sa energy, action, determination, and motivation. Kaya kung ini po ang napili mo, posibleng ikamanda po sa tipo kitawo na mas nabubuhay or mas nabubuhayan pag may challenges, pag may goal, or may pinaglalaban. So, ika-red, bako madaling magsuko dahil para sa imo, ang kada pagkayod mo, kada pagal mo, kumbaga may dahilan, may reason behind kang sa imong mga efforts. Maski mapirot ka, mapagal, mapirang beses kang mabigo. Kung aramong importante ang mission mo sa buhay, talagang pipiriton mong magbangon, red. Pero may pagiramdam man sa imo, no? Sa biligdi, ang mga tao dapong sobrang purpose-driven ay minsan nalilingawan na magpahingalo. No? Dahil gustong-gusto talaga ninda ang pigigibo ninda, talagang gusto nindang ma-achieve ang sa indang mga goals. Minsan, dahil ninda napapansin na paliit-diit man pala nauubos ang sa indang enerhiya. Kumbaga, tigsasantabi na ninda ito su energy ninda para lang duman sa goal, which is minsan kaipuhan tama na magpahingalo, ano? Actually, red, mas mahaloy ang sa imong kumbaga fire kung tatao kang mag-recharge. Ayan. Wag puro ano lang, puro charge, no? Wag puro sugod lang. Sa mga nagpili kang gold. Kung gold ang napili mo katindugon, baka ika ay sarong tawong gustong mahiling ang resulta kang sa imong pagsisikap. Bako ka lang ng ngarap, gusto mo may naaabot ka. No? So ang gold ay simbolo kang achievement, excellence, and success. So sabi sa motivational psychology, pinapahiling na ang pagkakaigwaning clear na goal din ay nagtatao sa tao ng direksyon and dahilan para magpadagos. So, ikaw daw po gold ay so classic itawo na na-excite pag may bago kang gustong maabot sa buhay.
Kumbaga, mahilig ka magplano, maugma kang nahihiling ang progress mo maski pa diit-diit lang. Day mo kaipuhan maging perfect or maging best. Pero mas gusto mong maramdaman na mas naging improved ka or mas nag-improve ka ngunyan compared sa past self mo. So, nagtutubod ka gold na maabot man ang aldaw na masasabi mo sa sadiri mo na worth it gabos na pig-agihan mo. Ika man su, grabe man ang pagbukod mo sa mga gusto mong maabot. But minsan, gold, ang sobrang paghabol sa achievement ay nagiging dahilan para inkumpara mo ang sadiri mo sa iba. Ika man su, tipo kitaw masyadong impatient, gold. Pagka nahihiling mo na, garo, di ka nag-uusad. Garo, halo yun ang success. Garo, pagkiramdam mo na nahuhudyan ka na sa buhay. Pero tandaan mo, gold, na ang tunay na success bako lang sa kung gura no kahalangkaw ang naabot mo, no, kundi nasa realidad na di ka nagpundo maski padiit-diit ang progress mo. So bawas-bawasan mo yung pagiging impatient mo, gold, kasi small achievements matter. Para naman sa mga nagpili kang white, kung white ang napili mo, your biggest strength ay ang kakayahan mong maniwala na pirming may panibagong pagkakataon. Sa color psychology, ang puti ay simbolo kang clarity, renewal, and fresh beginnings. So, pigpapahiling kang positive psychology na ang pag-asa ay saro sa pinaka-importanteng factor kang resilience, no? Kapag nagtutubod kita na may magayon na posibilidad sa satuyang future, mas nagiging handa kitang magbangon after the pain. Ano? Ikadapo white ay baka saro sa mga sarong klaseng tao na dakul ka ng pigaagihan. Oh, talaga? Dakul ka ng pigaagihan, white. Pero, day mo tigpapabayaan na iyo ito ang magdikta kang future mo. Pag nasa sala ka, pigiisip mo na pwede mo pang itama. Pag may nawara man sa buhay mo, isipon mo na may mabot ba man na bago. Pag nakulugan ka, nagtutubod ka na maabot man ang aldaw na mahali itong kulog na namamati mo. So para sa imo, white, kumbaga, madali kang magbangon. Kasi nagtutubod ka, white, na bako habang buhay, dipisil ang sitwasyon. Wow, napaka-resilient mo, white, ha? Pero pagiramduman sa imo na ang pag-asa ay mas nagiging powerful pag tigsasabayan mo ning action, no? Bako magkakanigo ang sige mo lang na sana, dapat igwa man giraray na action. Kasi ikadaw sa tipo, white, na mahilig kang gumamit ng isip pero hindi masyadong ako masyadong ma-action ba? So, galaw-galaw ka rin, white. Para naman sa mga nagpili kang blue, kung blue ang pinili mo, malamang bako ka nabubuhay para sa sadiri mo. Wow, selfless. Dakulang parte kang kusog mo ay hali sa mga taong padaba mo, buda nagtutubod sa imo. So, ang blue daw, mga katindugan, ay madalas na konektado sa trust, security, calmness, and emotional stability. Sa psychology, saro sa mga pinaka-importanting protective factors laban sa stress ay ang, of course, pagkakaigwa kay social or support system, ano, or mga taong pwede mong madumanan, madulukan na pinagkakatiwalaan mo and madangog sa inyo. So, importante para sa inyo, blue, ang suportahang ibang tao. So, mga pinagkakatiwalaan mo. Aram mo na, halimbawa sa mga pamilyadong tao, para sa imo, blue, kung aram mo na may naghahalat sa imo harong, aram mo na may friends ka, or may taong proud sa imo, mas nagkukusog ang buot mo na hampangon ang mga problema. Well, bako man ibig sabihin, blue, na weak ka
Amerikano, sa katunayan, pigpapahiling sa research na ang mga tawong tatao, maghagad, buda magtanggap, kisuporta, ay kadalasan din na mas resilient. Pero tandaan mo, Blue, ha? Bako dahil nagre-rely ka sa mga tawong may tiwala ka, eh hahayaan mo na mag-ikot ang sa imong mundo sa validation kang ibang tao. Siyempre, magayon na may mga tawong nagsusuporta sa imo. Magayon na minsan nagre-rely ka sa inda, pagka nasistress ka, tigapudan mo sinda, yaon man di sinda dyan. Magayon na may mga tawong nagsusuporta sa imo. Pero mas magayon kung maukudan mo man na suportahan ng sadiri mo. Maski tahimik ang sa imong cellphone, maski day sa imong nag-chat. So learn to stand up for yourself. Learn to find peace within yourself. Para naman sa mga nagpili kang green. Oy, by the way, ang hanash na yan ay hatod po sa Indocan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo for more info or for assistance sa pag-troubleshoot kan sa indong mga e-wallets. Thank you, Miss Jen Botardo. Dakulo ng natabangan para ma-troubleshoot ang sa indang mga GCash accounts, no? Lalong-lalo na. Thank you, Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. White naman ang napili ni Mike Manalo Villano. Sabi naman ni Maricel Baraquel Bocauto. Blue and white daw sa iya. Sige. Red naman kay Shirley Ezekiel Serrano. Red and gold, sabi ni Jamela Rico. Melba Dairo Bobbies, I love green. And Ramon Buban Bellarmino, red daw sa kanya. Let's proceed to green. Hello sa imo Melba Dairo Bobby. Green ang sa iyang napili. Malamang, ikaw daw po sa tipo kitawong na nagtutubod na there's always room for knowledge and growth. Ang green po ay simbolo kang growth, balance, renewal, and learning.

po, Green, nagtutubod ka na ang mga kakayahan mo ay nade-develop sa paagi kang pagsisikap, pagiging open, and pag-chacha-ka. Ika-Green, so tawong di natatakot na mag-start over. Bako ka man madali na kumbaga, bako madali para sa imo na ano po kini? Garo, panghinaan ka ng loob. Ano, Bicol nun? Pag nasa sala ka, kumbaga, di ka, you don't feel bad about yourself. Ta para sa imo, parte iyan kang proseso. Pag may challenges, tig-iisip mo, ano kayang pwede kong maukudan dito? Pag may mga times na nag-fail ka, mas tig-iisip mo kung paano ka mas magiging mas maray pagkatapos kang failure na ito. Kumbaga, bako perfection ang hanap mo sa gabos na aspeto, mapa-relationship man yan or trabaho, kumbaga para sa imo, mas gusto mo su pakiramdam na everyday ay may pagkakataon ka na mas maging better version of yourself. Para naman sa mga nagpili kang black. Kung black ang pinili mo, pwedeng ang pinakadakulang pinaghalian kang sa imong kusog ay ang sa diri mo, no? Dakol na tawo ang naguhuna na ang black ay simbolo tulos ning sadness or negative emotion. Pero sa color psychology, pwedeng iniman ang simbolo kang strength, control, independence, confidence, and resilience. So, posibleng dakol ka ng pigagihan sa imong buhay na talagang nagturo baga sa imo kung paano ka magtindog sa sadiri mo na wara ang nag-aalalay sa imo. So, ika-black ang tawong maski tahimik ka lang lumalaban. Na imo kaipuhan na ibalangibog sa bilog na kinaban ang sa imong mga achievements para lang maging valid ito para sa imo. So, tipong independent black. Kaso tipong nauukodan mong magpadago sa buhay maski warang nagpapalakpak sa imo, warang nakakahiling kang effort mo, and maski minsan pakiramdam mo na ika na sanang nagtutubod sa sadiri mo. So yan ang dahilan, black, kung nagpapadagos para sa imo ang pagtubod na malalampasan mo ang maski anong bagay. Kumbaga, sabi nga ni ibaga minsan, nalampasan ko na nga ni ining sarong dipisilo na bagay. Ngunyan pa ako mapundo, malalampasan ko man ini. Pero tandaan mo, black, na ang pagiging strong ay daibot sabihon na kaipuhan mong akoon ang gabos na magsaro. Sabi nga ni, no man is an island. Minsan, tanggapon mo man na kaipuhan mo ang tabang kang iba. Minsan, tanggapon mo na kaipuhan mo ki crying shoulder. Kaipuhan mo magpahingalo. At kaipuhan mo maghagad ki tabang. Ano, naka-relate ba kayo sa ating color hanash? Color hanash. Sige. We have additional messages sa ating text line. Oy, thank you sa mga nag-text ha. Sabi ni 7721, for me po, I choose white. Sabi yan ni Marv's Belian. Shout out sa Belian family and sa Belier family. Thank you. Sabi ni 0665, para sa ko, red and white. Pa-play po ng song na The Gift. Sabi ni Bricks. Ayan. Thank you. Sige. This afternoon, ay hatudbon po sa Indocan Tobacco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sa sinibapang spare parts and supplies. Salamat, Tobacco Electronics! And padagos pa kita sa tuyang tugtugan, hindi sa One for the Heart on One Radio 91.3. Tindugunan.

0: Informasyon. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tinidugo na.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claim.
5: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
11: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Magduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
12: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
13: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
14: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Ready para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
1: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy growth shampoo.
16: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
17: Isang patulay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
20: Tindugo na.

91.3 One Radio. Tindugo na! 13 minutes bago po mag-alas 3 ni pagkahapon. And oy, ako magiraray ang sa idong kairibanan. DJ Chloe, the love ambassadress po. Di sa programang One for the Heart. Hello kay G. De Chavez. Maray na hapon. Kay Dixter Flores. Hello. Jose Banez. Kay Peter B. Barcenas. Kay Bolodoy Barceliano. Yurish Valencia. Kay Maybert Caldos. Jose Antonio Piloton, kay Jade Desacula, Erwin Lota, Jason Bibuela, hello sa Indo, and kay Trixie Bernardes. Choi Berina, listening. This time, shout out. Sige, hello po sa imo. Marina hapon, tabi from Rawi, San Miguel. Sabi ni Meba Dairo Bobbies. Thank you, Ronnie Reniva. Marina hapon. Hello sa Indo dyan sa Zone 1, Malolos. Ano po? Manuel Senor. May comments pa ba tayo? May mga pahabol pa ba dyan? Sabi ni Rachel Orilla, for me po, red and pink. Annalisa Venus Bamaseda, green and white. Red and gold naman kay Jamela Rico. Tama, lahat ng sinabi mo DJ, ganyan ako. And nag-resonate madaak kay Telma Candelaria. Happy birthday kagawad Zali Verses, Kang Panal Tabako. Good health and more years to come. Happy birthday! Shout out kay shout out Calio Serrano, always naka-tune in. Thank you, Shirley. And pasensya, hindi ko natabi yung na-play so sa imong request. Sa aga po, I will make sure ano na makakaprelay ko po ang sa indong requests. Sana before kita magtapos, ma-request nyo na po. Ano? Cherry Carborja, red daw sa kanya. Okay, thank you po mga katindugan sa indong comments. I hope you had fun sa tuyang Tuesday. Before ako magpaaram, final thoughts from yours truly. Ay mga katindugan, ang torsido, manipis man sa napagapo. Ano? Madalining maputol pag sobra mong binugnot. Pero pagka tinahi mo or ginamit mo para sa pangtahi ang dakol na torsido, nagiging makusog ini. Parang life lang yan. Hindi lang isang bagay ang nagpapatuloy sa atin. Minsan ito ay binubuo ng marami tulad ng pangarap, pagmamahal, pananampalataya, mga taong naniniwala sa atin at mga laban na nalampasan na natin. Kaya kung pakiramdam mo mga katindugan, pakiramdam nindo na manipis na ang pag-asa mo ngunyan, siring tabi kang sarong pidasong torsido, di ka matakot na maghanap ng bagong mga torsido na mapakusog kang sa imong pag-asa. Dahil ang tunay na lakas ay hindi napuputol, kundi ang marunong magbutong, maghilom, at magpatuloy sa buhay. Masunod na ang Tugtugan on One, kailibanan sina Erickson and Berna. Kaya di ka maghali, di ka lang magtutok sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na! This has been DJ Chloe, the love ambassadress. Mirindal na mga katindugan. Stay beautiful. Stay safe. I love you all so much. Bye-bye.

0: kiram sana.
1: Hello.
2: Hello, hello, hello, hello, hello.
3: Kiram sana. Ano naman yan?
2: Ano na paghahapon? Hello everybody. What's up? What's up?
3: Yes, marami na hapon mga katindugon. Alas tres na. Kita na naman ini. Tayo na naman ang mag-iiribahan. Kung alas tres hasta alas cinco nin pagkahapon. Ano man yan? July 21.
2: Wow. Ay, pecha 21 na po ni Julio 2020 sa inyos. Kumusta lamang ang sindong mainit-init na pagkahapon? It's a happy Tuesday everybody. Marami na pagka hapon tabi isa sa inyo. Ano na lamang? Ay, syempre, ang mga katindugan niya to, ang nakatutok na pa sa mga oras na ini, ang mga nakatutok na ang makikipagsabayan sa tuya mo niya na hapon. Ay, syempre, ang yaon dyan sa merkado publiko, ang mga parchanda niya to, mga parabakal, kumusta po kamo dyan? Ang mga drivers, tricycle drivers, kipno drivers, pajak drivers, UV Express drivers, ano bang sa driver nito? Mga airplane drivers. Wow. Nakaradyo.
3: Nakaabot si Hing Papawid ang One Radio.
2: Ay, syempre, ang mga taga Santo Domingo, baka kayo malipo at malinang tingin sila din Tabaco. At sa kabas, nabigabot kan sa tuyang istasyon. Maray na pagkahapon mga taong bahay, mga estudyante, mga katulungan. Ini na po ang Tugtugan on One. Alas tres hasta alas singgo ni pagkahapon. Kaibanan kami, Dingi Bago si Erickson.
3: Amen po, si Verna Banawon. O, ibatiyon tama na sa tuyang followers sa Tugtugan on
2: hello.
3: One. Maray na hapon mga katindugon.
2: Hello,
3: ano?
2: Everybody.
3: Ready na po.
2: Maray na pagkahapon, mantabi isa sa Indugabo.
3: Maray na pagkahapon.
2: Maray na pagkahapon sa syudad ning tunay na pagkahapon. Kadakol ang mga ganap sa buhay. Dahil petsa 21 na. Patapos na naman ang Hulyo. Ano na lamang ang sa imong plano dyan?
3: Anong petsa na mga gadindugan? Ay,
2: anong
3: so mga yaon
2: na?
3: Sa harong ka? So, nagduduyan-duyan? Or
2: diba?
3: Kaya so paboritong gibuon mo pagkahapon? Sumatukaw ka tas matulala ka habang nakabukas ang radio.
2: Oo. Pero difícil na gibuon mo.

0: Naman kita mag-restoryahan. Turo
1: dyan tao. Hala po na sa satuyang Facebook and Facebook page. Ay, sa mga birthdays today, happy, happy birthday!
0: Happy birthday!
1: Many more birthdays to come. Ay, yeah. Sa kabos man na nakatutok sa mga oras ay tagusong tanahan sa tuyang turugtugan. Tataod ang chirismisan. Mabalik pa ang tugtugan on one sa One Radio.
0: Tindugan na!

0: Maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawakan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalang dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
2: Magpabi

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitong ko na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic.
5: Lingaw mo na ang problema.
4: Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
1: One Radio. One Radio. Hit
0: Radio. Tinitungo na.
1: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: TNB.
1: Big enough.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tumtugan on One.
1: Ay, mari na hapon kay Mama Cherry Carbora. Sabi niya, ano, pabati idaa sa mahigos na si Ma'am Daisy Bore Carillo. Kay Mama Chi Bandola Kaloy and Nasante Carillo, tindugon pa kang Pawa Tabaco City. Salamat po.
0: Hello, hello, mga taga-barangay Pawa Tabaco City. Ay, siyareng man sa mga taga-isla kan San Miguel, marina pagkahapon tabi dyan. Ang mga barangay na yaon dyan, ang Rawis, Angas, Bisita, Sagurong, Hacienda, Maytay. Maray na pagkahapon tabi sa sendo dyan. Kamusta, kumusta, kumusta, kumusta mo dyan. Ay, siring man ang mga nasa sa indang mga bulod na nakatutok mo niya. Ang daradaraan sa indang mga dibateryang radio. Maray na pagkahapon. Ay, siring man ang mga tindahan, mga radio, mga stores, mga establishments, business establishments, mga barbershops, mga karinderyan na nakatutok mo niyan sa One Radio. Hello, hello. Good afternoon.
1: Hoy, thank you sa mga nag-follow sa Tugtugan on One kay Dump Mia.
0: Hello.
1: Lori Gian. Maray na hapon, mga katindugan. Welcome, welcome,
0: thank
1: welcome
0: you,
1: sa Tugtugan on One. Dadapol na naman sa tuyang Pamela Iya. May ano na kami mga katindugan na may post na kaming kahapotay na ano lang inya, good vibes lang. Yes. Para naman mabawasan ang ating stress sa buhay.
0: Ay, oo. Oh, oh. Kadakol ang mga kaganap.
1: Lunes na Lunes. Grabe,
0: diba,
1: grabe.
0: Parang hindi, ano, nagpahinga ang ating mga kaluluwa.
1: So, nagpasiring ka kaya sa bulod. Kaya arang kaya.
0: Ay, iyo. Kumbaga, ano, paglugsot mo. Pero yan,
1: paglugsot
0: so, ano,
1: work agad, gano'n.
0: Pero yan, so, ano, sa eskulahan, nag-absent ka sa nang sarong aldaw. Dakulon na nangyari.
1: Pagbalik mo, dakulon ka na pala pagbalik na dahil nag-ibo.
0: Pagbalik mo, tigpa-restoryahan ka na, dakulon na pala nagkaganapan. Nadaim mo na, na-miss out mo. Nag-exam, nagsamatiyab.
1: Nagpa-surprise quiz.
0: Nagbisita si presidente. Grabe. Na-miss out mo ka, boss. Kaya sa mga estudyante,
1: dahil
0: na pag-absent. Hindi makabawi ka na ano, sarong aldaw. Tipong ano, sarong aldaw lang na dahil ka naka-ano, nakampantehong ka. Ay, sarong aldaw man sa nangay. Dahil man nga, kigil. Abaan na pag ano mo, dakulan pa lang, natambakan ka lugod lalo. Diba? Kaya, dipisiran mag para absent. Yan man, pigiiwasan ko na kung ano, nag-klase ako.
1: Pero diba? Pag-college.
0: Oo, pero pag-college, may 3 strikes. Ano, pag may valid reason, di ba? Pag ano ka, di ba? Makulog ang pangyay. Dipisilon baga, di ba?
1: Ay, pero bawal makalagpas sa tulong mga katindi. Oo,
0: bawal mag 3 strikes. Inubos ko mas 3 strikes.
1: Pero mo sa nalib sa trabaho.
0: Pagkatapos ko kong 3 strikes, dahil ako nag-ulit, ha? Baka mga na, ano.
1: Late na lang.
0: Oo, late na lang.
2: Bite.
0: Ang importante, better late than absent ka, sabi niya. Diba? Ay, 44 minutos na magalisan na na-stress yung pagkahapon. Padagusan tangunaan sa tuyang turug-tugan sa unya na pagkahapon. Ay, syempre, sa Indong Mirindalan, magiging masarap mo yan pag pinartneran kang Best Coffee Green. Kaya ano po mon, ropropana ang Best Coffee Green. Mantang kita ng turugtugan. Digdi lang yan sa Tugtugan on One sa One Radio.
1: Tindugan!

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. Artree Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. Artree Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: One Radio, tindugo na!
1: Dugan on one with Erickson and Berna.

pero pag nagtarama ko loob, kung dahil mo pabisto, kami ang Oragon Hood, kami ang panibago na mapapanood. Kung habo mo sa muya, dahil ka na magdangog, mabuhot kami, pero pag nagtarama ko loob, kung dahil mo pabisto, kami ang Oragon Hood.

0: Ikaw ang kailangan ng isang katulad ko. Oo, mahal na mahal kita. Sa'yo ko lang gustong tuparin pangarap ko. At sa'yo ko lang din gustong simulan ang bagong kabanata ko. Mahal na mahal kita.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Saka na pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang bareta sa oras na ini. Natod sa indo, kanbas kasi green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mga butika si na supermarket nationwide. Nagpuuna ang test milling kang National Food Authority Albay Branch. Como preparasyon? Sa regular na milling operation sa tanganing masyerto, ang dagos-dagos na supply ng dekalidad din bagasa. Obweto kaining masyerto na preparado ang mga pasilidad. Kagamitan, asin wise milling partners, minahensya sa pagproseso ng bastanting supply ng bagasa. Sigon sa NFA, makakatabang ini sa pagpadagos sa minabenting bigas program asin pagmamantinira ng bastanting buffer stocks orob na sa panahon ng taguran asin iba pang emerhensya. Sa paagi subuot kanamay na preparasyon na target kanahensya na masyertoan bastante salbado asin abot kayang bagasa para sa mga pamilyang Pilipino. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aram mo. Ako si Bernadette Panawon na tintuguna.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Natugtugan all.

0: on radio.
1: 91.3 News FM. Tindugo na.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tindugan on 1. Oras niya ito, 23 minutos na. Makalisa na alas 4 ng pagkahapon. Happy Merienda time sa mga nagmimerindal sa mga oras na ini.
1: Ay, Ma'am Annalisa Venus Balmaceda, marinapon po.
0: Mm-hmm.
1: Kaya Sir Christian Abreu, chana na perming present. Oo, daing abs. Abo niya kayang may maana, may malagpasan.
0: May miss out, oo. Oh, yes. Ay, sa mga nakatutok pa sa mga oras ni maray na pagkahapon tabi sa Indo dyan. Sa mga taong bahay, hello, hello. Dahil it's Tuesday today. Mm-hmm. Para gusuntaan sa 20 Rismisa. Rantang ka mo dyan, nag-kakape kang best coffee green. Padagusuntaan sa tuyang episode kang Christmas. Ay, syempre, sa tuyang Christmasan, makaka-join ka mo kung ma-follow ka mo sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One. Everyday po kami dyan nagpo-post dyan from Mondays to Fridays para pag-Christmasan nga to. Kada alas 4 ng sa tuyang Christmasan. Diba? Ay, pasirang na kita sa tuyang Christmasan portion. Katog Tugan on One. Dingi ba ang
1: Talk Tugan on. Bago iyan, pa-shoutout da sabi ni Dump Mia. Maray na hapon sa imo. Welcome sa Tugtugan on One, Pamela. Ano nga sa itong kapotan? Good vibes lang.
0: Mm-hmm. For this day, ay for episode kang Tugtugan.
1: Yes, ang sa tuyang kapotan, ngun niya na aldaw. Bakit niya siya kapot? Ay, oops, parang gano'n. Sabi ni De, pa-share naman ng best moments mo sa life.
0: As in the best na the best life. All throughout your entirety of living in this world. What is
1: so, narumduman
0: best
1: mo sana.
0: Mm-hmm. Your best moment. Para sa kuya, difícil lingawan when it comes to best moment talaga nangyari sa buhay mo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kapag best na iyan, dapat worth na lingawan. Di ba? Ay, siyempre, it can be, best moment ng graduation mo,
1: yes.
0: Birthday mo, or biggest achievements in life, di ba?
1: Yes. College life, mm-mm, talaga ang pinaka-best moments sa buhay ko.
0: So far, sa iyo.
1: No, maka-enjoy na. Alam nito mga katindugon. Ang mga college, gano'n niya. Talaga, maski kami man nasa posisyon nindo bilang college student, maka-stress talagang maray. Pero kapag nakahali ka na duman, tapos yaon ka na digdi sa real life,
0: mm-hmm,
1: mamimison mong maray ang pagiging college student. Tapulon ang mga nangyayari sa college na dapat i-enjoy nindo, na nahihiling nindo na gari pasakit, pero kapag yung kamudigde, mapapaisip ka mo na, ay sana pala in-enjoy ko suarog kayo ng mga bagay sa college life. Ganun.
0: Pero dahil mabilis na lumilipas ang panahon.
1: Yes.
0: Diba? Kaya mabilis ding nawawala ang mga pagkakataon. Savor every moment of your life. Diba? Kaya naman, ang best moments na iyan, pag yun na permitang naroromduman, because it makes us happy, diba? yan ang ano, parang makakabawi kang stress, nakakabawi kang mga problema mo na piniisip sa oral daw. Diba? Because somewhat, somewhere in the part of your life, you experienced that moment na nag-enjoy ka talaga ng song. Diba? Ay, syempre, hiling kong tanaan na best moment in life kansi kayo makatindugan.
1: Alam mong daman daw kung ano man ang sa inda.
0: Ay, kay Anthony, meron niya pagkahapon. Best moment ko po is na nakapag-school ako ulit kahit sa isang alternatibong pag-aaral. At tigmamalaki ko na ako saro sa nag-school sa ALS po sa Tabaco National High School.
1: Wow!
0: Diba?
1: Yan ang best moment.
0: Oo.
1: Ipagpatuloy mo ang ano.
0: Nagkaigwa siyang comeback sa ano. Nagkaigwa siyang, kumbaga, chance girara. Diba? Pwedeng mga ano, mga moments na so, ano baga? So, continuation kang sa imong best talaga. There's a time na matawang ka girari ki chance para i-continue girari. Diba?
1: Yes. Habang buhay niya ining maaalala, ining moment na yan. Ano, Silent Anthony. Yana, thank you. Mayroon ako digde. May nababasa ako digding ano, kakaiba. Sabi digde ni Trixie Bernardes, sabi niya, naguli daas siyang daing isira, sabi niya. Best moment na ito para sa iya. Pwedeng in a positive way or pwede man in a negative way. De taram, no explanation kaya si Ma'am No explanation siya digdi. Siguro, best moment niya ito, naguli siyang warang isira that time. Tapos, gutom mo na siya. So, gari, kapag gutom ka ba?
0: No, may nakabot na ano, order sa Jollibee.
1: Pwede. Or kaya, pag uli niya warang isira, biglang may nag-abot na isira. Hali sa kapitbahay.
0: Diba?
1: Pwede.
2: Ang diba? Sana all.
1: Kaiba. Thank you, Ma'am Trixie Bernardes.
0: Kay Ma'am Abby yan, sabi niya, the best moment of life is yung natupad ko yung pangarap ko na maging nanay ako. Diba? Mahirap at challenging pero masaya. Worth it. Lalo na yung araw-araw may nagsasabi sa'yo ng I love you, nanay. Yung araw-araw may kiss and hug hali sa uni ko, iho. Diba?
1: So sweet. Best of, yung best moment ni Ma'am Avi ang maging nanay. Dakulo ng mga nangangarap mo niya na maging ina, ano. So, yan. Thank you, Ma'am Avi. And hello man sa imong uniko iho.
0: Ay, meron ako kaabang sa iyong tabi dyan, Ma'am Avi. Kay Ma'am Desil Buneo. Hello, marino na pagkahapon. Best moments of ang magmata sa oral daw na daing kamatian ang sa kuyang and sa kuyang may mga times na dai nagkakasira na butan ngunit natural na yan dahil may kanya-kanya tayong opinion sa buhay but at the end of the day solid pamilya kami sa laog kiharong salamat po diba yung ano ginawa ng Diyos sa araw-araw na good health ka palagi is always ano, the best moment. Kasi hindi mahirap sabihin na best moment kapag ano, may iniinda kang sakit. May sakit sa iyong pamilya, diba?
1: Diba, para kay Ma'am Desi, so, nagmamata ka o rual daw, yun ito ang best moments niya sa buhay.
0: Correct, iyan. Kaya,
1: Buda, so nagkakasinarbutan daas hindi kang pamilya niya, no? Kahit daw may iba-ibang opinion.
0: Pwedeng ang best moment is something that we are always thankful about. Diba? Pinagpapasalamat niya to na experiensyahan niya to anong iyan, ang moment na iyan, ang bagay na iyan. Dahil kung sasabihon, bako man halos gabos na tao nakaka-experience na na-experience mo. Diba? Bako man gabos na tao, araw kay Anthony na natawan ki second chance pag-abot sa education. Diba? Makuman gabos araw kay Ma'am Abby yan na na-experience ang pagiging nanay. Makuman yes. Araw gabos kay Ma'am Dasid Bunay na experience na matasoroal daw kay kamatea. Diba?
1: Wala magkaigwani na solid na pamilya.
0: Yeah. It is something that we are always thankful about. Thank you, Ma'am Dasid.
3: Tama!
1: Kaya Sir Nathan Apin, sabi niya, the best moments in my life is hindi nakabatay sa malalaking tagumpay, kundi sa maliliit na pakikipag-ugnayan at mga bagong natutuklasan ko kasama ang mga taong nakapaligid sa akin. Yes. O kaya naman ay magkaroon lang ng masaya at puno ng tawanan na pag-uusap. Well, since every day brings a new chance to connect and make memorable, I'm always looking forward to making new memories ngayon, bukas at magpakailanman. Bongga!
0: Diba? Kasi pag sinabi yung best moment, bako man ibig sabihin, yan yung biggest moment in life mo. Diba? It can be, sabi nga ni the best moment in his life, it is not about the biggest achievements, kundi sa maliliit na pakikipag-ugnayan at sa mga bagong natutuklasan. Diba?
1: Yes. Kung paano ka nakaka-connect sa mga kaiba mo sa real life, parang agad. Pero makaugmaon kay Sir Nathan Apin at ano, parang nahihiling mo baga sa oral daw niyang pag-comment. Garin na bibistaduhan ta naman baga siya. Tapos nauugma ako ta ang mga nakapalibot sa iya, mahihiling ta na talagang maugma siya.
0: Oo.
1: Yan ang importante, Sir Nathan.
0: It is his best moment in his life na patuloy niyang nararanasan, patuloy niyang nasisave na
3: ito. Tama!
0: Ay, syempre, ang mga best moments na iyan, ang mga best moments sa kanalambang saro sa satuloy ay dapat natin patuloy na i-savor, patuloy na maalala. Dahil sa mga panahon na ito, napatulis ng panahon. Diba? Hindi natin alam kung kailan mauulit, kung kailan mangyari ulit. Kaya, always value the things, always value this moment.
1: Yes, kaya ang best moments miligdi sa Tugtugan on One, oral daw. Lalong-lalo na kung mga katindugon na yaon ka mo. Pero may nakikipag-chismisa, nakikitugtugan sa pagkahapon. Thank you mga katindugon. Kay Mama Nina Palanas Pubis, sabi niya, good afternoon po. Gabos po na nagdadangog sa programa nyo. Nagdadangog ako digdi sa Suwa, Malinaw, Albay. Salamat po. Malinapon sa mga taga-Suwa.
0: Suwa, Malinaw, Albay. Pagkahapon tabi sa Indo dyan. Ay, 36 minutos na magkalisa ng alas 4 nin pagkahapon. Let's savor every moment. Let's savor every music. Ay, syempre, digdi sa Tugtugan on every moment is a moment of a life. Mabalik pa kami, yeah. Hindi lang yan sa Tugtugan on One, so One Radio.
1: Tien, do good now.

0: 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
3: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
4: Na King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ikalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: One Radio 91.3 News FM.
7: Dugan
8: on One with Erickson and Berna.

0: number one.
1: One. Number one.
2: One.
1: Radio.
2: One.
1: Radio.
3: Number one.
1: One.
3: Number one.
1: One.
3: One.
1: News FM. 91.3.
4: Tindugo na.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Juan Radio
1: 91.9 FM. Tienda
2: Duguna. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan Online. Nya to 5 minutos na sana bago ang alas 5 ni paghahapon. Thank you sa mga nakaiba niya to unya na pagkahapon.
1: Thank you mga katindugon. Ay, may nag-message si Ma'am Dunkney. Sabi niya, pabati naman po kami ligis sa Bulang Malinaw.
2: Ay, hello, Bulang. Hello! May mga taga Bulang Malinaw, Albay.
1: Nakatutok na sa Tugtugan on One. Thank you mga katindugon. Sabi niya, sana po DJ Erickson, pag nagbarangay sa lakay ka, digdi naman sa bulang. Padangog yarn.
2: Sige. Sige po. Ang iyong ano. Tapos bago ka man nga sunang gana, ano. Kaya mag-abang ka na. Thank you po. Thank you man sa mga nagkakairibanan niya tungon niya na pagkahapon. Salamat sa mga nakatutok pa hanggang sa ngunyan. Sa mga katindugan niya ito dyan, mga katuktugan niya. Sa mga followers ng Tugtugan on One. Sa mga yan dyan sa inyo, mga harap mga taong bata. Hello! Thank you very much everybody. Sa aking giraray. Ay, masunod po, ma, para retry naman po giraray ang sa inyong mga kaibanan dyan. Sharing na kami sa inyong nakaibanan sa Tugtugan Tugtugan. Dahil iba ko si Erickson.
1: Pwede man po, si Berna Barawon. Salamat mga katindugan. Sa aga giraray. Digdi lang yan sa Tugtugan on One. Sa One Radio 91.3 News FM. Tien Dugan na!

0: Sin tagapag barreta. Hatun sa indo kan Best Cafe Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30. Parada ang lugar. Parada 30. Parada 30. Sa headlines kan mga parada ni Barata.
2: Parada 30. Parada 30. Headlines.
1: Niraot subuot na linya ng patubig sa San Andres Resettlement sa Santo Domingo, Albay. Tulos na inaksyonan kan LGU.
3: Test milinga pigpo na nakan NFA Albay para sa dagos-dagos na supply nin bagasa.
1: Legazpi PNP nagpatanid na may paninimbagan ang mga imbalto sa bomb threat.
3: PGA target na 15 beds para sa Bataan Infirmary Hospital sa Disyembre.
1: 35 pinangat vendor sa Kamalig Albay nakarecebe nin mga kagamitan.
3: Active shooter incident simulation exercise isinagibo sa Bakakay, Albay.
1: Salado National, pagkakabisto ni Matibag, inaramkan prosecutor antes magserbi bilang NBI director.
3: Impeachment court at tinugutang masubina ang bank as in tax records ni BP Sara.
1: Dating House Speaker Romualdez nagkapirang beses subot nagbalo na makaluwas sa Pilipinas.
3: Subpina kan impeachment court sa financial records ni BP Sara. Welcome development kay former Representative Castro.
1: Tariela pignigaran an infringement claim kontra sa Philippine Navy personnel yung in Seoul.
3: DOJ pinamutikan na pigsugo ang NBI nga ninaimbestigaran ang flood control project sa Taguig City.
1: Piston na pigre-respeto ang 2 pesos na pangapudan na dagdag pasahe ka nagkapirang grupo alagad aminadong kulang pa.
3: Pilipinas, igwang pinakamahal na oriente sa Asian Kanhunyo.
1: Sa luwas ka nasyon, Iran naglansar nin surprise attack sa Kalabang Command Center sa Syria.
3: FA chief nakatalaan na makipag-olay sa Chinese Foreign Ministry manood sa ugnay Pinas, Asina, China.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitangon niya nin Martes, Hulyo 21, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod Bereta. Butas.
3: Ako man po si Bernadette Banawon.
1: Nadadawag diyo 91.3 News FM as in sa 99.7 One Radio News FM. Siring ma, nahiling mo po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 3 News FM. Oras niya to alas 5 kahapon. Basirin kita sa detalyas kan mga barata kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Sexy ka pa. Hindi yan sa mga butika sin supermarket.
2: Parada 30. Parada 30. Barreta lokal.
1: Tulos na pigresponderan kan gobyerno lokal kan Santo Domingo Albay katabang an waterworks ang nasubot ni raot nakakaparahay pasan ng linya nin patubig sa San Andres Resettlement na nakaapektar sa supply ng tubig sa mga residente. Sigon sa report, tulos na nagpasiring sa lugar ang personahes kan LGU, Bureau of Fire Protection as in Philippine National Police, nganing mag-inspeksyon as in nadiskubreng pinutol subot ang tubo as in nilaganan ng dugi ninda ipanabibistong persona. Nagluwas manin pagkadiskenar ang nagkaperang residente uli sa perwisyong darak ang insidente. Sa presente, nagsasagibo na nin investigasyon ang mga otoridad nganing maaraman ang nasa likod kaini kung in kaso subuotan na masusog ang responsable digdi, pigsyar to ninda na papanimbagon ini.
3: Nagpuo na ang test milling kang National Food Authority Albay Branch bilang preparasyon sa regional na milling operations tanganing masyerto ang dagos-dagos na supply ni dekalidad na bagasa. O buweto subot kaining masyerto na preparado ang mga pasilidad kagamitan as in rice milling partners na ahensya sa pagproseso nin bastanting supply nin bagasa. Sigun sa NFA, makakatabang ini sa pagpapadagos kan benting bigas program as in pagmamantinir nin bastanting buffer stocks urob na sa panahon ng tag-uran as in iba pang emerhensya. Sa pag-isubot kan amay na preparasyon at target kan ahensya na masyertoan bastante salbado as in abot kayang bagas

0: para sa mga pamilyang Pilipino.
1: Nagpatanid ang Legazpi City Police Station na igwang paninimbaga na sa Leia ang si isay man na nagsasagibo nin bomb threat o bomb joke. Inian na Presidential Decree No. 1727 o an anti-bomb joke or threat law. Kasunod din ka na receiving barong eskolahan sa syudad kan Legazpi. Sigun ki Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag, Officer in Charge kan Legazpi City Police Station, ang na ipinaagi ang nasabing bomb threat sa sarong Facebook page. Katakot kay ni tulos man na nagsagibo ng inspeksyon ang mga kapulisan sa nasabing institusyon as in nag-negatibo manini. Sigun sa hepe na ang mga siring kaining huma ang daipig papasipara ka na mga otoridad. Dugang pa kay ni na kung matitrace as in na si isay man ang imbelto sa nasabing huma ang tulos na papanimbagon.
0: Target ka na Provincial Government of Albaya na maging operasyonal ang 10 to 15 bed inpatient services kan Bataan Infirmary sa Rapu-Rapu antes matapos ang taong 2026. Sigun kay Governor Noel Rosala, kasunod ini bakan supplemental budget nganing ganap na mapadalagan ang pasilidad bilang sarong infirmary hospital of West services. Piglalaon man man na madudugangan ang mga serbisyong arugan x-ray, laboratory, delivery room as in emergency room nganing marbisyong medikal sa mga residente. Niyan tanastanto sa datos naman kan ospital, labi sa 6,000 na pasyente ang nakapag-avail kang check-up as in iba pang serbisyong panasaluda poon kan magbukas ini kan Abril 29.
1: Alas 5:10 nin pagkahapon, nakareceive nin mga bagong kagamitan ang 35 pinangat vendor sa Banuaan kan Kamalig Albay, hali sa local government unit komo suporta sa pagpapauswag kan sa indang kabuhayan. Kaibahan sa pinanaong kagamitan ang stainless stack pots, insulated containers as in foldable tables ngani mas mapamaray ang pagpreparar pagtitipon as in pagpapabakal kan sa indang mga produkto. Sigon sa LGU, ubheto kan programa na pakusugon ang kabuhayan kan rasaradit na negosyante nganing mantang nagpapadagos ang pigbubusol o ang bistadong industriya nin pinangata sa sindang Banuaan. Mientras tanto, pinanginota ni Mayor Caloy Balto kaibahanan ni Bapang mga opisyal ang pagredistribuera komo parte kan padagos na suporta sa mga programang pangkabuhayan para sa mga residente.
0: Nagsagibo ni nasarong active shooter incident simulation exercise ana Bakakay Municipal Police Station sa Bakakay Community College na pinagpartisiparan man kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management of tinibabang katuwang ng mga opisina. Sigun sa lokal na gobyerno, sa aktibidad pinakusog ang koordinasyon, komunikasyon asin kaandaman sa pagre-responder sa mga emerhensya, particularmente na sa mga insidente na pwede ser mangyari sa loob ng eskwelahan. Tinawang doon kan LGU na ang nasambit na aktibidad sarong oportunidad nganing mahiling asin mas mapauswag pa ang kahandaan sa operasyon, mapakusog ang pagtatarabangan asin mapagtibay ang commitment sa pag-aproteher sa buhay asin siguridad kan mga estudyante para tukdo asin ang mga komunidad. Niyan transtanto, pinasalamatan yu ang PNP asin MDRRMO huli sa pag-organisar ka na simulation exercise, siring man ana sa indang dedikasyon asin koordinasyon.
2: Parada 30, Barreta, Lucan.
1: Alin pagkahapon, diretso kita sa detalyas kan mga barata salado nasyonal natod sendo kan Best Coffee Green 6 barata salado nasyonal natod sendo kan Best Coffee Green 6 in 1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa.

0: Presidenteng Padagos na nagtitiyos huli sa kalamidad. Dakola sa mga beneficiaryoan para mientras pang nakaistara sa mga tenta asin mga temporaryong makeshift shelter mantang naghahalatkan rehabilitasyon kana sa indang mga kaharungana. Kaiba sa mga natauanan in Tabang ang 271 na beneficiaryo kan Barangay Aklana, 600 sa Barangay Rio del Pilar asin 279 sa Barangay Poblasyona. Nakisumaro man sa distribusyon ang mga lokal na opisyal asin iba pang katabang na ahensya nganing masyerto na maayos asin makaskas na maibariwas ang ayuda sa mga residenteng nangangaipo.
1: Inaram ni House Lead Prosecutor Garvil Ruizro kung ano ang pagkakabisto ni NBI Director Attorney Baga antas ini magserbi bilang director kan ehensya. Antas formal na maglaog si Matibag sa gobyerno, nagserbi mo na siya bilang Dean Lyceum College of Law. Enot na nilaog ang gobyerno sa iraram ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo bilang Director Laguna Lake Development Authority. Nagserbi man siya bilang General Manager kan Manila International Airport Authority. Sa iraram kan Administrasyong Duterte, nagserbi man si Matibag bilang Presidente kan National Transmission Corporation pon Enero 2017 hasta Marso 2022 asin nagserbi man bilang gabinete sa Administrasyong Duterte.
0: Pinagbigyan kan Senate Impeachment Court kan Hulyo 20 ang kahagadan kan House Prosecution Panel na magluwas nin subpoena para sa bank records asin mga dokumento hali sa Anti-Money Laundering Council na may kinabise Presidente Sara Duterte asin agumkay ni na si Attorney Manas Escarpio. Sa ikapitong aldaw kan impeachment trial, sinabi ni Senate Impeachment Court a presiding officer Senator Francis Cheese Escudero na bastante ang basihana nganing hagadon ang mga bank records sa Anti-Money Laundering Council asin tax records ni BP Sara. Sigon sa Impeachment Court, ang mga dokumentong ini ang may kinaaraman sa Article 2 kan Articles of Impeachment, partikular na sa isyu kan nasubot da ima ipaliwanag na yamana. Nilinaw man kaini Impeachment Court na ang mga record ang da igagamiton nganing magsuunad din panibaga na sa Vice Presidente o buweto sa nasubot kay ning maaraman ana sa iyang financial background para ini sa iyang pagrogaring asin transaksyon na mantang nasa presenting termino. Tinubutan man kan korte ang pagkuha nin bank records kan agom ni Duterte na si Man Scarpio sigon kay Escudero huli kasal ang duwa sa iranom kan absolute community of property. Pwede sir i-considerar na parte ka na sa indang ari-arian na sa indang mga financial records pwera kung may ibang kasundo ang legal na magpapatunay kay niya. Inaprobaran man kan impeachment court ang pagsubpina para sa records kaini 19 na kumpanyang ipigtatakod kay Duterte asin Carpio. Dahil manaibali ang duwang kumpanya makilis mabigong maipailingkan prosecution na may direktang koneksyon sa mga ini.
1: Ipigbuyag-yag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na nakaresibisindan ng mga intelligence reports na nagkaperang beses ubot na nagbalo na makaluwas sa Pilipinas si dating House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Inian sa ibong kan nag-Iran na precautionary hold departure order kontra sa kongresista na ipinaluwas sa kanusandigan bayan. Ulidigdi na nga pudan ang Office of the Ombudsman sa mga ahensya kan gobyerno na syartohon na dahi ni mangyayari asin mapupugulan ang posibleng paghari kan Lesna. Dugang pagkanopisyal na dahi patapos ang investigasyon kan sa indang ahensya.
0: Mientras tanto, sarong welcome development para kay dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang naging desisyon kan Senate Impeachment Court na isubina ang financial records ni Sara Duterte magin kang sa iyang agom na si Attorney Manas Escarpio. Sigon sa dating kongresista na dai magtatago kan confidentiality ana katotohanan asin dai pwede ser gamiton ang right to privacy urog na kung nakasalang na sa impeachment court ang nasarong opisyala. Punto kaini nasaro ining lakdang sa paghagad nin paninimbagan transparency asin katotohanan kaya dai dapat napupugulan ang pagluwas kaini huli sa pinahiling man kan prosecution ang relevance asin significance kan bank and tax records ni BP Sara. Importante subot ini nganing maaraman kung may betrayal of public trust huli sa nakabugtak sa lay na anasarong government official urug na kung may halangkaw na posisyon ang nagsusunod sa simpleng pamumuhay as inakadepende sa kung guraano anasindang pigsisweldo. Tinawang doon man ni Castro na inkaso mapatunayan na may hidden wealth maserbi ining leksyon na sa gawas na empleyado kan gobyerno hasta sa impeachable official. Sigun pa sa iya na naglalaom siya na mapapatunayan kan prosecution na ana sa indeng claim na may hidden wealth si VP Sara Duterte.
1: Maduon na pinimutikan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tarjala, at mga akusasyon kan China na infringement o panghimaso kan Navy personnel kan Pilipinas sa Yungin Shoal. Ini ang kasunod kan panibagong tensyon sa pagultangan kan mga tropa kan Pilipinas na nagmamando sa BRP Sierra Madre asin ng China Coast Guard kan 20. Sa sarong pahayag ngunya na Martes, Hulyo 21, ipigdoon ni Tarjala na warang pigigibong pagbaylar o pagpaparibok ang Pilipinas sa nangyaring madahas na inkwentro sa Ayungin Shoala. Tinawan doon ni Tarjala na ang mga tropang Pilipino ang nasa laukan sa diring teritoryo kay niya, mantang ang China Coast Guard ang naglakbay ng ginatos na mga milya ngani na magkausa ng kariribukan sa katubigan kan Pilipinas. Pigdoon kan PCG official na ang ayungin ang parte kan exclusive ag Pilipinas as in Continental Shelf salig sa 2016 Arbitral Award na pinal asin igwang bisa sa irarokan United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS asin warang claim hali sa China kaibana na ang pigaapod na 9-dash line. Ipighayag man ni Tarjala ang tunay na pangyayari sa inkwentro kung sain sarong rigid hull inflatable boat na igwang lunad na 8 katawo ang idineploy kan China Coast Guard 21560 ang nagrani sa BRP Sierra Madre asin nagsagibo ng bakko otorisadong inspeksyon sa nasabing barko kan Philippine Navy. Katakod kay ni nag-deploy ang AFP personnel ni rubber boats ngani na itaboy ang mga ini sa non-confrontational o mahinahong paagi. Alagad binaliwala kan CCG boat asin madahas na ng laban. Inapod man ni Tarjala na barbaric na Chinese crew member ang nagbadol sa payokan na sarong soldadong Pilipino.
0: Pinahimutika na kang Department of Justice na ipigsugo sa National Bureau of Investigation na imbestigaran ang flood control project sa Taguig City. Sigun kay Justice Secretary Frederick Vida, pigre-respeto ninda ang mandato kan NBI na magsagibo na ninasadiring investigasyon. Ulidigdi, pigdoon kan opisyal na ang paglalansar kan ahensya nin investigasyon ang basado sa mandato kay ni na dapat utubon. Sinerto man ni Justice Secretary Vida na ang investigasyon ang nakabasi sana sa ebidensya. Kasabay kan pag-imbestigar kan ahensya sa subot ghost projects nagini dapit sa pigtataram na irregularidad kan mga proyekto sa nakalis na 2019 na Southeast Asian Games. Kaibana na sa mga posibleng ipasusubpina sinda Senator Judge Alan Peter Cayetano ngani na magtaong linaw sa imbestigasyon sigon kay NBI Director Melvin Matibaga.
1: Pigir-respeto kan pagkakaisa ng mga samahan ng chuper at operator nationwide o piston ang pangapudan kan nagkapirang grupo ng transportasyon na 2 pesos na dugang na pamasahe. Ini ang katakod kan padagos na paglangkaw kan prasyo kan produktong petrolyo sa nasyon. Alagad sigun na Kipiston National President Modi Floranda na bako ini bastante huli sa kadakulaan kan dagdag prasyo kan langisa. Paliwanag kan opisyal na mas maawot nindang ibusol ang pudan na 10 pesos na dugang sa pamasahe ngani na maski papano ang makabawi sa nawarang ganansya ang mga drivers as in operators. Kasabay man kan sa indang pangapudan ang dugang sa sweldo sa mga obrero. Sigun kay Floranda na posibleng liwat na magsakat sa 100 pesos ang kada litro kan diesel uli sa padagos na kariribukan sa pagultangan kan Estados Unidos as in Iran kaya dapat man na mapagbigyan ang dagdag pasahe na pigahagad kan mga nasa sektor kan transportasyon.
0: Yan talas tanto na irehistro kan Pilipinas sa ang pinakalangkaw na singilas sa kuryente sa mga nasyon na miyembro kan Association of Southeast Asian Nations kan Hunyo sigon sa DP. Inian na subot huli sa limitadong supply asin halangkaw na demanda sa kuryente. Sigun kay DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara, uminabot sa 12.43 pesos kada kilowatt hour ang average na presyo kan kuryente sa nasyon na kan Hunyo, na masalangkaw ni 93 centavo kada kilowatt

0: Tower kumpara sa singila sa Singapore. Ipinaliwanag man ni Guevara na pinakalangkawan ni singila sa Visayas huli sa kakulangan in supply sa rehiyon. Napag-araman na igwang 21 power plant units na naka-experience in forced outage kaya naglalaom ang Visayas sa supply hali sa Luzon at Mindanao. Mientras tanto, sinabi man kan DOE na naglangkaw ang singila sa kuryente huli sa langkaw na demand at tuyong summer months. Huli di kaipuhan pa andaron ang mga mamahalo na power plants nga ni na maimbitaran ang kakulanganin supply as in a posibleng brand out.
1: Mientras tanto, inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na iguanan in person of interest sa posibleng kinontrata o kinaulay ni Vice Presidente Sara Duterte. Ngani na isagibo ang sa iyang pagbabanta kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lee Pos, as in dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ibong kainin, nagsayumaan opisyal na pangaranan ang nasabing mga person of interest. Paliwanag ni Matibag na posibleng makapag-kompromiso sa indang investigasyon kung papangaranan niya ang mga natukoy nindang person interest. Yan tras tanto at tinawan doon ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na ang mga pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte dapat sa subot pakikipag-koordinar sa hitman ang bako intrimis kundi serious, active and continuing threat. Sigon sa testimonya ni Matibag, ang investigasyon kan NBI ang nagpahiling na ang mga binutasan na tataramon kan Vice Presidente ang may gabata as in deputy sir na ipasipara. Tinukoy kan ayan siya ang mga pamantayan sa pagsusuri ka na sabing huma kaibanan ang pattern kan kadasan gabat kan insidente kakayanan motibo asin pagkakabisto kan tabong pigtutukoy an article 4 kan impeachment complaint sa subot grave threats kontra kay Presidente Marcos Jr. First Lady Liza Arenata Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez magin ang mga akusasyon na nagudyok si Duterte nin sedisyon sa paagikan sa iyang pahayag.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta Nacional.
1: Alas 5.26 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sa Indok and Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao na nga ipon yan in minerals kaya gulo ng pag-inom din sa rong kapsul laural tawa. Nga ni makalikay kita sa kailangan and Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa Southwest Monsoon ang nakakapektar ngunyan sa Mindanao as in Palawan. Dahilan kay ni ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, na Central Visayas as in Palawan, magkakaigwan ni madampog na kalangitan na may kalat-kalat na paguran. Posible digdi ang flash floods o landslide durante sa moderato sa kode sa kung minsan makukusog na paguran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.37 ng pagkaaga, masunop alas 6.29, ngunyan na pagkahapon. Alas 5.27 ng pagkahapon, pasirin kita sa mga barata sa luwas kanasyon. Naglansar ang Iran's Revolutionary Guard Corps nina surprise attack sa kalabang U.S. Command Center sa Syria. Pinuntirya subuot sa sorpresang pag-atake ang Special Operations Command Center sa AI Tang Region kan Syria subuot ini sa nangyaring pag-atake sa mga soldado sa kan Iran sa South Eastern Iran. Kan Domingo isinagibo ang paglulubong sa tulong sundalong nagadana sa pag-atake kan Amerika sa sarong barak sa Iran. Nainot nang inanunsyo kan Revolutionary Guards na inatake ninda ang AI Tan base na nakontrol kan Syrian Army kan Pebrero magalis mag-withdraw ang Amerika. Alagad pinamutikan kan sarong source hali sa militar kan Syria na nagkaigwa nin pag-atake.
0: Nakatalaan na magipag-olay si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kaya China Foreign Minister Wang Yi nga ninatukaron ang bilateral relations sa pangutangan kan Pilipinas asina China. Inian inanunsyar ni DFA spokesperson on Asian Matters Dominic Xavier Imperial kasabay kan week-long meetings asina conference kan Foreign

0: Ministers kanaisyan sa nasyon na nagpuon kasuugma hasta sa Biyernes, Hulyo 24. Abo man panginotan kan opisyal kun aron kang duwang diplomata ani pinaluwas na EIG kang na China Dilawan sa Pilipino bilang ung tinagan 16 Arbitral Award. Alagad na if importante ang nasabing engagement, hulita tutukaron ang bilateral relations sa pangultangan kang duwang nasyon asin iba pang urolay na may epekto kang rehiyon asin nations. Sa presente, wara pang sinabi si Imperial na petsa kung noarin magkakaigwanin meeting ang duwang opisyala.
1: Iyan naman po ka naging katariponan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornasala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, mas buramang na Tita Pauli. Si Tita Pauli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon. Didi sa One Radio 91 News FM.
2: Tindugo na!
3: Hatud sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
3: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
2: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
4: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasensi!
4: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang power committees.
7: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
6: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
7: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
8: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyo.

0: kang tabako.
1: Konti rum versus Junko. Siram sana.
2: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
9: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
10: Mag-Boss Purple Capsule.
9: Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at panax ginseng. Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral para maiwasan ang anumang karamdaman. Tulad ng sakit sa bato, high blood, bukol-bukol at marami pang iba. May kakayahan din, mapabalik ang sex appetite. Manatiling protektado sa karamdaman.
10: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
11: Ang pagpapanatili malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Teka, iconic halo-halo ba? Dito ka na!

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto at ang ating balat ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bang Gang Banggi Bicolandia. Martes! Nang tayo'y muling magkita. Araw din ngayon ang mga chismosa. Very special day. Oo, dapat lang ha. Para naman may special na araw ang ating mga kamaritisan. Pero kailangan ha, yung totoong kwento lang ang i-chismis nyo. Huwag kayong gumawa ng kung ano-anong panibagong kwentong manufactured. O, hindi po kayo factory. Wala po kaming pakialam doon sa mga chismosa na gumagawa ng kwento. Doon lang po kami sa mga nagkukwento ng totoo. Ha, diba? May resibo. O, pambalipas oras din naman pa yan ng ating mga tita, ninang. Lalong-lalo na sa ating mga senior citizens na umiinom na ngayon ng maintenance. Oo, maganda yan. Para hindi mapansin yung sipa nung kanilang iniinong mga gamot. Pinadaan na lang sa mga kachika-chikahan. Oo, hindi nila alam yun. Ini na naman po ang sa inyong lingkod. Na bago masyadong magayunoy.
1: Pero mahamutoy.
0: Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna. Ang indumang Diyosa ng kahibangan. Sa The Tita Pollyanna Show, July 21, 2026. Whatever you do, you can't get away from your tita! Kung tuwa, kamusta po ang inyo naging maghapon? Is a maalinga hot dun? Mga alang-alang? Hindi po tayo nagpa-south. Hindi tayo nagpa-east. Hindi tayo nagpa-west. Ay, nagkamali tuloy. Hindi tayo nagpa-north. Hindi tayo nagpa-south. Hindi tayo nagpa-east. Pero tayo ay nagpa-west. Kasi ang init. Tayo ay nagpa-west. Wow, ang tagal niya nakuha yung joke. Nadanaw po kita sa One Radio Tabaco, City of True Love. Diyos, maray na banggi mong poses sa tuyang mga katindugan sa First District. As in man dyan po ay sa Second and Third Districts, mga parte kan Second and Third. Mga parte kan Sorsogon, Katanduanes, Camarines Sur. Sa tuyang mga katindugan sa Camarines Norte, nagdarangong kunyan sa One Radio. Daet. Oh yeah! Ang tatlong aras naman tayo magkaka-chika-chika, magkaka-tala-tala-meet'em. And of course, forever, kaibanan po niya to sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pan Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Sticks, and Pudding Sticks. Batata in different flavors. Charmaine, pineapples, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Also, Batata Milk Drink. Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed Milk. Deli's Evaporated Milk. Drink or Float. Golden Town Sardines. Tatlong variants, original Golden Town Sardines with chili. At ang paborito ng Bicolandia, Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias. Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. The Tita Boyana Show is also brought to you by Best Juice. 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Fast Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q-Sai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Of course, para sa ito yung mga magagayon in the city of true love. Kay po niya ito, nin oras para mamantinil ang sa ito yung mga sadire sa pagkakigwanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapa-hand spa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakulpang, Spa Essential Services, kaya mari na sa Pink Spa. Makukuhan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Sena Kanamanda Coffee Hospital, open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita, hanapon niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa!
1: The Tita Poyana Show!
0: Ay, ay, ay, ay, ay, what's happening naman to my friend? Nako, hindi ko talaga maintindihan to. Bigla na namang sumulpot sa aking feeds at sa mga mainstream news. Ito po naman ay tungkol sa kalagayan ngayon ni Baron Kaisler. Di kalagayan ngayon ni Baron Kaisler. Di umano,

natin na nagkaroon talaga ng drug problems itong si Baron Geisler in the past. Although wala pong sinasabi ngayon si Baron, wala kang marinig sa kanya, chinat ko siya, nag-thumbs up lang siya, wala siyang sinasabi. Kaya ang ibig sabihin nun, gusto lang niyang manahimik. Kung ano man po, baka ito ay tungkol na rin sa kanilang marital status. Baka meron silang pinagdadaanan din ng mga di pagkakaunawaan. Alam niyo naman, ganyan talaga naman sa mga nagkakasama sa buhay. Hindi naman talaga lahat nagkakasundo. Dumadaan ang pagkakataon na talagang ang hirap unawain ng bawat isa. Baka yun ngayon ang pinagdadaanan ni Baron at ni Jamie. Although, marami pong nagsasabi na baka naman madali pa yung may isaayos. Kasi kung nagpaparinigan lang sila o pinaparinigan lang siya o nag-comment si Jamie sa kanyang social media account, ang ibig sabihin nun, hiwalay na sila? Hindi sila magkasama? Kasi naman kung ganun, edi sasabihin ko sa kanya ng face-to-face, di ba? Eh kung dinadaan na lang sa mga pa-comment-comment, ibig sabihin siguro nito, at the moment, hindi sila magkasama. Marami pong espekulasyon tungkol sa ganitong pangyayari sa buhay ni Baron Geisler. Para sa iba pang mga chika tungkol dito, pasya lamang po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page para po naman sa isang mahaba-habang artikulo na binurda-burda ko. Binurda-burda. Oo, marami pa ako mga binuburda-burda doon. At ang napakalakas po ngayon at maraming mga visitors ay yung tungkol kay Riza May at kay Bimby. Kaya pasyal na kayo na at mag-follow! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita. 13 after 6. Oh no, 15 after 6. Sorry naman!

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ito ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ang init! Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Banana!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Banana!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing!
5: Banana!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
5: Banana!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Banana!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Banana!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Banana!
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
7: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
6: The Tita Puliana Show. Tindugo na!
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Ako po si Norma Nasyon ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
7: No approved therapy claims.
8: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakmalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
11: Na alas 6:37 nandito na po tayo sa ating Super Chico Hoyan. Ako, ang liit naman ang problema ito, maliit lang na problema ito, ngunit subalit at the point maraming mga tao ang pinapalaki na siya kasi wala silang ibang mapoproblema sa buhay nila. Ito po naman ay tungkol sa ghosting. Alin ba ang mas masakit? Ang mag-ghost? O di kaya ma-seen at 10:48 p.m. Ano ba? Napakalit na problema lang yan. Pero para sa iba, napakalaki ito. Lalong-lalo na kung medyo meron na silang nararamdaman na alam niyo na, iba na ang tibok ng puso nila sa taong iyon. Tapos maya-maya, hindi na nagpaparamdam. Wow, tuwang-tuwa si kuya. Kasi ang mga ganitong mga pagkakataon ay nangyayari lamang kung hindi naman maayos ang usapan nyo. Kung halimbawa nagpapakiramdaman lamang, di ba parang, gusto kita, pero hindi mo sinasabi in words. Diba? Ganon din siya sa'yo, parang, okay. So, ang ibig sabihin, hindi naman maayos ang inyong ligawan o halos nga, siguro walang ligawang nang gaganapin. Yung nagkakagustuhan lang. Alam nyo kasi nung kapanahonan namin, nung mga 70s, 80s, siyempre wala pang mga cellphone noon, wala pang mga wifi, wala pang mga, wala pa yan. Tanging telepono lamang na yung ano, yung rotary. Tapos nagkaroon na rin ng telepono na remote. Ayan. Kaya noon, ang palaging sinasabi nila, pag nagliligawan ang isang dalaga at isang binata, ay nangyayari kapag Sabado. Dahil pupuntahan talaga ng lalaki yung bahay ng babae at akit ng ligaw. Eh ngayon kasi iba na eh. Pero nung panahon na yun ba, may nagaganap pa rin ghosting? Meron din. Oo, hindi naman talaga nawala yung ghosting na yung hindi na lang biglang nagpaparamdam. Nangyayari yan. Kung halimbawa, tatlong linggo nang nanliligaw ang isang lalaki sa isang babae, no? Pagkatapos, every Saturday pumupunta siya doon, minsan nagdadala pa siya ng pagkain, o di kaya naninilbihan. Oy, naabutan ko yan! Yung may umakit ng ligaw na may mga daladalang mga fruits, o di kaya naman, mga biskuit. Minsan grocery items. Bulaklak. Tapos pagkaraan siguro ng isang buwan o kung ilan, kung gaano katagal, no, kung nakakapagtiyaga ba yung lalaki. Minsan kasi nag-iinarte din yung babae. So hindi niya muna pinapansin-pansin. Parang ang kausap lang yung nanay. Yung ganon. Mamaya-maya hindi na aapir yung lalaki. Siyempre isipin niya na wala naman palang gusto sa kanya, bakit pa niya pagtsatsagaan? Halimbawa, anim na buwan na siyang umaakit ng ligaw tuwing Sabado, hindi naman siya pinapansin masyado. Yung mga kapatid lang at yung nanay ang nag-i-entertain. So ano pa? O di ghosting na yun. Walang pasabi-sabi, hindi lang siya sisipot sa next Saturday. Pero heto, si dalaga, naghihintay din pala. Nag-inarte lang. Ayun, nag-ghost na siya. Kung sakasakali kasi pinapangako niya na sana may dahilan lang na hindi siya nakarating ngayon. Baka sana busy lang siya. Kasi no, wala pa talagang telepono, lalong-lalo sa mga baryo, di ba? Pakiramdaman lang. Tsaka telepathy ang panahon. Alika, magkita tayo. Telepathy lang. Wala pang cellphone eh. Ayun, pag bumalik naman si lalaki, ay hindi pala siya ginos. Meron lang palang pinuntahan. Doon na niya sasabihin na,
7: ay amoy, namiss kaya hindi ka dumahin yung isang linggo.
11: Sabi naman ng lalaki, ba't ganyan ka magsalita?
7: Ay kasi bebe ako.
11: Diba, strategy din yan ng mga lalaki minsan yung ghosting-ghosting. Strategy din yan. O, hindi siya sumipot. O, tapos nung sumipot siya, ayun, tuloy. Tuloy-tuloy na. Naging sila na. O, ngayon, ilan na ang apo nila. O, diba? O, yun, ganon style yun. Pero sa panahon ngayon kasi dahil masyado na tayong high-tech si Agbayani, eh, kakaiba na rin, di ba? May message-message na lang. Kung halimbawa, nawala na ng gana yung naliligaw sa'yo, hindi na siya magpaparamdam. Wala, as in, hindi mo makikita ang nasin niya, di ba? Kasi alam mo naman pag nasin yung message mo. Mag-message ka ng, hi. Tapos wala lang. O yun, di. Parang may isip mo, ay baka ano, busy lang siya. Pero kung halimbawa nag-message ka tapos nakita mo na scene tapos dinedma ka lang. O di ba parang masakit din. So ang gagawin mo, kukulitin mo. Mamaya mapansin mo, hindi mo na nakikita na online siya dahil ni-restrict ka na pala. Tapos ang gagawin mo, pupunta ka naman sa kanyang account, tapos magko-comment ka doon. 'Di ba? Kung ano-ano lang para mapansin. Mamaya-maya hindi mo na siya ma-access dahil binlock ka na. No, 'di ba masakit 'yon? O ano, anong dapat na maging attitude na ganito? Dapat kasi sa simula't simula pa lang, halimbawa meron kayong nakilala na isang tao na medyo nagkakagusto sa'yo, nagpaparamdam sa'yo, huwag mo kaagad na ilagay lahat ang iyong tiwala sa iyong sarili na type na type kanya. O di kaya naman, kung meron kang attitude, eh medyo ayus-ayusin mo para maintindihan niya kung ano ang mga nais mong ipaabot sa kanya. Diba? Eh kasi pag hindi na niya nagustuhan yung nangyayari sa iyong usapan, halimbawa, wala na. Diba? Ano, masasaktan ka ba? Siyempre masasaktan ka, pero sandali lang yan. Dapat mag-move on na kaagad. Pag meron kayong nararanasan na ganyang pangyayari sa buhay nyo, move on agad. Sabi nyo, ay, ayaw mo sa akin, eh, ayaw ko rin sa'yo. Ginost mo ako, ay, nako, mas igoghost kita with matching pangil. Wonder. Aswang na pala yun. Aday! Hi, good evening sa ating mga commentators sa ating live stream. Pero audio lang po tayo, hindi nyo po ako nakikita. Kung gusto nyo po ako makita, pasyal kayo sa Johnson ng Kahibangan TikTok account. Hello kay Emmy Clarete, kay Marites Brito, na nagpapa-shoutout kay Joel Joseph Chucho Utep o Utep Jomar Ayong, Kanti Mama Kusugon ang radyo. Wow! Hello naman kay Daisy Bernal Buena Obra, kay Dump Me, evening po. Sabi naman ni Dump Me, pabati daw sa Bulang Malinaw Albay to the Barrow family. Thank you so much sa inyong pagkikinig at pag-message. Kung alin ang mas masakit, iisipin ko mas masakit yung scene. O, oh, diba? Nakita naman niya, nag-message ka, dinedma ka, masakit yun. Pero yung ginost ka, nawala na talaga, hindi mo naman nakitang sinisin ka, o di kaya tuluyan ang nawala siya, binlock ka na, eh, goodbye. Diba? Masaktan ka lang ng mga 1 hour. O tapos isang oras, tapos na yan. Ayoko na masaktan. Ayaw niya sa akin, ayaw niya sa kanya. Ganon. Mag-inarte ka. Ay, hindi ka kagandahan. Diba? Haunting text line 0961-447-3923. Sabi ni Divo, ang ganda naman pangalan, ito ba yung lalaking diva? Sabi ni Divo, tita, ano pong gagawin o anong sasabihin sa isang tao na mukhang aswang na hindi siya nasasaktan? Wow. Meron bang taong ganun? Mukhang aswang? Parang unbelievable. Para hindi siya masaktan, magsuot ka ng crucifix. So sabi niya, bakit ka nagsasuot ng crucifix? Wala lang, may evil spirit kasi. Sama ng ugali mo, ha? Ikaw divo, ha? Huwag ganun. Pag medyo hindi naman kagandahan, tapos madi-describe mo na mukhang aswang, ipagdasal mo na lang. Ipagdasal mo ang sarili mo na matake mo siya. Huwag mo naman ganunin. O di kaya bigla na lang na wisik-wisikan mo siya ng holy water. Aray! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Daet with your Tita! 649.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at

0: lasing ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The Tita Pulmana Show.

0: Napakabilis masyado ng oras. Naku, nasa second hour na po tayo. Tapos yung ganyan ako magsalita kasi masyadong bata pakinggan, di ba? Maraming ganyan magsalita, di ba? Nagpapakute. Ay, sa Biyernes pa yan kasi pabe-Biyernes. At saka, hindi naman Pia ang pangalan ko. Pia? Oo nga, bakit ang pinag-iinitan ng boses ni Pia Cayetano? Hindi natin maintindihan kung ano-ano na lang talaga ang isinasali sa mga pangyayari. Pati yung boses niya, pinagdidiskitahan. Pati nga yung balbas ni Alan Peter Cayetano. Ay, napapansin na rin para doon si Brutus. Ayun, pasyal kayo doon sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Meron tayong article doon tungkol sa kanyang balbas. What the fuck? Tsaka sumali din po kayo doon sa ating survey sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Sinong mas sikat? I-heart nyo kung ang mas sikat para sa inyo ay si Ding Dong Dantes. At thumbs up naman kung si Coco Martin. Ayan. Para maging masaya naman ang inyong mga gabi. At makikita ninyo, magbibilang kayo kung sino talagang mas sikat. Although may nagsabi sa akin, tita naman, bakit pa may ganyan? Eh, alam naman natin kung sino talagang masikat dyan. Masikat naman talaga dyan si, ano, si Coco.
1: Showbiz!
0: Eh, malay natin, di ba? Mas matagal naman na artista itong si Ding Dong Dante. Siguro naman, mas marami din siyang followers. Pero iba na talaga ang dating ni Coco Martin. Iba yung kanyang charisma, di ba? Ay, crush niya. Ay, crush niya. Ay, naku, may isa dyan. Kinilig-kilig. Ay, wala na. Wala ka ng pag-asa. Meron na siyang Julia Montez. Ay. Ah, okay. Paghanga lang naman. Akala ko kasi seryoso na. Ako kasi noon, pag nagkakakrush ako ng artista, hindi ko talaga tinitigilan hanggang hindi naging kami. Diba? Bakit pa? Bakit ka magkakakrush tapos hindi naman maging kayo? Diba? Hindi mo maranasan kung paano magkaroon ng karelasyon ng katulad na isang taong sikat tapos eh, medyo pinag-ano lang yung pinag-pantasyahan mo lang. No! Oh, ayan na ha. Meron ako mga revelasyon. Hello kay Eusebio Castillo. Binabati ang ikaw na po family dyan sa Fatima, Tabaco City. Ganon din po ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bacacay, Albay. Good evening kay Zabala Valeriano Joven. Binabati niya ang lahat ng mga taga Bulan Sorsogon. Kumusta na kayo dyan sa Bulan Sorsogon, Zabala Valeriano Joven? Hello kay Belchez Ara. Binabati niya ang kanyang mga anak na si Sam na masipag gumawa ng takdang aralin. Oh, very good! Ang sabi ni Mama Ara, keep it up anak, at sa mga kapatid din niya na si Kuya Jolo Ali at si Shua. Of course, dahil mga sweet na mga bata yan, dapat merong mwah. Diba? Kasi ang haba ng mwah ni Ara. Hi, good evening kay Dandan Al. Good evening sa'yo. At ganoon din kay Levi Binyas Fernandez. Sabi niya, hi, Tita Pauline. Pauline? Of course, binabati natin si Ellie Shee. Oo, thank you so much. Sabi niya maganda raw ang music, nakakaganda yung feelings. At relax na relax siya. Wow, that's nice. Ella Shee. Or she lang na mahaba. Ganon din kay Dandan Al uli. Hindi daw siya nakakarinig. Hindi ko naman alam na hindi ka nakikinig. Si Dandan naman, okay lang yun. Pag may time ka, makinig ka. Tulad ngayon, nakikinig ka. I'm so happy. Wow! At shoutout daw sa mga kapatid ni Dandan or mga kaibigan na para daw makarinig siya sa show ay Lodan daw siya. Okay lang yan. Nelia Mendoza Buenta, good evening. Nine minutes after 7 o'clock in the evening. At meron na naman daw ang hindi kagandahang pangyayari sa may Pacific Ocean. At malamang daw sa weekend ay tatawid, no? Sa may bandang Northern Luzon. Pero hindi pa naman sigurado yan. Kaya lang maghanda-handa na rin po tayo. Baka tayo ulanin. Actually, for me ha, parang namimiss ko na rin ang ulan. Yung tagatak, yung pumapatak na naman ang ayoko naman ang masyadong malakas. Para lumamig lang ang kapaligiran. Pero ito ay sa may bandang northern part ng Philippines. Kung kaya naman siguro meron din tayong mararanasan na pag-ulan. At alam niyo naman ang magiging pangalan niyan ay si Kia po kapag siya ay naging bagyo. Kailangan na rin po natin ng konting ulan dahil marami na pong lugar sa buong Pilipinas, ha? Maraming lugar na tigang na tigang na. As in, talaga naman, yung mga sapa natutuyo na. Wala na mapaglubluban ang mga kalabaw. Kaya dapat gawa natin ng paraan kasi kawawa naman ang mga kalabaw pag wala na silang malubluban, ano? Sasabihin ng mga kalabaw, oh, so hot. Kawawa naman yung mga kalabaw. Ang sipag-sipag pa naman nila. Kaya dapat palagi silang komportable at gusto lang talaga nila maglublob sa putikan sa ilalim ng puno ng Aratilis sa May Tumana. O, diba? Alam na alam ko yan. At sa mga susunod na araw, pag-uusapan na rin po natin yung Ghost Month. Kasi malapit na naman. Last year talaga enjoy na enjoy akong pagkwentuhan nito. Kasi ito po ay isang tradisyon, no? At kailangan meron din tayong mga sinusunod na mga, wala namang mawawala siguro sa atin, no? Yung halimbawa, hindi ka pwedeng magpakasal, hindi ka pwedeng magbukas ng negosyo, or basta kung anong events, hindi ka dapat nag-i-invest, no? Ng pera o naglalabas ng pera. Maraming pinagbabawal. At yung mga sumusunod dyan, basically yung mga Chinese. Pero wala din namang mawawala sa atin kasi pag yung iba, hindi nila tinuloy. Naging okay naman. Before or after dapat ginagawa ang mga events na ito. Kaya walang masyado nagpapakasal pag Ghost Month. Ito yata yung nagsisimula ng mga August hanggang September. Parang 17. Hindi, check na lang natin. Bukas na lang natin pag-usapan yan. Kasi pinag-uusapan natin ang ghosting. Tapos na ba tayo doon? O ano, saan ba kayo nasasaktan? Sa ghosting o sa scene? Ako wala. Pakialam ko, sila maghabol sa akin. Sa ganda kong to, no? Ganun lang dapat ang maging attitude. The Tita Pollyanna Show. On your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 13 after 7.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: The Tita Puliana Show. Tindugo na!
8: Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
2: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang for sachet.
9: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
10: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
11: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Teka, iconic halo-halo ba? Dito ka na

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
2: Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
3: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
4: The Tita Poliana Show!
5: Alas 7:29. Dito pa rin po sa ikalang oras ng The Tita Poliana Show. Kumusta na po dyan sa Suwa Malinaw Abay? Of course, kina Tita Nena Palanas Bobbies. Actually, hindi naman talagang ano to ah. Ito ay isang personalidad ngayon na pinag-uusapan. Dahil nga sa kanyang matinding collaboration sa isang online gambling site. Palakpakan natin siya. At balitang-balitang kanyang pangalan dahil mamimigay yata ng 100 iPhone, yung pinaka-latest na model. O, diba? Kaya, mga ninang kong banal, nagpaandar na naman ng bonggang diskusyon sa social media si Ivana Alawi. Matapos may ugnay sa pag-promote ng isang online gaming o online casino platform. Siyempre, instant na naman ang opinyunan. May mga nagsasabing trabaho lang daw ito, habang ang iba naman ay todo preno dahil sa posibleng influensya nito sa milyon-milyong followers. Real talk lang ha, iba ang impact kapag influencer o celebrity ang nag-iindurso. Hindi lang kasi produkto ang nabebenta, pati tiwala at impluensya. Kapag nakita ng fans na ini-endorso ito ng iniidolo nila, pwedeng isipin ng ilan na safe o okay lang subukan. Diyan ngayon pumapasok ang mas malaking usapan. Hindi lang ito tungkol kay Ivana. Mas malawak ito kaysa isang celebrity endorsement. Tanong ng bayan, hanggang saan ang responsibilidad ng isang influencer sa mga produktong pinipili niyang i-promote? At alam niyo mga mima, nako, huwag tayong magpapabudol sa linyang responsible gaming. Kung ang realidad ay maraming pamilya na ang nasira dahil sa pagsusugal. Para sa maraming kritiko, hindi sapat ang disclaimer kung ang pangunahing layunin pa rin ay makahikayat ng mas maraming manlalaro. Ganon din sa mga online raffle, giveaway at promo na sobrang bongga ang premyo. Pero ang ending, hinihingan ka ng registration deposit o kung ano-anong personal na informasyon. Maraming scam ang gumagamit ng ganitong estilo ha, para makapambiktima ng mga innocenting netizens. Kaya mga te, ang tunay na sosyal ay hindi ang laging sumasabay sa hype, kundi ang marunong magtanong bago mag-click. Kung mukhang too good to be true, kadalasan too good to be true nga ba talaga? Ang bottom line, no to sugal. Online man yan o physical. Pero alam natin, marami pa rin dyan sa tabi-tabi. Nagpapataya. Sugal po yan. No sa mga raffle, giveaway at promo na ginagamit bilang pain ng mga scam at mapandinlang na marketing. Maging mapanuri tayo ha, maging mapagmatsyag. Huwag hayaang ang isang click ang maging simula ng malaking pagsisisi. Sa panahon kasi ng social media, nako, hindi lang likas at views ang mahalaga. O likes, hindi pala likes. Hindi lang likes at views ang mahalaga. Mas mahalaga pa rin ang tamang desisyon at pag-angat. Ayan. Kaya please lang, kung maiwasan ninyo, iwasan na po natin yung mga sugal-sugal na yan. Dahil hindi lang po ang tukso ang maraming mga nawasak na tahanan, pati po sugal. O sugal, layuan mo akin. Diba? Siyempre, papanalunin ka. Tapos mamaya-maya, nandun na yun, magigising na yung iyong pagnanasa na, ah, mananalo pa ako at mananalo ko. Hanggang matagpuan mo ang sarili mo, nakapanti ka na lang. Wala na gusto. Naisan lamo na ang lahat. Diba? Ay, nako, aminin. May mga ganyan. Umaabot talaga sa ganyan. Sobrang na-addict sa pagsusugal. Isang umaga, gumising siya, nakapanti na lang. Buti nga kung panty na lang, ano? Eh, paano kung naka-band-aid na lang? Kaya ingat po tayo sa mga sugal-sugal. Tsaka yung mga kabataan, no? I-discourage natin sila sa mga ganyan. Marami kasi ngayon mga paraffle-raffle daw. Form of sugal din yan. Diyan nagsisimula yan. Maghintay na lang kayo dun sa mga vloggers na namimigay ng limpak-limpak na salapi. Nakaawa ko dun sa mga vloggers na ganyan. Excuse me, kilala mo ba ako? Parang, ha? Pag kilala, bibigyan ng pera. Pag hindi kilala, bibigyan ng konti lang. O, di ba? Pag kilala, bibigyan ng 5,000. Pag hindi kilala, 1,000 lang. Unfair, di ba? Hindi ko maintindihan yun. Nakaupo lang siya doon sa isang tabi, tapos hello, kilala mo ba ako? Ay, ikaw si ganun. Oh, eto, 5,000. Pero pag bilang sinabi mo, ay, hindi. Sino ka ba? Yung iba nga, namimigay lang ng 500, biglang yung bibigyan, sabi niya, ah, vlogger ka? Oo. O, eto, 5,000 lang yung bibigyan mo. So, eto, bibigyan kita ng 3,000. O, diba? Yung mga ganyan-ganyan, talaga, umiikot yan sa ating mundo, kaya minsan nakakatawa na rin, pero wag nating patulan. Tsaka wag natin talagang seryosohin yung ganyan. Si Joseph Marco nga, eh, ngayon, oh, todo-todo ang kanyang pag-performon. Nako, Joseph, ha? Crush pa naman kita. Crush pa naman kita. Huwag ganun. Dapat kasi yung mga artista, iwas-iwasan nila pag-promote ng mga online-online na gambling na yan. Pero ang laki ng bayan. Umaabot yata ng 15 million. Kaya ito nga si Ivana, namigay ng phone. Eh, galing pala yun doon sa online sugal na yan. Umaabot daw ng 4 million. Eh, iwasin na natin yan ganyan. Kasi masaya lang tayo sa isang pangyayari, pero katagalan din parang hindi rin maganda ang kahihinatnan. Although, ang masasabi ko lang, bahala kayo sa buhay niyo. Kung gusto niyong pasukin yan. Yun nga, sinasabi ko sa kanyo, gigising kayo isang araw, nakapanti na lang. Wala na kayong suot. Ano ba to? May nag-text. Sabi niya, buti sana kung panty o band-aid, eh kung tansan na lang. Tansan! Ayoko! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 7:38.

0: Ay, ay, ay, ay. Mamaya-maya lang Pasko na. Handa na ba kayo? Bilis ng oras, ano? Last hour, kan sa tuyo yung programang The Tita Pollyanna Show. Iba naman pag-irari ang sa inong lingkod na nagpa-rhinoplasty. Kaya bako na akong masyadong magayunon, magayunon na ako. Grabe. Char lang.
1: Greetings! Greetings! Shout out! Bully Bar!
0: Kaya holding hands na tayo. Greetings, greetings. Auding hotline 0961-447-3923. At syempre sa ating live stream audio sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa ating mga Facebook groups na nag-share. Katulad ng Tabaco City of True Love Facebook group at ang Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa ating mga admin sa pag-share. Binabati nga pala ni Tita Nena. Mga kababayan niyo dyan sa Masbate, sa Dimasalang, Masbate City at sa mga taga Aroroy. Ayan. Maying gabi ikan yung tanandiha sa Masbate.

binabati din pala ni Kuya Cogs Canyon ang mga nandyan ngayon sa Barangay Balading Malinaw, kay Book Chavez, Kim Bonaobra, Barry Bauza, Christian Estrella Carillo, Marvin Buelva, Corang Benbenito, Ruben Cardenio. Ayan. Kasama din si Weng Tuazon at si Joe Diaz. Christian Estrella Carillo. Siyempre, greetings coming from Kuya Cogs. Good evening then kay Nelia Mendoza Bueta. Kay Dandan Al. Ella Shi. Levi Binyas Fernandez. Belches Ara, na binabati niya yung kanyang anak na masipag gumawa ng takdang aralin. Wow. Si Sam. At ganoon din ang mga kapatid na sina Kuya Jolo, Ali at Shua. Mwa. Binabati natin din ang mga taga Bulan Sorsogon dyan kay Zabala Valeriano Joven. Dump Me. Thank you so much sa yung pag-follow sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Siyempre, dyan po naman sa Bermas, Barciliano, Belo, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bakake, Albay. Of course, also to the Ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Daisy Bernal Bonaobra, good evening. Ganon din kay Aiza Anselmo. Binabati natin ang lahat ng mga taga Osun family Boringot. Good evening. Good evening din daw kay, shout out kay Joseph, Chucho, Utep, Jomar, Ayong, Kantima. Ayan. Emmy Clarete, thank you so much for listening in every night. Of course, yan kay Tita Frammy sa Upper Bonga, ganun din kay Mirna. At syempre kay Tita Sardi at kay Jacob. Diyan naman po sa Kinalen, Amiga Mia, Maria Emma Vergara Gonzalez, Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at kay Tita Al, Mami Normita Contreras at syempre si Ati V Bongala. Kalisin family sa Rioza Street. Good evening. Diyan po naman kay Kuya Rudy, kay Tita Tess at kay Ariella. Sa Nawang, Malilipot, Buenabao Compound, most especially kay Tita Wang at sa lahat po na nang dyan sa Buenabao Compound. Sa Barangay Tres, Nawang, Malilipot, Albay. Pwede po kayo mag-update ng inyong mga shoutouts. Pakitext lang sa 0961-447-3923 o di kaya naman doon po sa ating messenger ng The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page.

at mula nga pala sa ating pag-asa, yellow impact-based warning itinaas para sa ilang bahagi ng Visayas at Mimaropa dahil sa posibleng paglakas ng habagat. Naglabas ang PAGASA Visayas PRSD ng yellow impact-based warning na epektibo mula Hulyo 23 hanggang 24 sa Huwebes at Biyernes po yan dahil sa inasahang pagpapalakas ng habagat bunsod ng isang potensyal na tropical cyclone. Sa ilalim ng yellow warning, inaasahan ang mga minor impacts kabilang ang mga manakanakang malakas na pag-ulan, pagbaha at sa mga mabababang lugar at pagtaas ng panganib ng landslide sa mga bulubunduking lugar. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng babala ay ang Palawan, kabilang ang Kalamian Group of Islands, Occidental Mindoro, Panay Island, Guimaras, Negros Island, Bohol at Cebu. Pinapayuhan ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na maging handa at patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather advisories mula po naman sa PAGASA. Mukhang matutuloy-tuloy na rin yata ang pagpasyal sa atin ni Kia po. Paano ba ginawang Kia po? Batang Kia po. Kaya yung mga ipapanganak habang si Kia po ay dumadaan, Batang Kia po. Char! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tobacco, One Radio Diet, your best cafe radio. Nine minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia.

0: para sa buong pamilya.
1: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay best juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng best juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, best juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best juice 10-in-1 plus powder drink mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show. On the radio.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Pataba!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Pataba!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Pataba!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang dami flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
1: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
10: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
12: The Tita Puliana Show! Yeah!
13: Alas 8.33, meron tayong mga pahabol na pag-body kay Annalene Berdine na taga Tagoytoy, Malinao, Albay. Ganon then, good evening kay Christian Abrera Chan.

bukas, araw naman po ng mga nanay. Oh, diba? Yung hindi pa nakakaalam, every Wednesday po ay Mother's Day dito sa The Tita Pollyanna Show. Para sa ating pagbibigay pugay weekly sa ating mga mothers, mga ilaw ng tahanan. Alam niyo naman siguro kung bakit. Dahil Memercules. O, diba? Meme. Para maging very special pa rin ang day ng iyong mga mothers, dalhan ninyo sila palagi ng Ensaymada. No to empanada. Ensaymada. Kasi sa Ensaymada kasi, tama-tama yung lambot, tapos yung tamis niya, parang overwhelming minsan, lalo yung may butter, tapos may sugar. It's so yummy. According to survey, 86% of mothers prefer Ensaymada rather than other pastries. Pastries! Pero ako gusto ko ng carrot cake. Carrot cake, huh? Para sa mga anak ko, bigyan niyo ako ng carrot cake. Hirap na hirap ako sa pagbubuntis sa inyo. Tapos hindi ako bibigyan ng carrot cake. Nanumbat. Minsan naging natural na yan sa mga nanay yung manunumbat, di ba? Huwag nila lang pansinin. Siyempre, stressed din sila minsan. Marami silang iniisip. Aba talaga, pinagpapasensya natin ang ating mga mothers. Diba? Kahit ano pa yan, talagang dapat pagpasensyahan natin, and we should always take care of them. All the time. Yes. So bukas, Mother's Day, ngayon araw ng mga chismusa. O, pahinga na kayo. Baka masyado magkakamuscle na yung mga labi nyo. Halatang-halata mo kaagad, ano? Alam mo, chismosa yan. Bakit pare? Tignan mo yung labi, oh. Puro muscles. Nagka-muscles, that's a sobrang pagiging chismosa. Pero siguraduhin nyo lang yung mga chinichismis nyo, totoo ha. Huwag na huwag kayong mag-manufacture. Iba na ang usapan yun. Pwede kayo demandan. Tsaka masyadong malisyosa naman. Yung pinag-chichismisan nyo lang ay tungkol sa buhay-buhay. Yung mga may afam na si ganito. O, diba? Mga ganyan lang. Ano naman yung masyadong seryosong mga iskandalo? Huwag ganun. At syempre, after Wednesday, magiging Thursday na, araw ng mga uhaw naman. Saka na natin i-explain yan. Bukas na natin i-explain. Marami kasi gusto nilang i-explain ng paulit-ulit. Kasi nakakalimutan nila. Malilimutin. Forever po natin kasama sa The Tita Pollyanna Show, ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvenate products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre naman sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing, 20 years na!
Of course, the Tito Boyani Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat Gems Products. And yes, para sa satuya ang mga katindugo na mga magagayon sa rong lugar sa na po sa Tabaco City para sa indong me time as in self-pampering. Of course, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Hindi kaya magdumana sa nakita, hanapon niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Bell. Mabalos po, Pink Spa!

Ano po naman kahit papaano na bigyan namin kayo ng kasiyahan. Ngayong araw ng mga chismosa. Hindi, araw din pala ngayon ng mga maaarte. Oh, diba? I'm so maaarte. It's my day today. Tapos, araw din ngayon ng masyadong mapili. Choosy. It's a choosy day. Tuntuhan si kuya. And of course, sana nandiyan na naman kayo bukas para sa ating celebration ng Mother's Day sa The Tita Poyana Show. Memerculous. Ini naman po ang sa inyong lingkod. Nabako masyadong magayunon, pero mas mahamutuan. Kurang na, pero maharang pa. Tita Poliana, nag-iiwan ang mga katagang kung mahal ka niya, mahal na rin ang bilihin sa palengke. Ano yun? Sweet dreams!

0: listening to One Radio
1: News FM.
2: Tindugo na Bicolandia.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Good news mga kapit bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
10: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
11: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
12: Sana all.
6: Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
13: Available at all leading supermarket, groceries, and Sally Sally stores near you.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow, may bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow, gusto ko yan.
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasaysay!

0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampa-sexy!
0: Pampa-macho!
2: Pampa-healthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Evenings on One Radio.

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Duguna.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Sa dami ng Turmeric Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: ko po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Ito ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
5: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
4: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, at ng programang Wellness is Happiness.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: The time now is 5:30 on One Radio.
3: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6181.
4: Labiro ganit ang katawan.
5: Takong ipahid, eh, eto o, Pauline Men.
4: Pauline Men?
5: Oo.
4: Baka pares lang yan sa iba, gusto ko sana.
5: Ay, ang Pauline Men? Tara! Ako, Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap
4: mo
5: eh?
4: Sikap mo?
5: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
4: Hirap din kasi ako makatulog.
5: Kakaisa sa akin?
4: Hindi, dahil sa sobrang pagod.
5: Ay, perfect talaga sa'yo ang Pauline Men dahil hawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
4: Siyempre, para sa future natin.
5: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
4: Hindi, isa
5: lang.
4: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
5: ay,
4: isa lang.
5: Ay, nakakaloka magmahal ha. Para kang Pauline Men.
4: Bakit naman?
5: Kasi sa Pauline Men, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo nang aya. Nakakaloka ka.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Rips. O ay, Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo's American Grocery.
7: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
8: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer,
9: offer tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Tao po.
2: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
1: Bibili sana ako ng pampahid.
2: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
1: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
2: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito oh, Paulinement.
1: Paulinement?
2: Oo.
1: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
2: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
1: Sikap mo?
2: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
1: Hirap din kasi ako makatulog.
2: Kakaisa sa akin?
1: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
2: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
1: Siyempre, para sa future natin.
2: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
1: Hindi, isa lang.
2: Bakit isa lang?
1: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
2: ay,
1: isa lang.
2: Ay, nakakaloka magmahal ah.

0: ang Pauline Man.
1: Bakit naman?
0: Kasi sa Pauline Man, walang aw sa pao. Ganon! Sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na! Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
5: Trade and industry, angat ang negosyo, tuloy ang kita.
4: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
5: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
6: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang Tabaco.
4: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
7: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The Best talaga ang Best Cafe.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Ilabas na!

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
3: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+, is your daily plus. Gord C+, with zinc capsule.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat pyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Complete. Batteries at coolant, nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na! Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading, located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
7: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
10: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
11: Jaya Enterprises.
10: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. debit card. As in, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo as in servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
11: Jaya Enterprises.
12: One radio, you know, it's Tindugo na.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe, syempre, pinili po yan ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa, ha? Syempre, apat na variants yan. Lahat yan, ipinagmamalaki po natin. At kahit alin dyan, ano, sa apat na variants na yan, ang gagawin yung paboritong kape, sigurado panalo-panalo kayo, ha? Una, syempre, nandyan yung ating original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito, halos 13 taon na po na natiling number 1, nangunguna at minamahal ng ating mga kababayan sa maraming probinsya sa ating bansa. Eh kasi napakahusay talaga ng mga sangkap nito. Napakalaking tulong sa kalusugan ng tao. Tapos may lalo pa tayong pinatinding version. Yung lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ha? Siyempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa. Ha? Pag ito, pinapaliwanag ko, may konting ngiti sa aking mga bibig. Kasi alam nyo na, ha? Para sa ekstrang gana, ekstrang stamina, siyempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, sa usong-uso ngayon na pagpapamacho, pagpapasexy, kung gusto nyo ng tamang timbang, yung pinapangarap nyong katawan, makakatulong dyan, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kaya dyan, ano, sa sustansya, sa benepisyo ng Best Cafe, siguradong panalong-panalo ka. Eh lalo na pagdating sa presyo. Kasi mga kababayan, ano, mga ka-wellness, ang Best Cafe ay nanatiling presyong makatao. Kaya kung meron sa lugar ninyo ha, na nagsasamantala, palibasa yung ibang herbal na kape, nagtaas ng presyo kasi crisis daw, nagtaas daw yung mga raw materials, ang Best Cafe, hindi po kami nagtaas ng presyo. Kung magkano nyo nabibili ang Best Cafe dati, siya pa rin po ang presyo ngayon. Ha? Maraming tindahan sumusunod sa aming SRP na hindi po nanamantala, hindi nagtaas ng presyo. Ang payo ko, doon po kayo bumili sa mga tindahan na nanatiling presyong makatao ang Best Cafe. Ha? Available yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Panalong-panalo ka talaga sa Best Cafe kasi pagdating sa safety at quality, hindi rin po ito pahuhuli. Bakit? Ang Best Cafe ay aprobado, rehistrado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Magkakape ka ba? Gusto mong lagi kang panalo? Siyempre dapat ang kapartner mo sa pagkakape ay Tatak Best Cafe.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas. Mister,
4: honey,
5: luha? Black, kakin, hindusan.
3: Then, ang para lalong. Lalo ang itugan at maraming karamdaman.
4: Healthy na.
5: Pampadha.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May
3: markets.
6: At isa ng bakit na halata ang naglalagas at naminipis ang aking buhok. Yes, sa akin ng aking kaibigan, itong era shampoo. Agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang diha sa ibuk shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub. Helps clean and restore natural. Available in supermarkets and white.
2: Pagka-wellness, meron tayong texter. Ano po? Na akin, kung pwede kong talakayin daw uli. Ka-wellness, first aid sa pagtaas ng gar. Maraming nalakay, ulitin. Baka merong mga nakakalimot, baka may mga thinners, ano. Ganito po yun, mga kaw. Actually, gawin araw, ano po, control ang sugar. At kung biglang tumain yung high, kahit gaano kataas, makakatulong po ito, ha? Yung anim na pirasong siling labuyo, yun po ay idikdikin yung mabuti ng maliliit na piraso talaga. Ano po, mga ka-wellness, kasama yung buto, ihahalo po ninyo sa dalawang sariwang itlog, ha? So yung dalawang sariwang itlog, kumbaga ilan sa masamit na asong siling labuyo. Tapos ating kutsaritang siso, kaya tapos haluin yung mabuti, okay? Tumin yung mixture na yon, kumain ng isperasa saba na hito. Kapag i-mixture ng itlog, silo, hindi nyo po mararamdaman yung anghang. May konting anghang man, sandali, gundo lang po, hindi po yun ganun. Palibasa kayo ng isperaso, naging nasaba yung hero nyo. After 5 to, ikita po ninyo mga ka-wellness na yung inyong mataas na blood sugar ay matutulungang bumaba normal. Yan ang na first aid, ano po, pagbiglang tumaas ang inyong sugar. At syempre, tulong dyan ng doktor kung sakaling nagkakapi kayo, tiyakin nyo ang kinakapi nyo, ha? At syempre, kung nagjuju mga ka-wellness, yung best juice brand 10-in-1 plus 1, wala po itong, ang mga sangkap nito ng mga gulay at prutas, malaking tulong sa inyong kalusugan, ha? Napili po ito ng Golden Globe Awards, best organic herbal juice sa buong pamakin nyo, ha? Pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na juice sa ito po, na makunta. Yung iba man pa, kung nagkakape, dapat tatak Best Cafe. At kung nagjujuice, Best Juice in 1 plus 1.
8: Isang Tatus Juice 10-in-1 plus powder drink mix ay isang masustansya na juice sa buong pamilya.
9: Ako po si isang call every shift to work na nabaon ko ang best break-in, best so instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at okay, dahil sa mga gulay na mayroon ng best juice. Basta katich, dalandan at William best winner, kaya napaka.
8: Best Juice 10-in-1 plus powder drink mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice in Philippines.
10: Yado na maghapon na at kaedad

0: mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas ang atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang doon yung oil. Mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Okay, sa puntong ito mga ka-wellness ay may isa't kaugnay din. Ano? Plus katulexter po natin tungkol din sa diabetes. Nag-test daw po siya ng blood sugar niya, 126. So kinakabahan po siya na diabetic na po siya. Ano raw ang o natural na gamot? Actually mga ka-wellness, yung 126 na blood sugar, hindi naman ganun kataas yan. Kung yan ay fasting blood sugar, well talaga diabetic ka. Hindi pa naman ganun kalala. Kung yan naman po ay lumabas na resulta pero katatapos mo lang kumain, eh hindi po masama yung ganyang 126. Ano mga ka-wellness? Pero kung sakaling yan yung FBS mo, fasting blood sugar mo 126, eh na nga ano, at sa lahat na nakikinig ngayon na ayaw na maging diabetic, o diabetic man, nagtatanong nga kung ano natural na paraan, well, eto ang binahagi ko po sa texter natin. Pakinggan nyo, makakatulong sa inyo to. Araw-araw uminom ng tubig, ha? Tapos syempre, automatic 'yun, magbabawas ka ng pagkain. Ukal ganun din sa pagmamaino. Tapos yung tuwing kumakain ka, konti lang kahit gawin mong mas madalas. Halimbawa, dati ka lang kumakain pero bawat lamon mo talagang grabe, ano, piging kumbaga. Ang gagawin mo ngayon, 6 times kang kakain, konti lang. Konting almusal pag merienda, nanghalian pag nagutom, konting merienda. Konting hapunan kapag nagutom, konting merienda. Mas maganda yan para makontrol ang ha. Bawas-bawas din sa mga pagkaing ma-carbohydrates tulad ng mga pasta at mga tinapay. Ha? Sa kanin, mas magandang brown rice ang kainin. Magkaroon ng regular exercise kahit walking lang. At habang rice, mas magandang magpa-araw. Ha? Makakatulong syempre ang laging pagkain ng prutas at gulay. Lalo na po yung ampalaya at okra. Makakatulong din po yung mansanas. Tsaka yung whole grain na oatmeal, mga ka-wellness, ha? Iwas sa pagpupuyaman po yan sa pagtaas ng blood sugar. Iwas sa sigarilyo, iwas sa stress at control-control sa pag-inom ng alak. Ha? Ay, sa inyong pagkain, magandang isama nyo yung sili, mga ka-wellness. Kung hindi kayang kumain direct, isabay nyo sa inyong mga kinakain. At yung first aid, may sili po yun, malaking tulong yun, mga ka-wellness. Ha? Tapos, magamit ang Q-Massage Oil sa mga paa at binti, kamay at braso, maging sa buong katawan para gumanda ang blood circulation. Kasi isa sa apektado kapag mataas ang blood sugar ay yung ating lesion. So, magaplas, magmasakit ang Q-Massage Wellness. Tapos, listen nyo, sundin nyo po yun, inumin nyo raw mga ka-wellness. Yan ang ilan sa mga paan para makontsugar. Makakatulong yan, mga kapo, wag yung ating blood sugar at makontrol ang diabetes.
3: And for M, it's Dr. M's Ami.
4: Dr. M's tea.
3: With the finest and healthy ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder is high in nutrients.
4: Amazing tea.
3: Great stress ka? Mag-amazing tea na. One, mag-Dr. M. Amazing tea na. Also supports fitness and helps prevent diseases like cancer and heart problems. Antioxidants from sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Ami.
3: You're healthy. Mabibili sa mga butika at super.
1: Ikaw ba ay lamang? Ikaw ay may mineral deficiency. Pag-aalangan mineral deficiency ang pinakaraming maman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, iodine, selenium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at approved drug administration. Paka-safe inumin. Mabibili sa mga butika sa inyong
2: wellness. Malalaman ng magandang digestion. Ano? Roll up. At maliban sa best cafe, sa best juice, digestion, sa magandang blood circulation, makakatulong dyan ang Doc Amazing Tea. Okay, uminom po nito. Masarap na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang tubig. Ang Doc Amazing Tea, napili po yan ng Golden's Most Trusted o pinagkakatiwala dating sa herba, Dr. Emmy. At syempre, Scaps Minerals Food Supplement na nagtataglay ng minerals mula sa kalihim. Direktang sa cells ang tulong para mga diabetes sa Best Minerals Food Supplement 1. Nito, pagkagising na pagbay ng isang baso, maligamgam na tubig. Ha? Maraming salamat. Malays.
5: One Radio. Your best source of news and music. This is One

0: apistante na una lalagas at lumibuhok. Kaya sa agad po, hanggang ko itong sa itin ang mapalpa ito. Mas mura pang pre-rig.
1: Iad gamulated, quadrant, and store hair, and reduce natural cats and white.
2: Ngini hatod sa LG, mantias, cash in or cash out, gan sa indang mga business, yan simbahan kan TV Albay. Ito ba, ground lang. San Jose, tips mali, purok sa taba, and sa Pintok City. Looks Messenger Botardo.
3: I'm Christine. Asi ko ah, dahil sa
4: iyo. Dahil sa ira.
5: Yung ko.
6: Bada ta.
3: People admirers. Ako ay talagang pumuni si sa ira.
7: Three in watch twist sa singha sa buong mundo. Laborator tulog gumut gumanda.
8: Ako kapit mo sa
9: ira. Three in Pubax Administration Super.
10: Tare pata sa inabara national asin ay parada 40 minuto pa iinit para trekay na yao na ang driver as reta vector and board pa 30 ga so 91.3 Parada 30
11: Paggagad na tabi ang parada kan sa tuyang yan pong alda ni o Miyerkules Julio 22 lab sa pagatud kan mga sa technical department ani Amantamios an sa indong tagapagatud tulos kita sa bagaditaw yang mga barata erot ko na kan sa tuyang panak

0: Ang kamugta ka ho natun sa Saindokan, Kaping Natural, Kaping Herbal, Wand. Bekasin and Best, Kamon with Herbal May. Gabos, Plus sa Bagabutika, Sin sa Bagasin. Southwest Monsoon ang nakakaapiktar sa Mindanuan, Kapkan Low Pressure ang nakakaapiktar man sa Southern Visayas. Glalauma ang Southwest Monsoon o habagat, tingitan, igwaning kalat-kalat na asin pagkikilat pagdalugdaw asin Miyerkules in atmospheric, geophysical and astronomical station ng pag-asa. Sa record ka ni State Weather Bureau, kay sampog na katkalat ng mga pag-uran asin thunderstorm ang bilog na Mindanao an sa Negros Island Central na dahilan iyan sa habagat na. Nagap na sa sapa asin pagrasa inindaga kaman sa good sa konminsa kusog na mga Piktoran, Kantra, Kandlo, and Eastern Visayas na pinaka-experience na kalat ng mga pag-uran o storm man ang gabo sa posibleng pagdaid sa mga mantang sa sin sa ibang party kan lalauman na kalangitan na naigwaning kalat o thunderstorm yan, localized thunderstorm dahilan kani igwapo kipigpalwa storm advisory pag-asa Southern Luzon kung alas 5 din aga experience ni moderato sagkod sa kung mga makura na may lata makusog na paros experience tina sa Iglis Albay particularmente na si Tiwi to Domingo kung kamugman ang ma-experience ka Cop and President Sorsogon sa Santa Magdalena, Bulusan, sa Takopan at Buhi, Parche Torena, San Jose, Juanes, Andres, Moran, Miguel, Bat, Sirin, Salmina, Marinis, Norman, Ait, Ruiz, Dining Rosas, Kaapit, sa mga ang lugar, Suha, Pagsanigong Precautionary, Ibling Epek, Alang Panahon, sa Indokan, Kaping Natural, Ben, Best Kapi Blanc, Green Six Mix, Pinindu Yasin sa Baga Supermarket, na ang detalyas kan mga baret lokal, sigurar ni Mayor Ray, na dadagdag pang pa. Na programa Gobyerno Kanta Makalis na Panalde kay Baha Apartment sa Bayo kan Julio 20 taon dos pa. Ko si Titeres ang nambita ng pagtripon na raan mga puna ipautob asin mga pang para sa panagos sa pagtalubo kan siyo na yunta pahinil pragais.
1: Bakit po siya na naginibuhan? Inibuhan ng titik dipa. Isokurasyon ang sanggulian ang luso at asin po ang mga hindi pa ang maray
0: Ta ala 716 na po nin pag uminabuento si na resolution 51 as in the report na naipasara ikan 9 o 10 panglungsod kan tabako sa gribong year 1 report to the kasudma sa third floor kan ECL legislative bill sa Glenda Ongbo iuni ang mandato kan sa na maling policy making body sa syudad as ni mga ordinansa maasigurar kan kapakaanan sa laog ning sarong gibunaan sanggunian panglungsod din tasing question donation asin 27 ng public hearing na nagpasa agpapautong resolution asin ordinansa sigilang sarong health body nagkaigwaman na administrative kain sarong daan sanggunian panglungsod kan tabako ana epic personal sa pagiging outstanding in city katinsya kan albay asin sabi na sa good snagger 2 nasa tinawanan nyama ning pagbidmida asin pas an ikas na sanggunian panglungsod kan tabako sanahan para sa syudad ala 7:17 kaag. Formalmente nang naman sa pagultanan kakultuan lokal na gubani Tuguta ang nasa 400 kong salote ang mismong si Alcalde Ray Bragais kay grupo ng mga artista, legal team consultant sa ang mga agriculture Bicol Originals number 5 Tamarini Sur part na istya obheto kan kasunduan ay paggamit sa LGU Tabako at pakarayon ang prastruktura o agrikulog sa Iglis Community na masa pundi asin masiguro order sa lumag tourist control na mataong giyas nagbit na maring sa mayon dagdag protibaga residen asin sa mga kan lokal na laban in krimen post mayor Rachel imbita kikipagtabangan ang lokal na gobyensya na para sa sigurambang pamilya asin kaoma parada sa gaybonin sarong shooter sa ay sa police station sa baka kaita sa assessment office asin iba pang opisina sa Aventada pinakusun komunikasin ang kanspunde urhensya partikulang sa mangyong eskulahan doon kan LGO na anak ibinahad ni Danda tangan imahe pa uswag pa pero siring man mapapagtain na magpatibay ang commitment sa pagprotehir sa buhay asin seguridad kay mga estudyante para tukdo

asinkan komunidada. Pinasalamatan kan LGU and PNP. Asin ang MDR Arimo ninhuli sa pag-organisa sa simulation exercise si Rigman ang sa inna na ko na. Alas 7:20. Aga kay Albay Sec Representative Joey Sang Pari. Welcome pa Bicol Party List. Ang pinaya naka-aresto ang personalidad may bitbit pa sa ginibong magkakasiblag na operasyon duman sa Matnog magnitude 4.0 paglino duman sa Klaberia Masbate ka nagtalikod gi sa Mantang Soltero na nang kanta aba Mantang Soltero na nang kanta aba kinu

0: Best Cafe Green 6 with Herbal Time Best Juice 10 in 1 plus 1 Thin Cup Minerals. Mababakal sa mga butikan.
1: Interlocal.
2: Your One Radio
0: FM. Do sa buong
3: Dino plus plus plus Win Wednesday. More kauna ba ang nanalo? Plus gambling is for old and above. Gamble no email responsible gaming at each or call them gambling hotline at 0282955.
4: Hon ngayon, mahalagang mabuting kalusugan at maagapan bago pa ito lumala. Hanap bilis, kumpleto medical na serbisyo. Dito ka na sa Quinkle Clinic. Laboratory services test, blood cap, blood sugar, blood cholesterol, uric acid function test, prostate test, urinalysis test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services tulad ng flu at HPV vaccine, pediatric checkup for kidney medicine checkup for OB-GYN checkup for pregnant moms at cups. There's more dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions for stroke patients, may kasama sa dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at nakatulong ito para sa mas magandang brain function, pampalinaw ng mata at pang-sirkulasyon ng dugo. Available diabetic requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Sitahin ang aming clinic sa JRV Palmer Building, Barangay Taas ng BDO Karangabaco City. Bukas kami Monday to 7:30 a.m. to 7:30 Queensmen Medical Clinic and Laboratory. Dietitian treat with compassion.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, bawa Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, kaya bili na. Available sa lahat ng brand ni Osang.
6: This day na maghadit pa. St. Jude Animal Bite Center para iton na kaipuhan mo. Mahal, day maging St. Jude Animal Bite Center makukuhaan bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kam o ikos. Protihiran ang sadya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man, book page, St. Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Mope, i-contact sinda sa mga numerong 0966-1996 o 0946931119.
8: Presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip, nagdip, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan. Bossasun! Pila na ba? Okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa blood pressure. Labanan ang altakular na ehersi sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal. Ang bossing ng...
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Anna Marie Villas. Isa po akong estudyante na ito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe mong bili?
10: Po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako, napansin kong mas gising ko sa klase, mas focus.
9: Tuwan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green.
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko, hindi magkasakit.
9: Ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape.
10: Ang Best Cafe Green, hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap tinar na stevia.
0: Oh, ano po? Mag-Best Cafe. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket.
11: Barreta 30 Alas 7 man pagkaaga. Diretso kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga Barreta. Rehistro kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology and Marine 3 na paglinog sa Claveria Masbate kan nagtalikod na 21 taon 2026 alas 9:48 nin pagkabanggi. Kan pibok sa Meraro Mining 10 kilometros ang sentro kan paglinog na irehistro sa Wiria Masbate. Marumduman na nakakanin pag o earthquake as mga serye rin yung paglinog sa nagkakapirang lugar sa may huli sa aktibong fault sa may parte kan Masbate as in Sibuyas sa fault. Huli kay ni nagpatanid ang ahensya na maging kalagtinir na naka-alerto in kaso magsunod pa ang mga paglinsya.
0: Arada 30
11: Igbogta kan palang si dating Albay Representative Joey Sarte Salceda, Secretary kan Presidential Legislative Liaison Office o PPL. Ini ang kinumpirma sa Officer Attorney Claire Castro sa briefing kan nagtalikod na Martin Tiuno. An appointment ni Salceda. Hudyat ini ng pagbabinete si Salceda naging Presidential Chief of Staff.

pa kana kalihis na 7 na sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Nagkakapiran taon man siyang naging gumaya, naging representante kan 2nd District kan Albay 2025 sa gubernatorial election sa probinsya. Ang P ang nagsiserbing tulay sa pagultanan kan Office of the President asin kan Kongreso tangani na ibusol ang mga na prosopwestong lay asin mga puno para sa kapinabangan kan mga namamanuaan. Ipigayag party list representative Alfredo Garpin Jr. ni dating Albay 2nd District Rep. Salceda ang sa iyang trabaho bilang bagong presidential legislative liaison office song kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sikon sa opisyal na panong listado perfect fit na subot digdi si Salceda. Dagdag pa kaini na siya igwang magkakanigong karamang sekretary. Sa hiling niya, magigibo niya inihuli sa iyang expertise as in knowledge. Sinabi pa kan opisyal na ini sa pan mga prioridad na lay kan President prioridad man kan Senado as in kan Kongreso. Dakulang tabang subot siya bilang Kongreso sa pakikipagkoordinar sa Kongreso. Garbina, masisimbagan ang mga local na mabinipisyo sa Bicol Region sa Bumanwaang Parada 30. Sa satuyang police report, ngunyan naman sa probinsya kan Sursogon, kadana sa Rong Soltero, matapos sa sakiog kan sayang kainuman, gustuan kaini ang panbik Yookibar sa Barangay Bacolod, Sogon kan nagawa. Bigbalok sa o kansayang mga kainuman sa hospital ang bigna si Mandy, 32 anyos kan lugar pero dahil na nakaabot pa ning buhay. Nakupan sospe na si Galo, 32 anyos kan proksay sa Barangay Pantalan. Report bandang alas 5:50 ng hapon. Sa bar ang biktima sinang sospek ka. Kaibahan ang iba panindang tropa. Maisipan kan biktima na magkanta sa video okay. Siring man, mantang nagkakanta, dahil naagustuhan kan sospek ani, nagaro subuot na nansusupon sa saya na naging rason. Tangani na magbunot inining kutsilyo, dangan sinaksaka, sliog at biktima. Makaska sa pigdara, kan saya makinuman, andugo na biktima sa ospital, pero pigdeklara ining dead on arrival. Pigbalo man kutana na pugulan ka suspect pero pumirit ini galagad sa Ginebo na pag bukod kan mga otoridad na dakopa mantang ini na ang pangsong panggagadan. Alas 7.32 mga bareta kita sa lado national. Big Transport Group Piston and Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng petisyon na ilang kaos sa 23 pesos sa ang minimum na pay hali sa dating 13 pesos. Sigon kay Piston President kinakaipuan na ilang kauna ang minimum na plete. Dahil sa presenteng presyo kan gasolina sin diesel, sinabi ni Floranda at mga jeepney driver nin 150 pesos kada aldaw sa diesel pasana. Sinabi kay ni na kinakinkam ang driver ni nasa 100 ka diesel asin pagbri. Pwera kay ni sinabi pa kan transport leader na show ang mga jeepney. Kaya masubot at panglangkaw. Kada 30. Bakosa na basta huma kundi planadong panggagadan subo si Vice President laban kay Pan Marcos Jr. na pinagkukonsidera ka National Bureau of Investigation bilang seryosong huma sa nasyonal na seguridad. Sigon kay Matibag, anaon ang bitate ka nagpapadago sa investigasyon ka ng bias. Bakosa na kundi sarong plano. Bigtawanan doon ni Matibag na dahil natatapos sa kasong kriminal ang trabaho kan NBI apora sa reklamong grave threats as in inciting na nakabinbin sa Department of Justice Hilog Marshall Task Force para ipagpadagos ang investigasyon, pagmumonitor as in pagsimbag sa mga report na nangangaipuan in tulos na aksyon. Dagdag pa ni Matibag ang Task Force katakod kang pahayag ni Vice President Sara Duterte as in broadcast kan race coalition rally kanakalis sa Abril 12 kung sa'yin sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na paya ni Presidente Bongbong Marcos ang sa inang kaipuhan. Sigon kay Matibag, mas magabat ang epekto kan papatakot kung ini nagigikan sa haralangkaw na opisyal kang gobyerno dahil ang tapo pwedeng magkausa ini ni na kariribukan sa nasyon. Parada 30. Si Police Policeman Belen Artanasa Pira, negosyanteng si Chang, nagtuturong panginot na sospek sa kaso kan mga nawawarang mga parabulang.

0: Inisaibong kan report na nakaluwas na ng nasyon si Ang. Sigon kay Nartates, base sa huring impormasyon, ang last known location na kapot kan PNP nasa lugpakan Pilipinas ang negosyante. Sa sarong ambush interview duman sa Camp Crami, sinabi ni PNP chief na padagos pa man na pinagbiberipika kan mga otoridad ang mga report kung nakaluwas na ngani sa nasyon ang suspeka. Mientras tanto, nagtitiner na nakatutok ang PNP sa pagdakop kay Ang katakul ini kang kinakahampang kan mga kaso. Padagos man ang koordinasyon kan PNP sa iba pang ahensya tangani na maraman na ang sayang kinamumugtakan may nakatagamaman na 20 milyones pesos na pabuya para sa CSA man na makapagtataw ng impormasyon na magre-resulta sa pagkakaaresto ni Ang na pinagkukonsiderar na panginot na suspect sa mga kaso kan mga nawawarang parabulang.
1: Parada 30.
0: Biglinaw ni Chinese Ambassador Jing Kuan na warang kinaraman ang China sa controversial na artificial intelligence video na pinagpakalat kan sa noong Chinese state-run media matapos isladawa ng mga Pilipino bilang mga ukay. Pigtaunan na kan ambassador na gibuini kan gobyerno. Si China na mga media organization sa saindang nasyon. Nagtutubod si Jing na ipagpapadagos na sana kan Pilipinas sa Sin China ang dialogo tangani na mapakarhay ang relasyon kan duwang nasyon sa ibong ini ka nagpapadagos sa tensyon duman sa West Philippine Sea. Sigon sa saiya, may daipagkan ang China sa iba pang mga pagtaray na nasyon. Alagan nagtutubod siyang dapat na mangibabaw ang dialogo asin ang negosasyon. Ipigswisyon man kan Chinese Ambassador na igilid ang una ka nasyon ang mga daipagkakasundo asin na magtong atensyon sa posibleng kooperasyon sa oil asin gas exploration. Kasabay ka ni kinumpirmar ni Jing na maghilingan si the Chinese Foreign Minister Wang Yi asin Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lam sa Foreign Ministers Meeting tangan inatok sa pag-ultawang nasyon. Sa Baretang Sports, nagtutubod ang MP Promotion CEO na si Jazz Mature na magtitinir na dakulang at sa pagkabasa ang magiging rematch ni Manny Pacquiao sa employed Mayweather Jr. maski na oktaba ang laban kaini sa Enero sa masunod na taon. Sigon kay Mature, nagtutubod siyang liwat na magiging matrayumpo asin makakapag-record liwat ang paglalaban kanduwang boxing legend. Ulit na inisubot ang laban na maot na mahiling kan publiko. Sinabi ni Mature na ang rematch na Pacquiao sa Mayweather ang magiging saro sa pinakang dakulang sporting event sa panahon kan streaming era. Marumduman ay nanunsyo ang rematch ngunyan na taon. Alagad, question ini, kanagkakapi ng boxing analysis in fans, makukuha pa kayo ni ang parehong interes na nakuha kan sa indang enot na laban kan taong 2015. Sa enot na pagampang kandua, nang gana si Mayweather sa paagi kan unanimous decision kung sa yung kanakol, ang nadismayata, daisubota. Naging kasing magayon ang aksyon na ulaban pinaglalauman ni Mayweather. Apuera kayo ni parehong nasa o rin pati na kan sa indang karera. Ang duwang buksa, Kalimat sa Enero, aro 50 anyos na si Floyd, mantang 48 anyos man si Manny Pacquiao. Alagad nagtutubod ang MP Promotion CEO na day magiging ulang ang edad. Kanduang atleta hulita pareho subot sindang igwang natatangi na personalidad sa kinaban kan boxing. Alas 7.39, pasiring na kita sa Lotto Result. Nahatod sa sendo, kan kaping may marain na result sa Saludin Tawo. Best Kapi 18-1, Best Kapi Gold, as in Best Kapi Black. Sering man ang Best Kapi Green na mababakalindo sa mga butika nationwide. Sa Ultra Lotto 658, uyapon winning number combination 47, 49, 17, 31, 28, as in 30. Ang jackpot price, nakudakula na po ini, 148 milyones pesos, 191,891.86 centimos. Wara pa dyan kinanggagana. Sa Super Lotto 649, uyaman po ang winning number combination, 44, 8, 42. Jackpot price, uminabot na sa 82,277,097.70 pesos. Wara pa man po kinanggana sa Lotto 642. Uya po ang winning number combination. 17, 41, 13, 10.

0: 38 as in 16 ang jackpot prize. Uminabot na po sa 10 million pesos. Wala pa po kinagagana, kaya pagirumdum sa natabi mga tugang, din agad po ipaglaom sa swarte and sa indong kapalaran magigosa sin magtyaga. Ngani na masenso ang buhay. Ano oras tala 7:40 na po nin pagkaaga. Iyan naman tabi naging katripunan kasatuyang mga iba pang informasyon ay follow lang yung Facebook page. Anapon sa Radio 91.3 News FM. Nangkatuwang tatabi sa pagatudkan mga barata dyan po sa Technical Department si Manny Al Mugera. Mga tugang, de magharali ta masunod tulos ang programang Tirador sa Uno. Magiribanan kita sa good po alas 9, ngunyan na pagkaaga. Ako man tabi ang sa inyong naging tagapagatod Barreta, Ed Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Barada 30! Okan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice, 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, disc resurfacing, at eto kawat bili ng mountains, mag clips, at tire valve. Na! Visit Roadlink at sa production show. I'll text now 21-660-9590 at 00295 Automotive Yahi Kurus. Heads up, pag-aki ugurang St. Infirmary, PhilHealth accredited na hospital. Bukas 20 oras ang sa indangyo, arugan, paanakan, laboratory, check-up, kung iba pang serbisyo mida sa iba pang kaputan, manungod sa sa pwede tapos 1-4-5-5-5.
4: No problem, hon. Kaya ko
3: ipanama mo.
4: Sige pa.
3: Dab mo soft softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Linis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man ka Beauty Clinic. Beauty Clinic. Lingaw mo na ang problema. Mag-Dorm. Treat Tabaco City. Igosin na ki mga facial treatment. Laser hair. Heavy arms. Slimming services. Manicure, pedicure. Eyelash services. Fillers. Botox. Hair and makeup services. Underarm whitening. Asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
7: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: O sila, araw-araw umiinom sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan sa buong araw na aking pamamasada, lahat aking pagbisa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
9: 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang for sachet.
10: Marina, King James Enterprises. Mas pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electric, tiles, gravel and paranda mansin danin mixer, mortar lift, at iba pa mga show. Text sa 0535-0599 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come on. Let's go and build it in King James Way.
11: Sa King James Canal. Radio M, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio news FM. Tamang balita, tamang impormasyon.

0: the best. Matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
1: One Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Picolandia. Daing mag-ibok isa lang para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo, tauni na ang matira sa indo.
2: Tirahan na ang tabakas, tirahon pa kaniba.
0: Sa uno, tirado, sa uno, kay ba si News Director Ed Burdeos. Tirador, tirador, sa uno, pantukar kan mga issue kanal daw, pantao kikuro-kuro, asin opinion, detalye. Yado, agresibo, yan ang tirador sa uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3 News FM.
3: Tindugo na.

Oy, good morning na sa kabusyatong mga paraantabay, tirahon ta na ini, tatibaan na tirahon pa, kaniba? Formalmente na tabi na nailuklok bilang sekretary mga tugang or miyembro kan gabinete kan administrasyon ni Marcos si dating congressman Joey Sarte Salceda, PLLO secretary, Presidential Legislative Liaison Office. Malayason si Kong Joey, ano? Sabi kan kunya ni Congressman Garbin, welcome development kay ini tangani na mas matawanan pa nin prioridad at mga pigbibilog na mga leyes, mga batas, mga katindugon para maitao kay Presidente Bongbong Marcos na iningay sa mga priority na dapat nang inuton para sa kapakanan kanlambang Pilipino. Si Salceda, dati naman ining naging miyembro kan gabinete mga katindugon kan panahon ni Gloria Macapagal. Bago ini naging kunyan, inihong congressman saka gobernador kan probinsya Kanalbay. Hoy, ang low pressure area pinaglalauman tabi mga katindugon na malaog sa Philippine Area of Responsibility ngunyan na aldaw, hindi po sa satong nasyon siyempre. Sa inpaman na nasyon malaw ganun. Hindi po sa satuyang nasyon na sinpapalangaranan ining Quiapo. Yugon mong pangaran ini ta Quiapo. Tabay kita ha, kan mga development kan ta importante na nagiging updated kita mga katindugon sa mga forecast. Mga forecast mga katindugon na lalong-lalo na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon tabi. Ano po? Permado na mga katindugon ang kasunduan sa pagultanan kan lokal na gobyerno kan siyudad din Tabaco, dangan po kan Department of Agriculture na ipagamit ang lote dyan sa Maymayon Crossing. Ngayon baga dyan sumayhubang babae sa Banua, sa Barangay Canbuang, sa crossing dyan. May huba dyan ang babae na day pigpupunsada. Pasiring patukad dyan mga katindugon sa Mayon Rest House. O igwa dyan ki kunyan, inihong istruktura na haloy ng panahon na nakatiwangwang. O hinagad kang alkalde, ang istruktura na yan. Kami nang yan bahala magpatagigibuhon mga yan na Police Community Precinct. O magkakaigwa ng Extension Office ang Tabaco City Police Office dyan sa Maymayon Crossing. Kaya yan ang magiging istaran kan mga miyembros kan PNP. Magayon yan, tanasa crossing mismo. Nagpirmahan na, sudma, mga katindugon.

Doon diretso na yan, mga panibagong development pag katindugon ng Digdisa sa Tuya. Baka nang pangyayari duman mga katindugon sa Sorsogon adi. Para sa kunyan, inihong dahilan sa kanta, nagarong tiga papatamaan mga katindugon, garong ngayang, ako ngayang pigpapatutsidahan kang kantang iya. So amigo niya, nakainuman niya, dinali mga katindugon, sinaksak duman sa Sorsogon sa liog pati. Garong ngayon may kasabay na panunupon, ano daw sukinanta? Deo garing linag sa bareta kan PNP, kung ano sukinanta mga tugang tabi? Nanangkulugan su kainuman? Pati palan ngunyan ang pagkanta, dapat pili mo na, no? Dapat ara mo, pakiramdaman mo sa imong kainuman, ta dipisil. Takon ang kainuman mo, may pinagdadaanan, tapos kuminanta ka kang kunyan, ara!

may sakit naman ang ginawa mo. Matindi yan. Ay mga tugang, so pangyayari na ginibong unggoy, ukay, kan... So nagluwas bagan sa mga Chinese media outlet na ginibong ukay, pinambala pa sa kanyon mga katindugon water cannon sa ukay. Oh, pinagpaluwas na po nin pahayag ang Chinese envoy. Wala ngayon kaming pagkaaram kaan, bako ngayon gobyerno ang may kagibuhan kaan. Kundi ngayon, dahil may kontrolado, ang laman kan utak ngayon, kan digdi sa samuya ngayon, nasyon. Mag-focus na sa nangyayak kita, sabi po kan Chinese envoy. Ah, sa posibleng oil exploration. Kaya pampalan ano? Ngunyan aramta na kung nang tatapuga-puga mga katindugon ng China dyan sa may parte kan West Philippine Sea. Alam na dis igwang yaman na pinag-aagawan dyan mga katindugon tabi. Pero ang matindi so pangyayari mga katindugon na nagkurunya na nagsarapakan na ning sagwan. Yan, nagkurunya na nakan sagwan mga tugang tabi. Nagbaraguhan na. Duman ito sa Ayungin Shoal, di ba? O, nahiling nindo baga ito? So, naglalakop sa social media? Sabi kan kunyan, kan Chinese media outlet, ang nag-provoke ngayon, so mga Pilipino, bako man ngayon kami? Pipalayas pa ano mga katindugon, so China Coast Guard, habo maghali. Okay, aduman na, mala, so, kunyan kay ito, so, speedboat, mga tugang kan, kunyan, kan Armed Forces of the Philippines, ralabot. Maray siya na ta, parang kulan, pero, mga tugang, naludugan so kababayan ta. Ngunyan, ang pigbabasol, mga katindugon, kan China, so, mga Pilipino. O, kita man ng mga Pilipino, ang pigbabasol ta, so, China. Kasi, sinda nagtutuyo naman eh. Kung iisipon, dahil na dapat sinda nakakaabot yan kasi sakop na yan kan teritoryo kan Pilipinas. Mapagalon adi. Ay sa mga mahilig sa loto, dakulao na tabi ang ganahan sa 658 Ultra Loto. 148 million. Yugon mo yan. 148 million. 1 million sa nangani sa kuya. Maugman ako. Yugon mo yan. 148 million. Paano mo pa yan maubos? 148 million. Oh, 148 million anyaon. 1 million sa nangay sa ko, wag man. In 100 ba? Jesus, is paano daw ka ng pag-ubos sa din? Dali man sa nangyay, sir. Kumandidato ka. Blas kaya yan. Dali nga. Ano problema ka ngayon ka? Kumandidato ka ngayon? Dahil ko ng pagparahalo yun pata, may bisita ako digdi mga katindugon. So bago pa pati naabutan mi digdi. Pasensya na kamuhan ta kay puhan tang unang magkaigwan ning uro introduction. Aldaw ngunyan tabi mga katindugon in Miyerkules sa pizza 22 na kan Hulyo. Pasensya ka na ma'am ta. Nino tango na ma'am sa mga trabaho na dahil po pwedeng kunyan magkaigwan ning interruption. Iyo, abang kita nagbabarenta. Dahil pwede ang interruption kaya mga katindugon. Sulamente, makaka-interrupt sa naso commercial ligdi ni Sir Manny. So bago pa ang bisita ta ligdi, dahita pa na ako mudar. Inuton ko na, may bisita ako ligdi mga katindugon, inabutan ko na pati ligdi.

0: Irak man kay ni na nagpaparahalat mga katindugon tabi. Maraman ta kung ano an sa tuyang maipaglilingkod sa iya. Yo, ngani na masabutan taman an sa iyang kunyan. Katuyuhan digdi po sa One Radio. Good morning tabi, madam.
1: Good morning po, Sir Ed.
0: Good morning.
1: Sa gabos mo po nagdadangog sa maray na aga po sa gabos.
0: Anong pangaran mo po?
1: Ako po si Mary Ann Broso, taga San Isidro, Tabaco.
0: Mary Ann Broso. Ang mga Broso, baga mga taga San Miguel.
1: Opo.
0: Ika pala niya, ang kasa?
1: San Isidro, Tabaco po.
0: San Isidro. Iba man San Isidro Buring, iyon na ini?
1: Iyon na po niya,
0: Buring. San Isidro Buring, Tabaco. Tira na po edad mo, madam?
1: 34 na po.
0: Okay, may agong ka po?
1: Oga po.
0: Ayon si Mr. Mutabi?
1: Nasa room po.
0: Okay. Ano ma'am ang tuyo Mutabi sa Samuya?
1: Napadigdi po kaya ako ta mahagad lamang po akong tabang na gusto mga pong mailibong naman so sa kong ama.
0: Okay.
1: Para po sa Boreal.
0: Okay.
1: Diba po kaya kami nakakabayad po kang dahil pa po kami nakaka-fully kang sa Boreal po kang ama ko po.
0: Piraan sa kabaong nindo?
1: Nasa 27 mil po.
0: And balance?
1: Bali po.
0: Kabilugan
1: po ito.
0: 27 mil. Okay.
1: Bali po, ang balance mo nilang po nasa 9,500 pa po.
0: Kaya nasa naan pinaghahanap?
1: Opo.
0: Nakahagad na ka muna yung tabang sa ano? Sa LGU? Sa tabako?
1: Iyon na po. Halos po, nadulukan minaman po.
0: Halos gabos na di. Durakula pa yan. 9,000.
1: Opo nga.
0: Ang kaipuhan. Ako, nag-agiman dyan. Nagpila man ako sa DSWD. Nagpila ako sa probinsya. Sa probinsya kaya. Maguha mo, pakalis, pakisarong simana. 5,000 man. Nagduman ka na sa probinsya?
1: Opo, halin na po ako. Nakakwantulos po ako duman. Tapos, digdi ko na lang po ang pigahalat na. So,
0: diyan kay Mayor, dahil pa dyan, nagdiyan ka na. Gabos man nagtataw yan sa DSWD. Nakakuha man akong 6,000 sa DSWD. Dapat nagtsaga ka sa DSWD.
1: Paano po kaming pagpila?
0: Sa DSWD?
1: Opo.
0: 6,000, 5,000. Diyan kay Mayor, iguaman dyan na 5,000. Digi sa office, digdi di.
1: Sa CSWD. Ano po yan? Mahalat lang pong 2 months.
0: Mahalat pa sa imong 2 months. Na, paano ito?
1: May pigaprocess pa po kahit po.
0: Kunyan dyan eh. Igo dyan ki... Bako man talaga cash ang tigtaw dyan. Guarantee letter.
1: Opo.
0: O, day naman kaipuhan ngayon maghalat pa ng 2 months. Nagtry ka na dyan. Sisay nakahoron mo dyan.
1: So, ano man lang po? So, mga...
0: Stop dyan.
1: Stop.
0: Opo. Kan CSWD. Mary Ann Broso. Balikan mo duman si Ma'am na ano, si Ma'am na Dona sa office kang ano, office kang sa mayor's office. Ta, ano man lang yan ang tigigibo, apod ka ini, guarantee letter, tatawanan ka na, pwede na itong gabiton. May death certificate ka? Death certificate ka pa dyan, kompleto. Pinaano mo na yan? Anong apod gani ka yan? Pina-certified true copy mo na yan?
1: Opo, yun na po.
0: Kung na-certified true copy mo na yan, daramo ang death certificate. Ibuday may certificate of indigency ka dyan?
1: Uga po, sir.
0: Bigpasa mo na ang Mary Ann dyan? Nakapasubmit ka na dyan?
1: Nakapasa naman po ko dyan sa...
0: Mahalat-halat ng God talaga, ano? Mm-hmm. Mamami, pakurukas ka saan man tabi tayo rakman kay Ninoren ang lubong ni Papa mo tabi?
1: Sa aga po. Last night po, sa aga. Ay,
0: unya na banggi. Sa inang lubong digdi sa sentro?
1: Opo. Ang misa San Antonio.
0: San Antonio. Tapos hindi ang lubong din.
1: Opo.
0: Hindi na sa Tabaco Catholic Cemetery.
1: Opo.
0: Naibayadan pa sa simbahan. Alas
1: tayong po kami. Bati, may tugaw mo pa kung big dialysis.
0: Naku. Tapos ang kunyan, sa simbahan may bayadan pa.
1: Okay na po sa simbahan. Sa talagang sa Boya lang po ang pighagad pong tabang. Na... Halos dayman po kami, dayman po kami, mga magurang ko, senior citizen naman po.
0: Sa senior citizen
1: may
0: office?
1: May isa akong tugang dialysis.
0: Sa senior citizen office, magrani ka, may 2,000 pa man dyan. At aram-aram ko yan, tanaghali ako.
1: Sa senior po, day pa po kayo, makukuha po, tulos.
0: May 2,000 man dyan. Aram-aram tayo, tanag-agi kita sa arog ka, nakadipisilan tabi, Ma'am Mary Ann. Kaya digdi sa muya sa One Radio, pag arog kayo ni mga ngapudan kita, 9,000 pa yan, ano, turut ako la. So, matry kita, madama, di, na makakuanin ayuda sa mga paraan tabay-tabi, adi.
1: Opo.
0: So, condolence ko na sa pamilya, nasasabutan tatabian sa